motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molemo.

0: Vela e motho magaduwa wa phela ha o tsebe nna. Ana ke phetse motho magaduwa. Na go jile ka matwabeng ka mona go mametse ka hashtag 88.0 ka matwabeng ke mo sina mo sia motobatsi. Ga ke ye motho magaduwa go hlala go renya bohlano.
1: O mametse mzwa ke ka tshela. Emo emo motho magaduwa. Police FM.

Rato M ho le se DFM tsa malaka tiba re thuso ke le ka ofa Randy Crawford re Diamante ya re nge re be metsunge ba shwa be diela metsu re re be le reng ye boraro ke nako se ponono ya re vele ke tle ge ke ne o tsena tsa rona tsa hashtag buitekolo hashtag buitlahlobo hashtag introspection hai ba kona o sa tswa bujela sele mo sa hao wa ipotsa re motsu ga tuwa ha o bua ka buitekolo introspection buitlahlobo o bua ka eng le tebele mabidi ya tsebeletswa le sedi mona ke mo re shebana le tebatsa bophilo ha golo jwang motho ka mong o ke o dule fatshe o itshebe se iponinga o ntano o buisana le wena o itlhatlhobe o itekole ntho ene e bohlokwa ke ke re ka mehla le matsatsi o ka ietsa letsatsi le letsatsi o ka ietsa hangwe bekeng o ka ietsa hangwe ka kgwedi o ka ietsa hangwe ka selemo ha o kgathaletsei empa go bohlokwa gore bophelo mona o ko o ke o eme o nke kgefu ka kgefu yena ebe o ipotsa dipotso tse ka reng tsena na ke ntse ke tsamaya hantle leetolola ka la bophelo ke eng e ntse ke etsa hampe e ke etsang hantle ke tlhoka o tiisa kae ke di fe dintho tseo ke tlhokang gore ke di tlogele ke di fe dintho tse tshwanetseng gore ke sebetsane le tsone ga golo jwang semelong sa ka ke le motho taba ena ya o thusa gore o be le kgolo e nepaetseng dikagolong tsotlhe tsa bophelo ba gago maikutlong kelelong moyeng nameng dithutong mosebetsing lapeng le dikamanong tse o nang le tsona le batho e re pele ke ya mono e motshomoratuwa ke a bona kwano molaetsa ya kena seponono mabedi a tshebeletswa le sedi a re he motshomoratuwa re na le wena ka mmamahabane 88.0 junior mahlomo le mafifie re emetse nako ena ya bohlokwa haholo kgotso ntate majabajaba rena le wena 88.4 sebokeng mme mamsi molelekwa sebokeng zone 11 ke a leboa tlhe mme kgotso mzwake ke na le wena tshebeletsong ya lesedi ka mona ka Harry Smith 88.8 ntate sephaka the big fish wa harasebe ntate ke a kokobela tlhe mong a ka wena o tlo o phahame o phahamiswa ke Jehova kgotso motshomoratuwa ke na le wena ka gammolotsi 90.3 thapelo mahloko ha re felele mona re ya goreng ya bohlano le wena re tsamaya ga monate seponono ke na le wena 88.4 ke le ka mona ka ke le motirong ke molale Ambrose tanki ntate Ambrose ke lebile gagolo dikalaneng e motshomoratuwa re na le wena seponono sa molelwa ko ete madume re kao fela ke le ka bona ka maokeng 056 qhoboke 90.3 goreng ya botlhano ke mo reyang teng kgotso maditaba kubai ke a lebogatlhegaitsedi ya motho babedi wa tshebeletso le sedi ke a thaba ko utlwa monate jwang ga o nkile nako ya gago bakeng sa gore o tlotla o mamela tshebeletso ena ga gona ne lena le tlotla le o thusa bakeng sa gore o tlo shebe dintho ka tsela e fapaneng gao le busetsa gauta cacaltoville ko sasela to mine ke a lebogatlhengwaneso yena o tshwere mane go 88.9 ke lebile gagolo babedi wa tshebeletso le sedi o ile wa ntshepisa be ke fetileng wa re nna motshomoratuwa ke qala go utlwa teba tsena tsa gago tsa buka mme ke lo ithekela yona e mongwe a re ae nna seponono ke na le yona ge ntse ke tsamaya ga monate kgweding ena le wena ke ntse ke etsa boitekolo le boitlhatlhobo ke o mametse ga monate ke le Mount Fletcher magobatsala ke meilwa le benya ke a le bontate mamedi a re e seponono nna ke se ke fumane buka ga ebe o ifumane buka ena mamedi a tshebetso ya lesedi qalelela pele o tlhe ongwe le taba tsa gago tse bohlokwa golo yona ditlholo tsa gago diphitlhelelo tsa gago tsotlhe beke tlang ga re phethela kgwedi ena ke ile ka re mamedi tshebeletso le tsedi ke tla etela mamedi ba fapafapaneng ba tshwereng dibuka tsena ge ke re buisane ba bangwe ke tla ba tshwara ka mogala ba bangwe ke tla ba etela ke tla tlhophitlhophisa gantle o tla tseba gore na re tlo o sebesebetsa jwang ke tshepa gantle gore beke ne e tlang labone lena la beke e tlang e motshomoratuwa ge tlatla re shebana le taba tsa buka ena go na le taba tse re tlatla re shebana le tsona mme mamedi ya tshebeletso le sedi ke le kare ke tla kopa gore go na le mamedi be ke tla kopa gore batle kwano ge ke re tlo qeta nako mmogo diphaposing tsa gaso mona ga sotlhe taba tsa botlhokwa jale ge shebane matlhoo ka taba tsa buka ena ga e ba o se e fumane ke buka o ithekelang yona o ithekela le pene bukeng ena re tlo ngwala dintho tse re di fitlhelela letsatsi le letsatsi beke le beke kgwedi le kgwedi ga gore jwang ke itse kgwedi ena ya botlhano ke kgwedi eo ka yona
ke nkang e le kgwedi ya tlholo e le kgweding ya diphitlhelelo mo o nna le wena re dumelanang gore dintho tsotlhe tse ntle tse re e tsagalelang letsatsi le letsatsi ge tlo tla re di ngwala bukeng yanang ke ka bua gore ke re go wena ngwala sena se ka ngwala sane fela wena ke wena ya tsebang gore na dintho tse e leng tlholo go wena ke dife ba dintho tse e leng tlholo go nna wena e ka sebe tlholo dintho tse e leng tlholo go wena go nna e ka sebe tlholo fela tlholo tsa rona di fapane gagolo e mong motho ga a tsewa fela phela ke tlholo go yena e mongwe wa kule o fodile ke tlholo go yena e mongwe wana o fumale mosebetsi e le ntho a sa re a elela bophelo ba kao fela e mongwe ke taba ya kgotso e mongwe ke taba semelo ke taba semelo gore semelo sa ka se fetile beke fetileng ke ne ke buisana le gaetsedi mongwe jena e ke rata go qoqa le ena jone re ne re bua ka tamena ya dikamano tsa batho ba batšha tse a gona le kore batho ba batšha ba sa kgona go nka nako dikamanong tsa marato kapa go ratana batho ba babedi ba batšha go se batla go le boima gore ba nke nako e telele ba ratana kapa ba dikamanong tsa marato nakong e ne re leng go yona jale re ne re bua tabene ya semelo gore semelo se bapala karolo e golo gagolo dikamanong tsa marato na le batho bana ba sa batleng go fetoa ke bone nngwe lentswe le la sekgowa ba re ba re ke nanchalatante kapa ke nanchalante yona eno ba e buile ba go na le bontate ba bangke di-pervert go na le bomme bontate be e le goreng a se bona le banana ka bomme ba sa batleng go laolwa kore ya batlang gore ga dikamanong tsa marato ya etaololesegae ga ona motho a ntate ga ona a buti ya ka bang dikamanong tsa marato le motho a mme ya buang gagolo gayo motho a tla dilan a tlhodia tshegele ga ona motho a ntate a batlang ntho eo gayo ga ona motho a mme ya tla ba le motho a ntate ya stinche ya konanang motho a tlhekefetsang ga ona motho a mme a ka banga ba le wena o tlhekefetse o le letsogo o shapa jale re ne re bua tabena semelo semelo se botlhokwa jwang ke molatsa magato gore motho a tla fetowe kore motho a itswetse pelong ya gae gore ga ke tlo fetowa gobane ke batla ke tlo fetowa bakeng sa gore go na ntho tse re tse bitsang di-sacrifices go intsha setlhabelo nthong tse dingwe ee ga ke tsena fela molemong wa go kgotso e beteng le mone mongwe wa gore ke batla go phedisana le motho eo ke tlo kwenya boikgomoso bona ke leke ka gotlhootlhe gore ke tlwelele tse dingwe tsa dintho go phedisana gantle le motho eo go na le motho yo mong jena a ka itswetsang fela moso mogatu wa re nna nke ke ka fetowa ke tlabeke ke lebitleng ke le jena go ntse o lokile ke kgetho ya motho je jale reka bukena babedi ya tshebetso ya sedi gebekeng ya bobedi a gebekeng ya moraro e motsho moratuo ya taba tsena tsa gona tse botlhokwa tse molemo tsa bukena ke a tshepa o ntse o ngola taba tsena tsa gao tse o di fitlhelela letsatsi le letsatsi beke e tlang ka tla shebana le tsona jale re etsa ntho o tweng ke reflection re etsa ntho tse o tweng ke gantle boitekolo ba nnete gore na kgweding ena ke dife dintho tse re ileng ga di fitlhelela ge tle re thabe re nyakalele ka tsona goba gangata ga re ke re iphenatlo nako ya gore ge bale ditlhonolofatso tsa rona mane mo re reng account your blessings di nke ka bongwe ka bongwe ka bongwe wa tseba go e tsalang nako o kopana le mathata a bophelo kapa diphephetso ga o dula fatsong ka buka ena o gopola gore dintho tse o di fitlheletseng ga o bobebe o latlha tshepo mosebetsing wa gago lapeng la gago o sa kgatheletse ga o bobebe o latlha tshepo goba o a tseba gore o tswa kae o tseba maemo a o phetseng ka tlasa ona o tseba dintho tse o fetileng go tsona jale buka ena e fetoa seipone dinthong tsena tse e tsagalang tsena tse ngatatse ga o tshwara buka e o ba le morolo wa gothala ke na le yona le nna le yona le nna mabidi a tshebeletso le sedi buka ene ke na le yona ke na le yona mme mabidi a tshebeletso ke tlo kopa re etse tjena ke tlo kopa re etse tjena ke o fa email address metla mamedi a reng nna e motsho moratua nka kgona go tla diphaposing tsa gaso mono ke tlo o dula lwena mme re sebedisa nthono tweng ke first come first serve email tse tharo tse tlo kena pele ke tsona tse ke tla di amogela mme mamedihle o ele tlhoko ga o patalwe letho o tla kwane ga o na o patalwe letho ga ke o fetšhelete ya transporto ga ko o fe maroko o tla kwane mamedi ya re nna e motsho mogatuwang ka tla phaposing sa gaso ka tlo ba lwena ka studiong ka mono ge tlo o tshotlha taba tsena tsa buka ena be ke tla la bone re tlabe re tshotlha jele re sheba morago mo re tswang teng re hetla wena romela email ya gago go kachela mg
at sabc.co.za. Kachela MG at sabc.co.za. Fana ka mabitso a hao gore e ya ntate Kachela nna ke tla nka rata gore ke tle diphaposing tsa gaso mono. Mme ke akaba batho ba gaufi le Prefontein bakeng sa gore ka nnedi go tlobe bobebe. Mme o seke watla o sa ka o fumana karabo go tswa go nna e re ntlogo. A ke ga o sa fumane karabo pele go mantabe ke tlang o se tsebe gore kopo ya gago ka nnete ga ya ananelwa ge se re fumane batho. Kachela mg at gmail.com. E tla a ntshwarele Kachela mg at sabc.co.za. Kachela mg at sabc.co.za. Ngwala mabitso a o a feleletseng, o tlhaga kae le dinomoro tsa go tsa mogala. Mabitso a o a feleletseng, o dula kae, nomoro tsa go tsa mogala. Le gore o dumele emailing yone gore ke a ithaopa go ba diphaposing tsa gatso le motsho mogatua ge tlo go tshotlha taba tsena tsa buka. Ke a ithaopa. Ee, ge tla go ba teng montate mona ba balebedi ba tla go screena, ba tla go sheba gantle ga o kena mona. Ee, ba tlatla ba tle le wena jalo ge tle re tsebo go tshotlha taba tsena tsa botlhokwa. Jale romela email Kachela mg at sabc.co.za. Mabitso a gago, o dula kae, nomoro tsa go tsa mahala. Ha o sa fumane karabo go fitlha manta kwa, o tsebe gore kopo ya gago ka nnete ya aranelwa. Ke itse re sebetsa ka ntho ya first come first serve. Ya fitlhang pele ke na nkuang pele. Ke tlanka ba ba gago ba tla ba rometse di-mail pele. Go na le mo reyang ke la ka tshwa ka lemosena ke nna ne o lela re bopa Aforika Borwa, re bopa naga ena, re bopa malapa, re bopa maphelo a fapafapaneng a batho. A se lenane o le o ka lona ge tlang ka nako ge ntse re ae ke ikemiseditse gore ka nnete e be lenaneo le o ka lona ge thusanang gagolo jang ka ditaba tse agang bophelo ba motho. Ke a tshepa e tlhakile mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Butle taba tsa ka di eme ka tsela e jena, o nthogonthogong o mmileng ka ona motsotso. Ndumelele ge tle re tsamaye ga monate le wena wa fitlha mane goreng yane ya bohlano. Bill Withers, Steve Wonder, John Legend, Barbero, Lean on Me. Ka morago mo ke tla go fa lo ntlong kula re thuba mo ke neng ke eba is Willy Willy.

0: Lesedi FM ha se modumo fela ke mo kgwa wa bophelo iphe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM ka jeno dikipa tse ntle ka diranta tse 200 le 50
1: tshetshetse mmalwa
0: o tloga ka ranta tse 800 o fitlha ho 1064 le nne tshetshe e mebalabala ka ranta tse 500 le 50 le mokoro to o khadisitsweng ka ranta tse 800 re fumaneha de colony Bloemfontein Pioneer Mall Maseru le design by Babs Randberg kapa kena interneteng ho katibaafrica.com kapa o re latele ho marangrang
1: a Lesedi FM.
0: Lesedi FM re apesa setjhaba ka botlotlo.
2: E motsumo radio. Go mametse nna ga mona ke le ka ga mo Lucy Filipo Skone. Ho 90.3 ke ga di atelekwa. Kry, hari ya 5 o'clock. Hari ya mona mme. Tsike tsoga ga data wa ga tsike ke di lenna. Ke taba eo.
3: Dumela mvololo seng. Nna ke mametse ka le khula 806. DSTV ke le sotho TY a ga mona he ke ntata mso ya halalela
2: e motho wa tlo ke proma fatle ka mona ka mo go tsela wa ka ke go jina ka tsela ka mona ho ya go dinga mo hlamo
4: ile mafifi o jile ka 89.4 MHz ke le ka mona ka tikone go start ke motana ya breakfast le chief responsible ha le tabu sumo rena ranti ba di thank you sponono
5: emo sumo ratiwa hoseng ka 88.3 bona ka hora ya botlhano emo tso
6: le shumela motso metso tso ka mara raya ra ra mo khatlelo ka bo bedi thewa dikana nge motso mara tua la bone beke mabedi ei hona le bukene ke bala mona ka poki a Peristone breaking the Jewish code hona le merabe e sona lena ya majuda ha se majuda ke batho ba sa dumeleng ho hloleng haholo ka pantho no thwenge ho hloleya failure. But it doesn't exist in the vocabulary. Kore, bophelo ba bona, nthona ya ho hloleya ha se ntwe e ba dumelang ho yona. Ho bile ba dumelang ba bang hore ho bobebe kapa ho betege motho ampa ashe, ho fapana hore a phele e le mohlolei. Tsela wa buang ka yona le tsela ba etsang ntho ka yona. Ke tsela ya tlholo fela. Go tloa ngwana a sa le monyane. Ba mo ruta hore a se fele matla ka pele a se phakise go tlwella ha di ntho di le buima ke le ka tshwara thagola be kgwedi ena kare ha e bo ka hlokomela hantle mabelo a tshebeletso le sedi bo ntate bo mba phela le bana malapeng o ka hlokomela ka poa elelwa hore bana ba hona jwale thaka tsena tsa rona tsena ke bua ka utlwa 18 ho ya ho ma 30 ke batho ba lahlang tshepo ka pele ha se batho ba nang le mamello e lekaneng ha ntho di sa tsamaye hantle ha sa fumane mosebetsi a tsamaile dibaka tse pedi fela o sa ngala o na le batho ba batlileng mesebetsi dilemo ba sebetsa ka jeno dilemo motho a ntse a kokota mona tsamaya ka CV a e kenya mona tsamaya ka CV a e kenya mona tsamaya ka CV ho ntse ho hari hiri e mong yena ba ile interviewing ntho ngwe le ngwe be hantle ho botho wena fela tsa molukisa mona le mona fela batho ba ano ha ba ka bala hlatsepo ka jeno ba sebetsa e se e ka re ka ge ka ba le semelo seno sena sa hore wa tseba keng ge ha ke dumele nthwena ya hore ba bang ba re ke di-impossibilities ore ga ke dumele o nna ore ga o kgonege hape ka nako tse dintho e tla go gothatsa go gamang a gonne ke nna ntho e tla nsitisa gore ke tla ke gone ke opola ntse ke bapala bolo ha e kwana ne ke se motlakalo ka bolo ho hang ne ke se motlakalo ka bolo bolo ya botho a ne ke bapala cheo ba ne ka nete ke batla go bapala bolo ya motho ke opola ntho tse ke batla go di fihlela ke ipotsa e Obaneng o fitlhela ke ka mohelo ga e ke sone tso re ke tse ka tsela e tsena hore ntsho ka tsa ka ditledi tsebotsa mahantle fela ke ya ka la hlatsepo hey ku pura kana ku ngwe he se ke tshule ke ga bolo yona ya talent yaka gathi kae Watseba he ha ona bohloko le fatse mona. Ho nna le batho ba ka dumelang ho wena, ba ntse ba bona ga neta. Ha o kwa e komi. Mo tantsa bona ga ha itse bi mozo a ke bolo. Aba go ntshana, aba go ntsha. O kotse. A re ke rata ho itshwere bolo ne monna o kotse. Kana go wa utlo wena ga e. Ho hang. Fela bo bala motho a le mong fela dumelang ho ya. Go nna le batho ba ke tsebang ba dumela ho rona ka tsela e kgethileng talenteng tsa rona, ditorong tsa rona, mesebetsing dikgwebong tsa haholo. A ko nahane fela hore ha o na le motho a dumelang ho wena hono ka tsela e jwalo. Na bothata bo kae ba ho wena o dumele ho wena. Ho se o na le motho a dumelang ho wena. Re mona ho ba nona le batho ba ileng ba re monna se ka tloela, se ka lahla tshepo. Kana go ngwe sekuli bo dikolong ba buima e ka kwa stwele fela o se ka ba stwele bo mesebetsing go be buima e be nthwena ka mogaena e be ntwaena ka mogaena e be nthwena ka mogaena bo ipotso gao e le gore mo ga ke etsa hantle ke ya ke etsa jwang ga ke etsa hantle ke ya ke etsa mang ba ke etsa hantle e ka ga ke etsa hampe e ka ga ka ba le nthweo ga ruta le bana nthweo ba sa le kitchen man ga lwanela nthwene ya batho ke ka nnete nna lona re ka dumellana bosimona gore batjha ba dilemong tsena tsa 18 of 30 o tla o sheba ntho di sa tsamaye hantle wa tseba ke shebe ka ntho tse bobebe fela ga ngwana ka kopa ntho itseng go motho wa mogolo kapa go mme wa hae ntate wa hae a kopa dietla kapa a kopa founu e re mmae kapa ntate a se ka mo etsetsa ntho tse kapa a se ka mofa tsona kapa a se ka mo rekela tsona o tlo bone mathata a tlo ba moo ga ba ma ikwalela ka kamoreng o tla ikwalela kamoreng ga olo ba banana ha no buisa batho ha je hantle pele se ka go dala khatello maikutlo o tlo go mathuwa o ya le modimo le fatshe o tlo wa tsiba ha sharp ntabiseng ha hantle o tlo keng a ke tlo la ke gona mo rekela phone yana e batla hay bo a wa tsiba ka nnete bophelo ba bolalane ke a tsiba mamedi ya ka re botsoboga tuwa ga fapana ka maikutlo mona fela bophelo wa bolalane ntshagela ke tsoka poke sebeditse bona ba bolehe ho ba selehe ba o nwa boluwa ha ho lo ba shanyana a bona ntwana e re rutunga ne re hola hore tsatsi le sekela la o tshabela o ntsole ka dikubong ntho yeo ke thuto ene le thuto o bona hore ema ka mauto ska dumela bo tswa ska dumela ntho tse ding o ditedi o sutise ntho eo ne le thuto rona e ona ne re bona ka batswadi ba rona ba re hloile ka nako ena go tsosa nkgono a go tsosa o seng hela moshanyana ga o bonetsa go bona letsatsi le tšhabile o utlwe bohloko o batla o kopela o qetela bogokonyana bo setseng ga ke kopa o qetela bona bo setseng o utlwa bohloko utlwa bohloko fela ba ne ba re lokisetsa bophelo bona bona gona pele re bone tate re na le bana re na le malapa go boima go batho ba ileng mamamelela ba utlwe dithuto tsa batswadi motho o sa e sebedisa jalo ke a bona go mme ntatemogolongkgono o na ntukisetsa eng jalo ga o iswa ka mamela ka nako eo go thata ona jwale ke ne ke seba fela le ntho bobebe ena ya bana o ngwana ga kula o etseng ngwana ga e tsaya ka le monyane go na ntho tse ke di rutiwe nna ke soka ke ba le bana ke kapa ke soka ke ba le mosadi tse ke di tsebang le pele ke etsang tse ke di tsebang ke tshwanetse ke di etse jwale ha o sa ka wa ithuto iphana ko ene paetseng ke bathata jwale ngwana wena mo tshema metseng ona jwale ha o tsona le monyetla hore o thuswe ke batswadi ba hao o nke hona la go ba sa tlo ba teng ke o vetsa nnete bo tlola katsa hore ka mme o tla o e ka mme ka ba le teng o tlole boima fela ke khutlela mantsweng a ka ke hopotsa molo ditaba e se ka re ka aha ra bopa moloko o mamelang e se moloko ba tla ni shortcut ka pa tsela tse go tshwane tse o fihlela dintwe ntho tsena tse ke di batlang ka pelitse di go tswe ba ne vele ei ga ketela ga patala ka ntho tsenga ga patala ka na kwa gona ga patala ka mmeli ya gona ga patala ka meya ya gona ga patala ka maikutlo a gona ke ka ona he o le mohloko o tlo a he semelo bo pe semelo sana sa gore wa tseba keng ha e se etsela ka tsela ne ke batla etsela ka yona ga mpa mpheta gona le thotsedi ntse ke di shebang ke ga a ye yona a a kubai ke tsiba hantle go ke ba tla ke hloka ke ga a ha e se tla ka tsela eje ke ga a ka mpa mpheta bye bye ke kubaisi
7: ha se budi se mo enda tu a bua enda tu motho a tla mala sa tshepo enda ga le mala sa tshepo enda bo pelong le bo bel mamelo modimo na le sepheo a motho e molemo enda tu dimo na le sepheo a motho e molemo o pelong ba tla mala sa tshepo enda tu la bo bel mamelo tsa tsila le atla ka mo khonda demo dimo wi dinga ding a wa betsinga ding bo pelong la be motho be le mamelo di bo pelong
6: Thank you. David ke le buile haholo. Mabedi ke kopa getse tsena. Hona le ntho ke ngotse mona. Ke le bua haholo bane e ke itse ke tlatla ke bua ka yona metsotso e mashome a mabedi le metsotso e mehlano 25 past 3. Mme ke re sentse ya tametse ke re hle ke e fetise. Kgweding ena e ke itseng ke kgwedi ya tlholo kwana go dikalaneng. Ke kgwedi e ke itseng ke buka ka yona o ngola diphihlelo tsa hao. Ke kopa retse tsena mme ya nang le bana ba banana le ntate na le bana ba banana ka ba bashanyana. Ke kopa la bo hlanyela go sane ha o chaisa ka posa thewile le moqebelo ka pasonta a go nke ngwana hao be ke tlang ke kopa dintho tse tshwagang ke kopa o ntle mamedi o ntle le ka ntho tshwagang gore e mo somoga tuwa ke la ka nka mogadi wa ka ka dula fatse le yena ka qoqa le yena ke la ka nka mora wa ka ka dula fatse ka qoqa le yena ke ya kopa etsa sena o go nke ngwana hao ka pobana ba hao ha go luma tsibulo a ho luma tsibulo a hao o ka nna ba nka bana ka ofela tshe ha ke hane fela ke ga ho luma tsibulo ha ona le monyetla hore o kopanele yena ka pa o dulela nna ka tlung ha e bo sa dulela nna ka tlung a gona o tlala peng mafelong ana beke mo meme a tle malapeng ke kopa ke ke tlwele dipolitiki tsengata bana ke a tse ba khopisa batswadi kana go tseni batswadi le bona ba khopisa bana yo wa ga tlamela iphapanya yona hore ha se bana fela ba khopisa batswadi le batswadi bana le o fetwa se khopi bane motswadi ibe se khupise tsabya ngwane ngwa hai he ntho tse ke di kopanele tsona mo yo dinga wa tsona la go tla me re tlong kana go etile ge ke re bua ka tabatse ntho tse batswadi ba dietsa mbana ona la go tla go bua ka tsona ntho tse nela sele moyo mo di ntho tse batswadi ba dietsa mbana ke tlo bua ka tsona ke tlo nka mehala metso mo shwe bjela a metso mehlano ga ke di bione nya bone ke ntse ke dutse tlholo fela ona la nako e ke tlotla nna no ka ofela ge bua ka di ntho tse batswadi ba dietsa mbana empa ke kopa haibe o gona o tla ngwana haola peng mafelo ngwana beke mo letsetse mo letsetse molaetsa re ngwana ka ke kopa o tla ke batla go qetana ko le wena ge ke re tlo qoqa ha le qoqa mo o ska politika o ska lwana o ska hopola ntse 2010 ka World Cup o ga hopola no nyetse ngwa nyetsa o tlwele tshelete ya ngwana o ko nke nako fela o tlo bua le ngwana ha ngwana ka go hopotse o ko mo vetse go mo rata o go mofetse wa morata o ntso phetse ba go botse ngwana hao o ntso phetse jwang o ntso ya hantle o katena kolela le tsheye le ke le thabe ke ya kopa a go ntle le ka ntshwetso ga mbe ke fitlang etlang go e motho ba tuwa ke ile ka etsa jolo ka o ile wa bua nka ngwana hao ho sane la bohlano sa tretan sonta o tla gethaletsatsi a go lo lulelela fatse o go mo phele dijo o mo tsholele mono o qoqele ngwana hao ha o mogadinyana ka ontse hantle a go njotse ngwanaka phepetso tsona le tsona hona jwale ke difitse ona mang hore nna jwale ka mmao ka ntata onga o thusa o tsona ka nako tse ni a tsaba tshelete fela wa dikamano tse itshitleleng tsheleteng ha di nna motheo ene paetse ha di na motheo ne paetse di ka mamadi ke tshetla chelete nga holo di bala mathata mangata ho ba chelete ile siyo ke moti mathata ke go pa ho pepetsa baking ene tlang ke tla o tshwara ke utlo re ebe o ile wa etsa dingata ntse go tlotletse be ke tla ke o tshwara ke botsa ona o ile wa etsa jwalo mme di tla morao ke dife o thabile ka di tla morao tsena tsa o di bona na ke o ngela pina kwano ba mme le tsela tsela ha ke sa batla dipolitiki ha ke sa batla dikhlebo re nna motho boga tuya general nka gato ha o tlolla o fitlela nka gato ke nka mona e wa re yekelela Jerry Madubela are jwalo kanana Ringo Ekuseni ka mora opinya tsena ke atamela pela ha o mosebetsing o lapeng o letong jwalo se pono o tla atamela e abe ha o filwe lo wena o tlobe ha o filie.

0: Hey, e botsa boga tua, wa tsama mamela tsebele tsore sedi na lamela tsa e thabisang. Ha mo mamela o rumela lamela tsa uri he munna ai wa rotlolla, a re wa rotlolla. O retsa hantle. A nke ke ka bala ya pele, fela ke ya le bo mong. Ah, di ke ya le bo ngwana eso. A re ai munna eso. Wa rotlolla ka nnete, go re o retsa bana ge le batho ba hola. 086-0303-084 re ntse ge le tlholong, re ntse ge le sekgotlwaneng sa rona sa go ngola ditaba tse bohlokwa tseo ka tsona re etsang bonnete ba gore re a kgothala. Gape ke ile ka o fa phephetso pele ke ya dipineng gore mmamedi wa tshebeletso ya lesedi o ke o etse bonnete ba gore ga o le ntate o na le ngwana mafelong a nabeke o etse bonnete ba gore o diana le ena, mme o tlo mogothatsa, o tlo bua le ena. O mofetse gore wa mo rata. Wa tseba mantswe ana ke a o rata a shebala le bobebe fela a matla gagolo. Ko fetsa nnete. Dikalaneng go lesedi dumela.
1: MK.
0: Le kae motlhomphe wa ka?
1: Ke phetse.
0: Ha monate.
1: Comrade Sabata Tedishimunya ke tsa Sprong.
0: Ntate.
1: Mama ke a khula 89.4.
0: Mohlombe.
1: Eh. Ke hala mo.
0: Ntate.
1: Tangi.
0: Mama dia ke tsika pongu tshile. Re ntse re le tabentse eno ka jeno. Na le mama dia itseng be ke fitileng a ke so ke re ke buka e motho mo gatuma. A ke tsika poso e rekile le pele. Botleketse tsena. Le sedi. Khotso.
2: Ke nna ndi mme.
0: Le gamme.
2: Ka mo house ponono, wena o kae?
0: Ke phetse.
2: O bua le mme mmini mona go constata, taba tse monate sponono, a ntse tso tso bua ka tsona ke dipapa tsa ka ka lapeng ka mona.
0: Ke dijo tsa hao.
2: Ke dijo tsa ka tsa letsatsi le letsatsi, weekend a ke sa bua, re dula ka ofela ga bontshana.
0: Ba ba kae bana?
2: Ba ba ga, o mara ba go dile, ba ba ga go ntse ke dula le bona.
0: Akuetse jalo ba felona beke nana ke batla o ntlele ka bopaki beke e tla mona o ko bua le bona fela o qokela wena le shebisana te batsa go phela empa ka o fitisisa ako ba fela gato ola motswadi ke a tseba ba itsa nthotseng a taba ako le ke fela o qokala ba bona ba hopotse ro ba rata
2: ke ye tsa ka mehla ono no ko manetse ka le khula 90.3 ai ke a le bo ha ho le modimo a nhlonolo fa tse wena o foke ka isopha le ho dingwe le ba le lapala hao.
0: Ke ratola ka ke a leboa. Ishopa etle fihle le wena a kere.
2: Ke a leboa. Sponono ne mimi.
0: Ke a leboa niniza.
2: Thank you. Sponky ponky.
0: Thank you for pinyana hle. Le seri. Khotso. Di kala le ndubela.
3: Ba pinyana.
0: Mo ratua waka.
3: Mamsha ja ka pomo msaka o phela bo o bo bua.
0: Eh.
3: Ba tiba mona ba ba raro ba dinga ngala tena bona impane neng. Halili kele soko kibua ni bona kicheba
0: kile
4: Tema sadika di duwe.
0: Au bana, kile buile.
4: Bye, sponki ponki.
0: Ba ba ntate masatsi. Se di khotso. Khotso. Le seri?
5: Ntate mo eme tlo ka tua.
0: Kae ga tolaka?
5: Ah, nna ke tsingwa na buka, ntse ke tsingwa na buka.
0: Thank you. O kae wena hana?
5: Nna ke makwati mona ke malebisa.
0: O songotse makepe a makai.
5: Ke mo tshele kepe le half.
0: Ke a gola ha o e bula o wa bo sosela.
5: Go di le ka ke tshwana le wena bukena.
0: A o nana yo wa tlanketsetsa letsatsi.
5: Thank you motho mo fatiwa.
0: Ke a leboha le Sedi FM dumela.
6: Thank you na sa ipolo.
0: E kae?
6: Ke teng le kae?
0: Amonate.
6: Ei ke a bua le bona sponono.
0: Ei.
6: Ke tlo tsitsa ho feta mo.
0: Ke kopa o tloetse jwalo ka tolaka.
6: Ke tlo tisa ke khona ma ditaba ka maokeng ke tlo tisa ofita mo
0: ke ya lebo
6: Thank you, Sponky.
0: Malapa a ranthane, a qhalakane, gona jwale. Nako le nako o lwanele hore, o lwanele hore dintho di loke. O lwanele, o lwane ka matla go dintho. Malapa lo tsena a ferekane. Ha moloko, moloko, batswadi ba rona, ke batla go bua nnete, batswadi ba rona, ha go lo thakatsaka, ba sentse batswadi ba rona. Ke batla go fetsa nnete ba sentse ba re qabantse le boragadi bo mmangwane bo malome bo rangwane ka dintho tse tsejwang ke bona ba lebang ona ba e hwentse ba e ntseng bona ba qetelletse ba kentse bana meferefereng ena kaofela ga yona eo rona re sa tsebe letho ka yona ke ga ba moloko o tla lwanela dikaftini moloko o tla lwanela diphatlho tsa mafu ba bafu ga re tloba moloko o tla lwanela dijo o tlo lwanela mangwane o laetsa tjena tshwanetse re ahe di-legacy jolo ka pele fela di-tuck shop tsena di-wholesale e ne le tsa malapa re ne re tseba gore ntatemogolo ga a sa iketse boya batho e tshwarwa ke rangwane rangwane jalo jalo e be ntho lelapa kore re etse matsete a lelapa di-investment tsa lelapa re etse di-savings tsa lelapa kore ko tselapa la ga kgatšhela ke lane garage ya na mafura ke ya lapa la kgatšhela go kotwe mohlapiwane ko a lapa la tsumane la ne ke la bo moloi le ane ke la bo mamma empa re ke kry-a aga diema ga aga di kore letlotlo leno le lekalo re ke ke ra le agae fela ge sa lokise dintho fela ntho ena ya gore ke re jwetsa bana wa tseba e etsang wa ba ruta ro sasa ba seke ba lebala thuto ya gago le ga dintho di ka etsang motlhango se o le seyo lefatsheng mo ba tlo gopotsanao mme o ne a sa e batle nthoe mme ne le motho a legato mme ke motho a re godisitseng ka tsela ee le bona ga ba gola ba founelana go na le bana ba motho ba sa founelaneng ngwana jwale ba kopanang ka mafu fela ga ona motlhang ntho e re tla re gantle ga ya loka ntho ya go le bana beno a le buisane ga le ratane ntho eno ga ya loka go ga ke e tshwela ka mathe nna ga ya loka mme bele re tshela chefu ena baneng ka tsela chefu ena bane dikala neng ho le sa di dumela
7: ho tsa mafifi
0: kwete
7: ke mo tsho mokati wa ntse bo mametse ka SABC plus app ye le mosebetsi mona 6 ke di ya mo robala
0: ga ke
7: wa tse monate kwete ka mehla le matsatsi
0: o tlo nke ngwana he mafelo la beke
7: e mo tsho mokati
0: lebo
7: tabentse ke na le bona mafelong a nabe ke maga e ke dula ke ba jetsa taba tsene sa gago tsa bosokwa ka go ja ba rata mafisi
0: ba ne suke ya kokobela
7: ga ke o genya bohlano kwete
0: e sedi ya fami ke la hao dumela
8: ee mafisi
0: ntate phela hle moeta pele
8: a monate
0: wee
8: bana ba bona ba ntshaba
0: a o tshaba
8: ba ntshaba ya ba phuthuluya ke na le bo
0: o nana bothata keng
8: ke na botata ke le sebaka le go ha ke nna go le boba ke le tsimba ba tlhosiwa o le nya bo ke nna ha ka ba tsena ka nya bo ba e ke tla ya gona taba ye
0: wa tsiba o etseng ke bone le yana le leng le sebediswang ke monne mo molotweng Steve Harvey o sebetsa lana le la o ba atamela ka tsela hore a hlokomele ka poshi ba rata eng ha holo jwale ntwe ba rata eng ha holo o le ntate jwale ka o solo ba ntwe e buang ke nnete ngwaneso ke keng ga iphapanyetsa ona hona le batswadi ba sa atamelang bana bone seng go banwa le bothata empa ke taba fela ya mosebetsi le ntho tse dingwe a ko shebe gona ba rata eng ntho ne ba e ratang e le ko a ke re jwale ka go wa ba fere ya ke bana ba wa ba hanyane o tlale bona hanyane jwalo o fitlhela ba tlwaela ga one ba bobebe mongaka gagolo jwale nka o sebetsa go lecheke a utlwela kwete fela a ko leke go o nomanke
8: hanyane ke ba ntse ba se di jong kwa
0: ko no
8: ba se tsa tsa malense
0: a ko no ba ise jalo jalo ba ne ba fumana hlatswane nyana tla gala go entse ya le tebe ha o tla tla le bona hantle ba tla wa tame
8: ne ke le tsone ke tla le tsone ba
0: mongaka o tlo fumana bohlale bo hle bo bohlokang ne ko lakaletse mahlono le o hle ba ne ba haola pella hao
8: thank you sponono
0: ke le bo le sedi khotso
9: ka tika tsel
0: le ga mme
9: ke nna mo ga tlwa ke a phela o phela jwa
0: a monate mo ga tlwa wa ka
9: oh ewa diwe ditaba ngwana monna.
0: Ee.
9: Ke mathata fela ka ga malapa ka mona go jwetse. Mangwe tla bona ha rata o feta mang. Hey. A tsapa ke ga gati.
0: Mm.
9: Ke malwe ke ga ngwana.
0: Mm.
9: Ke nkhono ke ntate mogolo. O na le ba hai ka ga lapa la gago.
0: Hey.
9: So, hey, hey, Kachela, hey, Modimo o dutse pelong ya gago mo a ga malapa ntate. Hai.
0: Ke a leboha.
9: Beke fetileng ke ne ke mathaka buka mona go itse wa tla Moqebelo. Ga ke a o bona, ga ke a utlwa, ga ke a tsebana o fitlhetse kae ke ga molutse mona tepe Kachela.
0: A o ngwane so, ke fitile ka Labohlano.
9: Ka Labohlano.
0: Ee, ke ne ke le ga molutse mona ka Labohlano, se Moqebelo.
9: Ka nako mang, go kae?
0: Ei, ngwane so, ke sa gopola dibaka hantle fela batho ba ga molutse mona ba tseba gore ke la ga fitlha ka mono. Ka ba ka fitlha ga nako o kae mo ke fitlhileng teng e motsho mogatiwa tle. Ke fitlhile sekolong sena sa ka fitlha le mmasepale mane le golong ka fitlha ka tswa ka mona ka lekešeneng ke yale ke lebile tokopong mane ga ke fitlha tokopong ka fitlha ka ema mono ke mo kileng ka kopana le batho ba bangata teng mono pepi nnane pepi o tlaloka a disa a o se ka tshwenyega ntse re tla teyana
9: re tlo kopana ntate ka tshela ke ne masina maka ka molitsi ne re mo boloke tlhaga bolokele wena
0: ke a leboa
9: go tsonta
0: mamiri tlhaga re bua taba tsa bohlokwa o go tloela o romela melaetsa go ke tsosa mang ke tsosa mang a ke re tsosa ka nkano hore a bone ha re bua taba tsa bohlokwa re ke ne taba tsa bohlokwa jwale o le tla tsosa o tloga ka thunzo tsosa o tsosele ka 3 wa tsosa le ka 4 wa tsosa a ke re bua taba tsa bohlokwa re ke re tloela ha re ka 4 re a tsosa ka 4 ke bona re tsosa ana kwena ge o fitlela ka 4 ge bua taba tsa bohlokwa le o tlatso sa o tsose le seri dumela
10: a lontate
0: le game
10: le ke
0: a bonate
10: go ana ntong ke nna re ka kuba mtsi
0: ke bua le mang ka engwa reso ke na ditabeng
10: a tsikitate
0: o le seri FM mme ke na ditabeng.
10: Alright, ne ke batla ho tsoa go ba ne pona tutso go na. Ke yona ntho. Ntho ya le tsedi.
0: Rato laka.
10: Entat.
0: Ke go pa pete hape o go noetsa jwang ha ke utlwe.
10: Alright, ke re ne ke batla ho tsoa go tsena ntho. Phone number ya le tsedi ena ho ba ne ke batla ho
11: place on hold.
0: Ay,
11: please wait.
0: Ka nnete ne ke re ke bua le mme jwala yo tlapalo. Le sedi?
12: Go tso tsagela.
0: Le kae?
12: Ke tena ka mkhutu.
0: Pila pila mo etapile.
12: E ntate mafoko a gwa ga ga re mo dinga ka go etsa ntle ka tshela.
0: A o mongaka ke a le bua ke bua le mang?
12: Ke mala ke ga sa solo mo ka tshela.
0: Ke a le bua mongaka o tlo phile hle.
12: Ka ke ka tshela.
0: Le sedi dumela khotso.
13: Dede ga jarela.
0: Bo hlompe ke phetseng ka utlwa wena.
13: Ah re ke wa tswa go botsa ona. Ebe ba tswa na le tsebo. Le bo khonolo fa bo bukana kana ba tswa kae ka haga na go yena ya gore ba a hama pelo a ba tswala ka lona kena. E ka ba tswa kae se ka tshela.
0: Ntate.
13: Mhm. Wa tswa ntsenene hona le ntwa gile nga e bua la semona a ba tswa ba ba je ri di tele maradi. O jo anta bua ke tla founa ke ha u ntse bua ka ima hante. Ke ja le mo jete ka tsela ba tsone tse ke o eta tshuto ena o go gatile. E ka re o ka eta lo ka mehla. O re ke dilo ke mamete manana o bitsi. Ona manana wa monna ke yo lo ka ano a ha. Ke a le bua ka re tsa dilela e ka le monna ke wena ha le tshaba. Ke a le monna ka tshe.
0: Ka tekele buile go lwana fela jwa lotlobela tsa tsile mo.
13: A le bua ntate wa ka.
0: Le sedi khotso.
14: A le mo gatwa.
0: E kae?
14: Le tere tsona o ka nda ke ka tshela.
0: A o gatola ka ke phetse.
14: E o dire ke mo metse taba tsa ha o tsoga ha ya nda ke ka tshela seng kon ma sha tsuna le di nna.
0: Ke a le bua qhekwila ka tshege.
14: Ke bua le bona ba ra ba ka mo shaena nda ke ka tshela ke ntse ke ba ya ke ba utlela gato.
0: Ke ke kokobele.
14: Ke a kokobela se se ka mona tinda tika tshela se.
0: A tsile mona tika tolaka le seri. Dumela. Khotso. le sedi FM dumela
15: khotso mo lo gele ga
0: ke petse nga utlwa wena hle moeta pele waka
15: ke petse mo rena ka bua le Jimmy mo Carlton Bay
0: ntate Jimmy sa
15: a mo rena ka natch ke na le ba tsena ba bararo fela di kamandi di mo ho le sia ka utlwana le bona le a fela hangata ka baka la mosebetsi jwalo ba na le mme nako e telele gae jwale ga o fitlhile gae mole e tlhile gore re kopane gantle le bona ga o bonolo ma ntho tse ngata ke tla di utlwa ka mme gore mme re batla sena le sefe jwale o fumane le nna kakae ke a tlhokomelo gatšhe ka baka la mosebetsi ke ntho eo ke laba ka etsa le ntho ena ya WhatsApp group ya family ena kere re di otla-otla re le banenyana mo groupu mole re bua bue mole
0: o otle di video call family video call
15: ka nnete ore ke kgone go atametsa o ba atamela kare ke a tlhokomelwa ga banna bana ke ba godisitsentse ke le gole ke ya masole a kgwedi gae ke ya neng jale dikamang tse ngata gagolo le ga ntho ba e batla ba tlholega go ka bua le nna ka ngotologo ba tla qala ka go mme ne re batla ntho itseng
0: ntate ke a kokobela
15: ka nnete ke leboile tlhe morenaka
0: go na la batswadi ba sa tsebeng le bana ba bona seeteng o gwala bokae bo ntate a golo o tla utlwantsa a mme ngwana ntho ngwe go ntsha ka mmemme mosadi jena le jena le jena le jena o le ntate tseba ngwana ga o na o apaka sa esemaka le badumo le madumaka go ntho ngwe le nngwe o sebedise ditlolo difeng ge tlhoka batho ba bana ba tlhoka lerato batšha ba tlhoka lerato la botswadi ba le tlhoka ke ka qoba ntho tseng a taolo ngwana na a tswela ka ntle ka mano tlatse a tsejwa wa rato gabo ga na taba le bashengana bana ba keke ba mogoba pelo le banana ba keke mogoba pelo
16: ke ashe ngwana mme he o sengwe ga o la bone ntate wa tla e bua nnete he batswadi ba rona ntate maime ba sileng fatshe mona ntate ke a ipotsa go ana go tsamayeng ga bona ga ba sa lokise jenana go tlo loka eng ntate o sana maloko a tla tšhakelana a tla etsetsana dinto ntate wa tla e bua ntate la kwa itholela tšhaisa ngwana mme tšhaisa tšhaisa
17: dumela kwete kwete o tsebe o tabotse moya wa ka jwang ka topic o e buleng eo kapa sene ke fumana e se e gakgathileng se e le pele bone bamare ngwana mme ntho e buang ke e teng gape lapeng laeso mona ke kgothule ka sefaneng ntate kore ntate re lekile gore kere re etseng re na le groupu ya bontate ba kgothule kore ga se bontate ba kgothule fela le bo e teng a main group e leng gore akareditse ka gofela marona le ya bontate e leng gore e ne ya bontate ena ke ene kene re tlo tsosa leloko le lelapa la kgothule re qete ntho tsena tsa matlo yano a re sa tsena ka dio ke bo mang re qete ntho ena gore mang ga tšhakile mangmang maemae a jwa mang ga re lekaneng wa bona ntho re qete re lekaneng kao fela re be ntho e le nngwe re bopaneng kao fela re go le mmogo re etseng legacy re etseng ntho tlotlo le tlotlo la ga kgothule le tla tsejwa ke bana ba rona gore le rona re le ra ba teng karolong ya bana ba ile ba fetola leloko leno la kgothule bontate ba ile ba fetola maloko leloko leno la kgothule ga le phamisa ga le beya bodimo bo odimo kone ntho eno kone e na le masoba gona jale tsena ge qadile gantle ke kgone re na le 2 years ge etsa mme e masoba ngwana mme e tabolile ngwana mme ga o ka mokga o rena re e bone ka teng tabena koe ga re sa ore e kalile le ntle le motšhutšhu ntate marene o ke ngwana mme a e tabile a koa ke sa batla bua maaka ke sa batla maaka ke botlhoko ke botlhoko banenne ke na ka ditse lena ke re go sane re tla re bontate re lelapa re tsosa bana ba kgothule bana kao fela re ba phamise
18: era sponon a ngwana mme e ngwana mme ke le sonono ka mo ka ra thanda sponono e ngwana mme wa bua ntwa bohloko a na ngwana iswa tswa hiso ke na le bo abuti ba bararo le la spone ya haiso ya mfana runa bo abuti ai re a utwana ngwana ntate ka nnete ha ke batla bua maka e mare taba ka mo ka bo makoti a ngwana mme ke mathata a ngwana mme ga ba utlwane e monghulela kwana e monghulela kwana kore a ngwana mme ke mathata eo di setse ke bona kwale e setse ke ne le mo baneng ngwana mme a ngwana mme a kgona o bona nthola bo makoti ba gaeso a ngwana mme a kgona ba gana sponono ka nete ngwana mme a ngwana mme ke lebile ngwana mme
19: ma fifi khotso khotso monaiso o bophila hla ntate wa ka mogala ma fifi wa tsaba ntate tabena o ibuanya o bua taba eno nne mogana ka dula fatshe le bana o ba etse metswalle ke mane mo o tla kgona go thola e molemo o tla kgona go thola gona mothula ke motho wa seope sa mofuta ofeng lerato le le go ba file lona mafifi e be o a kgutla gape mafifi tlhangwaneso le bona bana ba ba gaisane bana ba motseng mono ke tshurwalo o gaileng mona ba fe lerato ka mokgwa o tshwanang ke bua ka nnelo mo seso wa mofokeng mafifi ga o ka bona bana ba mo mo ke gaileng teng ba nrata lerato le jwang kore ba nrata go ebile le batswadi ba bona ba gokisa ba tsebeng

0: dirufu di lafane matsidi ke go solita ka lo phomolong ke tatela ka mogotsi wa ka ke dikela di magathe fe ke re ba be le weekend e monna.
1: Thank you popla le seri.
2: Thank you
1: ndate hlephela
2: ke pitso pitse
1: amonadi
2: comrade sabata 3870 extension 5 ya ke ngabo bese kgona ha ke tso senta ke selo mogele ka monka sogolwane ke thabo borola ona ka mo ka sogolwane ke re my brother from another mother nka e ka tshosa le tumane ba ai botse ba mnyake ma plus ya putu ke se kgone ke ba rata ha o fela batho bana mk ko lebui
1: ndate khotso
3: tsamratwa
1: popi
3: di kae na
1: ha mo latika popi nyana
3: a putu a phela ka nne a thume ka mmama mutina
1: eh
3: a go re ke re park west mole ke re mme manga ka tsuwe le ke mathele ko mo ke re mme makabele le yena tsuwe le ke tsena go qoqa mo ke re mamsa le ke ke la ha tsuwe thank you for tsamratwa ngwane
1: tsatsi le mo latika tolaka
3: thank you bena fela
1: le seri Khotso yalla tola Bongo Muffin Marie Pepa Possibina Kurun Barmaji yare be re tsuka mashume jela metso tsube le supileng akamra gora ya bone ge thewa dikelaneng ha monnate la bone baking

0: Bina o tsama le khurone ba re tjolo magic le ka fa bongo ba fan ba re mari ya pepper ya ba metsi ke mashobedi la metsi tseletseng ra re bile o reng ya bohlano ba me ke na kwa re jole ke tlo ikopanya jole le nga ka mima ho tswa bana ba imina juri tlo tlo rena jole ka ha stroke se hlasetse bo ntate tjena imina ju e thusa jwang o lwantsha stroke lo thusa batho nga ka mima e re kwamela tselo tsela tsedi mo nga ka dithapoketseng
1: Tate ke o dumedisitse ebile ke o tlhomphile le bamamedi ba botlhe ba le Sedi FM. Ke rata ke re dumela tlhe batswadi ba ka ba rategileng bo mme jwalo bo ntate jwalo le bana ba rona ba dikolo ntse ke ba dumedisa jwalo. Mantaba ya rona ya stroke e tsenanang ke batla gore bo ntate batse gore ba ka thusa jwang and stroke o re se bona jwang go etsagalang ka taba ya stroke. Di-stroke tsena nka ba tse pedi ga ba tse tharo. Mare ke ditlhaloso ya ka mokgwa ke di tsebang ka teng go na le ntho re bitsang gore ke mild stroke. Mild stroke o ra gore sile sa o mathela sa o tlwela jale ke ntho re bitsang gore ke mild stroke o ra gore seo sa re kgona gore mina du e kgone go thusa gobane ke ntho e le gore ne e sa o gatelela gagolo le gona bontate why rona bontate re ntse re otlwa ke stroke ke taba ya go se kgotlhelele tseo re kopanang le tsona tse di re bakelang gore madi a magolo a ye godimo jalo tse gore stroke se bakiwa ko he madi a magolo a ka nna melao ya godimo ka kopa yona high blood pressure ga e ka ba godimodimodimodimodimo wa etsagala gore le bophelo bbo se bo ya nyamela ka baka la gore high blood tlabe se tse e le godimo gagolo go feta ka mo e tlamehile e be ka teng so the swear ka gore batho ba tse bore imina du re bone thusa batho ba le bangata ba teilweng ke mild stroke stroke se sa foleng ke stroke se keneletseng gagolo se etsang gore sometimes a gago ya ngakeng mane ba o scanner ba futele gore madi ana o na le ma a rotetseng teng go na le kwala e rotetseng mo bokong ke mo o ketelang ba re motho o tswilwe ke stroke ebile a sa tsebang lebitso la gae a sa tseba le bua gantle seo ke sona stroke se le goreng ga se alafee but the mild stroke e mena du ya kgona go thusa gobane malatsika ena ke ileng ya tshoswa fela ke ga ene o thatlha ke taba ya stroke o fumantse le maoto a gantle e ne wa matsogo mola le mola o bonagala gore mara mo motho o ile a mathelwa ke stroke jale ke mo e le gore emina du e ka kena teng ya kona gore thusa bontate mara fela ga taba ya rona kore ga ga re amogeleng tse o re kopanang le tsona gobane ga re sa di amogele di re bakela gore bane le bo ditswekeri nako o qetela o bana le yona madi a magolo le yona high blood pressure or hypertension ke dilo tse di etsang gore stroke o sebe teng jale emina du o tlo nka capsule tse pedi o seng ga o tswa o soka o ja a bo nka e le nngwe after dijo tsa motshegare a bo nka e le nngwe maitsiboa ka hora ya bone ke ka mo renkankate ke kopa seka nka emina du after 5 o'clock e kwetse mane gore o enka pele ga hora ya bohlano gobane e na le matlha a le mantsi e le goreng e tsena re etsetsa le batho ba e le goreng ga ba kula ga ba kgone go ka ja gantle jale ge motho a kula gagolo wa tsebo o tshabela ke takatso ya dijo jale ge ke mo emina du e kenang teng e mo thusa gore motho ona a bate dijo a batla sa batho ke o ketela motho a ja gobane e mo fa matlha a le mantsi ebile boetse gore ga bane le takatso ya dijo ga e ba o tlhoka takatso ya dijo jale o ka leba go discame ba ntse ba re wa gopola emina du ntse e etsa bo 140 or 150 whatever yaano ga o reka botlo tse pedi ba re o di fitlhelela ka 250 rand and then o rare discount ke 50 rand o rare e chipile gagolo go ya ka nna jale
0: pepi ngaka moima re mabele tshebeletso le sedi ke leke go mo fumana a tla phethele ngaka moima re tsebo kwa kwala puisano wa ka le yena ka jeno pepi ka go gaoa mogaleng ka re mogala wa gae o bile le mathata

0: modimo o mpoloke go bane ke tshabela go wena ke itse go Jehova ke wena morena wa ka ka ntle go wena ha ke na leruo le fitisang ka boholo le ke le newe mogau le kgotso ke ntate ya maatla wotlhe le ke mora wa gae morena wa rona Jesu Kriste momamedi o dumediswa ke ngwaneno morapedi di utlwileng tlong a re kgutleleng bukeng ya dipesalema re bala go seng ga letsatsi la ka jeno pesalema ya 140 temana ya bone Jehova ntshireletse letsogong la emobi o mpoloke go batho ba bogale ba rerang go kgothometsa maoto a ka lena ke lona lentswe la morena re boka le go tumisa morena ka lona baena le dikgaitsedi ba rategang moreneng ha se ka metlha mo bophelo bo bonagalang e ka bo boiketlong mme bo dutse ka kgotso ka nako e nngwe bophelong re tobana le dikotsi tsa bophelo tse sa bonagaleng ka matlho a nama dikotsi tse tsometsang o fumane di ipatile dikgopolong le maikemisetsong a batho mantsweng le dipolelong tseo ba di buang ka wena sephiring tse ding dikotsi mo mamedi leetong la bophelo ke go tshegelwa leraba kapa sefi o sa elellwe mopesalome tafita mora Jese o na le kutlwisiso e feleletseng ya seo ke ka baka leo a hweletsang go modimo e seng go batho ba lefatshe ka kakaretso go batla thuso o batla thuso le tshireletso go bao ba batlang go mo tlhokofatsa dintlha ditharo tseo re ka itshwarelelang ka tsona go seng ga letsatsi la kajeno ka nako tse ding satane o tloga a na le maikemisetso le morero ka seo a se etsang tafita o bua ka maqheka o bua ka mano a etseditsweng go mo tšhega batho ba bang bophelong ba rona ba etsa dintho ka mogono ka go kgena le ka bopelompe boemong ba gore re phele ka tshabo le go tshoga re eletswa go tlisa tsotlhe go modimo ka thapelo sa bobedi modimo ngwaneso ke mosireletsi wa rona tafita ha lwantshe bobe ka maatla a gae utlwa gore tafita reng a re mpoloke Jehova ntshireletse Jehova sena ke boinehelo bo phethahetseng go bolelang gore modimo o bona seo re sa se boneng se e leng kotsi go rona sa boraro le sa o qetela ngwaneso modimo o sireletsa tsela ya rona mopesalome o bua ka go kgotswa ga maoto a gae satane o tlo tsebe o na le gona go batla gore diegisa leetong la bophelo gore nyagamisa gore kgelosa tseleng ya rona a re pheleng ka thapelo pele ga o tswa ka dikgoro tsa ntlo ya gago ka jeno ngwaneso kopa tshireletso go modimo modimo a o boloke megopolo le kelello ya gago modimo a o boloke pelo ya gago modimo a o tlhwekise a tlhwekise le tsela ya gago ka Jesu Kriste morena le mophulusi wa rona mogau wa morena wa rona Jesu Kriste le lerato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o halalelang di be le rona botlhe jwale le ka go sa yeng kae amen
1: pele o tswa jareteng ya gago kopa modimo a o sireletse gantle godimo tlhogo go rra ke ya botlhano mantsiwa mo Mofokeng le mo Ifo dithapo ke tseo

0: gore o etsa famili ya hae fela, ga gona mo a tsotellang batho bana ba hlayang ka thoko banana. So mokgatlho ono o ganna wa le ka borena, gorena yena ke morena, go utlwa a le yena fela gorena mabaka a gae ke a feng, shebile yena lelapa la hae fela, ke phetho ke tu. Hai, ga gona mo o yang teng ka nnete. Mokgatlho ono wa MK ona ntate o ntho ena kgaitsedi ya ka Mantshiu, ke itebohela bua le Johannes motho sele ka mona ka o dindala ka mona.
1: Ntate moya wa jang, ntate moya wa na mmuso o thata ka nala ka mona. Ausi Mantshiu, ha ke makala thoko diziza hana ntho yeo e etsuwa ka hara parlamente. Bo thoko diziza le ba bang ha ba batle Paul Mashatile e ba president, ba tseba hantle hore Mashatile o tlo etsa eng. Ha ba batle hore Mashatile e ba president, ke maano fela ntho.
2: Poka madume ke o ena ya pheni pheni ya o jena mokgatlo wa maibuye e Afrika. Dipolitiki tsa South Africa ntse di fetoha metla ya tsatsi letsatsi, instead ya hore ba tjhentjhe maphelo a batho ba busy ba tjhentjha mekgatlo ya dipolitiki. O sane o bona o sane o wana a tele ha lena ya speaker sa ANC, ke nahana hore ATM e tla challenge qeto yeo ya speaker sa protector bo president South Africa mo makomrade a protector na kya leboa phoka fusima phakisa botshabelo.
3: Re leboetse maikutlo a gago go tsena tse melemong ya batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media e re di kwale tjena.
4: Maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi Melisedi FM kapa SABC News gena kabelo.
3: Rape o Mokoena a kieno wa ka ditaba tsa kgwebo le moruo.
4: Re o beya sesosolong ka tsa moruo lenaneong la Makhumane.

0: Amedi tlhokomela gore ga re khutla mabenkeleng taba eo re tloetse pamisetsa maikutlo ke lefapha la kopanelo ya puso ditaba tsa marena le phumantsho bodulo Free State ke karolo ya ba mengweng go ba le seabo sebokeng sa bolesome le metso e meraro sa lefatshe sa ditaba tsa bodulo World Urban Forum se tshwaretseng toropong ya Baku, Azerbaijan. Moko taba seboka sena ke Housing the World Safe and Resilient Cities and Communities. Re tla buisana le e mongwe bo majoro ba hona Baku, Azerbaijan. E bang ona ipotsa ka taba tsa bodulo mo na lapeng Afrika Borwa, re tlo fa monyetla wa gore o ntshe maikutlo kapa o botse dipotso e re ketse jena.
1: Samente ya ane cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bonahala. Pele mafelo a beke a feta. Ba re ha ho tse fumanwa ditunusitse, mme ba ne pele. Ka Afrisem, o atle ha di sa tloha ha o aha. Ho bane ntho tse cheap ha di tshwarelle. Hape mafelo a beke ke a di braai, e seng ho lokisa meaho botjha. Atle ha di sa tloha ka Afrisem. E etseditswe maemo a Afrika Borwa hore e tshwarelle. Kopa Afrisem, the A1 choice.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa lebitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Recover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke boletse gore lefapha la kopanelo ya puso ditaba tsa marena le phumantsho ya bodulo Free State ke karolo ya ba mengweng go ba le seabo sebokeng sa bolesome le metso meraro sa lefatshe sa ditaba tsa bodulo World Urban Forum se tshwaretsweng toropong ya Baku, Azerbaijan. Mooko taba seboka sena ke Housing the World Safe and Resilient Cities and Communities. Lefapha le tsamaile le ba bang ba boramotse go tswa bommasepaleng ba fapaneng go ba le seabo le lekolang ka moo tse ding tsa dinaga di sebetsang ka teng letlhakoreng la bodulo ba baagi e leng phepetso e kgolonang ena Aforika Borwa. Seboka se boetse se tsepamisa maikutlo ntlheng tse amanang le go matlafatsa maqhama le tshebedisano mmogo boemong ba matšhaba mabapi le ntshetsopele ya dibaka tsa ditoropo le o tla ka tharololo tabeng tsa phumantsho bodulo. Ke buisana le ramotse wa masepala wa tswelopele Free State ke na le Manga Phokuntsi eo e leng karolo ya moifo o sebokeng seo. Ramotse, kgotso o amogetswe go Makumane tshebeletsong ya lesedi. Ke a leboga mme. E bang o na le dipotso kapa maikutlo ka taba tsena tsa bodulo ha se bothata mona fela lapeng Afrika Borwa kapa profenseng ya Freistata ke bothata ba lefatshe ka kakaretso re letsetse. Nomoro ya mohala ke 086-000-3084 086-000-3084 kapa o re romelele voice note 071-846-0740. Majoro, ke ntlha difeng tseo le fumanang seboka sena sa lefatshe se bapala karolo bohlokwa ho tsona lehlakoreng la tharollo ya bodulo e leng phepetso e kgolo kwa nonang ya Afrika Borwa jwalo ka se ke boletse?
3: A ke leboge mme Mantshua, ke ananele le nako e lemphang yone. Ditaba tse ka sehlohong sebokeng sena sa leshome le metso e meraro haholoholo ke ditaba tsena tseo seng di boletse tsa gore re ahe di baahi ba kgonang ho ikemela ba bang le maatla kgatlhano le phepetso ena ya bodulo e kopantshitseng le taba tsena tsa phetogo ya maemo a lehodimo. Mme tabe ka sehlohong e re shebaneng le yona mona ke taba ena ya boipei haholo hobane ha o sena bodulo re thola batho ba ipeya hohle moo ba fumanang sebaka teng. Mme ntho e nngwe ka ha o tlo ba le declaration e tlo hlahang ka gara declaration ke taba ena ya hore na batho bana ba ipeileng ho etsahalang qetellong ka bona hobane re a tseba hore ka hara naha ya Afrika Borwa ke dimasepala tsena tse bitswang di-metro fela tse nang le maatla a hore ba ka aha matlo ka hara dimasepala tsa bona. Empa dimasepala tse tshwana le botswelopele le tse ding tse nyenyane ha di a fuwa matla ao. Mme ho be le phepetso ya hore baahi ba ipehe. Ba ipehe le ditulong tseo tse seng ditulo tseo o tlamehileng ho dule batho. Ebe ha o ba le mathata ke mane moo seng ho supuwa lekgotla la motse ka molao hore le beile batho moo maemo a seng hantle. Mme re tlamehile re dumelane hore na ho ya pele re etsa jwang hobane ka hara Afrika Borwa ka hara molaotheo ho na le ditokelo. Ditokelo tseo di kenyeletsa maemo a moruo, ma emo le akinyetsa environment safety ya batho le yona ntwana ya matho mme ke dikarolo tse teng ka mo fela ma fatseng a mang o shebana fela le taba ya bodulo mme ha go ka bodulo o bontsha ka tlasa ditokelo tsena tse ding o etsa ntho e tla re ntsetellong batho bana ba ithole ba le ka hara maqakabetsi a maemo a batlabeng ba ipeile ka hara ona mme tshepetso re ba lena ke ya gore ga o sa tlosa motho ka nako e itseng e ba mane mo e tla reng ga o se o kgutlela he e be bana ba lwanelang ditokelo tsa botho ba nka lekgotla la motse ba le itsa mane lekgotleng la dinyeo e be lekgotla la motse le solwa ke dinyeo teng mme ntho e nngwe ka setlhong e nka e bua e fa le re fitlhile mo nako gore re fitlhile mo naka motlhobelo ya ba sonta gobane ga ka tera tseba gore maemo a le godimo a fetog ke mona mo dilang ra bona pula e neng ena e ne fane ka matlhopotlhoko e ne e na e le pula fela empa ya ba gotletse metsi gotlhe mo naga go tsamayeng seo se bolela gore ntho ya maemo a o fetoa ga le godimo e na le kamano le bodulo bo o re tsanang ka bona mme he ga se rona fela aforika borwa re ntseng re na le phepetso le mafatsheng a mangatanyana a teng kwatso go na le phepetso tse ngata ka ntlha ena ya go fana ga bodulo maane kenya ba itse ba se ba gatetse pele ba ipitsa gore ke bona ba ithomeng ka poloki ba re ke bona di-ambassador tsa phano ya matho empa ga o ka check-a gantle ga re a salela morago gagolo re le aforika borwa ntho re tlamehileng re etse bana gona jalo tse go na le molao o ne o bitswang pie o seng o le mane le national assembly le NCOP o ntseng o shebiwa ga botshwa gore na ke eng e re ka e etsang go thusana le gore rinkelle soho ba a hi rinkelle soho magotla a metso ba ne matu a aua ka hara magotla metso
0: yo ramotsi mo a hi o tlotse ba jwang hore bodulo bo a batla ngo hloma mokhukhu bona ha bo molao nka pa ha bo a bolokeya
3: hona le di ma thotsena tse bitswang ke di public participation ho be le ba sebeletsi ba ma di masipala ba bitswang di human officers, human settlement officers, who belied what committee? Kibona batameileng ba be le kopano, le ba bohale khotla bana di what councilors. Ba bolele ba ai hore mona ha re be ba. Re tameile re batlo se jwa ka kilimo. Hona le makakadetsi ya tsona le ona man ka ratolo pele. Ntse ka bolela ke ka ratolo pele. Hona le ntwe le o thing o tsa table ho dimo. Nne ntholo re batho ba dutse mo. Kana kwa ho yetsiwa phoso ke ha ho na di town planners ba ho tlamehile hore ka ho fela re ebetse kgokanyana phiri re sebetse mo se ka ba go lefapha le itse le itsebele tsamane la ne la itsebetse wa e tlo ba rona ka hara lekgotla la motho re tla re tla be re qeteletse re entse diphoso ka ho beya batho mo maemo a seng hantle teng jwale ke maikarabelo a le kgotla la motho o be le dikopano le baahi ba hlalosetse go sebaka sena se ka le se bona re sa beye batho ga se gore ga re batle batho ba dula mo kapa ga se gore re beetse ba bangwe ba tlotla ba tlo tsetela re se tloetse ka lebaka la gore maemo a legodimo ga ka fetoga kapa pula yana gagolo ga re a tlameha o dula mo ke mone mo go tlo tlholela se lekgangwa ke metsi ke dibaka tse kagang tsena tse bitswang ka sekote ke di-wetland mme mofokeng
0: bommasepala banka nako e telele ramotse pele ba tlosa baagi mo go sa bolokegang gobaneng ba emela gore ba bangwe ba bona ba age matlo a majabajaba e be ba heletsa re bona megau fela
3: ke phepetso e kgolo ke ka go molao o na o ntse ke bua ka one ke reng ke pie act ona o shoofebua ga boja o na le digora tse masome a mane a metse robedi ore bo o thusitse motho ga o sa mo tlosa go bolela gore o tlameile o mofe bodulo bo bongwe ga o tle o mo tlosa moo o tlameile o montle o mo ise bodulong bo bongwe jale ga re a tlameyamasepala di etsa dintho ka monyele re tlameile hanghang ga re bona gore go na le baiteimane ebe rona re a tseba gore tlameile re tseba gorena maemo le lefatshe le re na le lona ka gaga lekgotla la motse ke a seng re ye re le o buisana le batho kase ntho e kgolo ke gore re bona dibomasepala ba tshaba go ya setšhabeng go tshaba go bua le setšhaba ka dintho tse ba amang re tlameile re sa tshabe letho re bue phatalatsa gore mona le ga o ka ba wa re o ipeile tseba gore o maemong a ke keng a o phedisa nako e telele ga o ka a teng e tlo ba mathata a feteletseng wane ga o wela kapa go ba le metsi a tlala ka ntlha go tse o tsiwa lekgotla la motse lekgotla la motse ke le ona le entseng taba tseo jale re tlameile re be ba buelele ba setšhaba se ka ra ikilela fela madi dikantorong re be le dipuisano le setšhaba ba utlwisitse bae ga re sa ba jetse ga ba tlo tseba ebile ba keke ba utlwisisa mme mantse eo
0: a go tshware mohalaganyane fela ke fetise mabenkele gobane ga ke gutla ke batla re utlwe gore go tsena tseo re seng re buile ka tsona seboka se fumane tharollo ya mofuta ofeng pele re kena le tabentsa ntlafatso tsa ditoropo jwa lojwalo ntshwarele mahalanyane fela ke fitise mabenkele mamedi hopola hore kentse ke buisana le ramotsi wa masipala wa tsolo pele Free State ke mekena le mampukunsi o sebokeng sa lefatshe se shabaneng le taba tsa bodulo ke World Urban Forum se tshwaretse mane toropong ya Baku Azerbaijan le yena o hona moo re bua le ena ka kotloloho a le hona moo ke tlo fa monyetla wa gore o mmotse dipotso ka taba tsena tsa botlhokwa tsa bodulo ke itse nomoro ya mogala ke 086 000 3084 kapa nthumelele voice note 0718460740
4: bohloko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papahadi clientele utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
5: Boxa, thatohatsi ya wena lebenkele e utlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Best Cook Instant Noodles, Multipack 5 tse hlano ka 95 randa. Golden Ray Baked Beans, 410 grams tse tsiletseng ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
0: Majoro ere ke boele ko amohele seboka se fumane tharollo efeng phepetsong tsena ka o qolleha tsa baipehi.
3: A re lebohe mme ho na le ntho e bitswang declaration e tlatlang e etsiwa ho sane tekwa ho sane ka hara yona moo ho na le ntho e ne ntse ke bua ka yona ya gore e ne e re ho seka ga tloswa baipei empa rona ho tswa ho rona mona re re ntho e re batlang ho etsa se ka ra re ba seka ba tloswa ba bolelelwe ka nako mme ga o ba tlosa o latelwe di molao e se ka ba ntho ya gore ke o seng ke thola memantshe o epeile ga ke atla ke tlo motlhalosetsa ona motho a bulena se ke motho sa ke mo latela ke sa tsebo ya ka yobana re re le batho bana ba tswang mapolasing ke ka ga gona ka mane ka South Africa o na le batho ba mapolasing re etse meralo e tlang se ka ra emela baagi ba ipee go be le meralo e tlang e sentseng e le teng e lokiseditseng gore ga o etsagala gore go be le mekgwa e nentse gore batho ba tla ipee bona ba na matlho ba bangwe ga ba ipee bone ba sena matlho ke batho ba tswang ka gara matlho ba batla o tloa hirisa ba etse tšhelete mme re tlameile re sebedisane mmogo re ithute dinageng tse dingwe gore na ba etsa jwang e se ka ba ntho ya gore re latela mo baagi ba yang teng baagi ba latele dipolane tsa rona tsa lekgotla la motse le tsa mmuso ka o kakaretse gore e se ka ba baagi ba re fetelang agenda empe e be rona gobane e kopanela taba ya bodulo ba matlo ga e tsamaye e le ngwe me mantshe uo e tsamaye le taba ena ya climate change o keke wa entsa ware shelter e tla ba mane e be environment e mane re tlameile re tlhokomele environment obane molaotlho wa aforika borwa gore o tlameile o dule ka tlasa environment e hantle le shelter ya gao mo e leng teng e be hantle mme ke maikarabelo wa rona gore re etse ntho ena e go dumelaneng ka yona mane african union ore re batla o aga aforika eo rona ka o fela re tla ba motlhoso ka yone mme re a gopola o ne o na le taba tsena tsene di bitswa di-SDGs tsene tsene di felela ka 2025 ka ra di-SDGs SDG e nngwe le nngwe ya bua ka go tlameile ga o fa motho bodulo go be le metsi go be le dikgwerekgwetso go be le ditshebeletso ka o fela jale ga o beile mepayman go sena metsi go sena lese go bolela gore ga oa tlhokomela ditokelo tsa motho yo o mo tloela le jalo empa re tlameile re tshwarane ka matso gobane e nana ga gona motho ya le mong a tsa go ntla gona o etse ke ka gore bona e kare ka gara gore itata o faletse morago ga oa salelwa morago go na le dikarolo tse dingwe tsa lefatshe tseo maemong a teng go fetang a ne a rona re santsane re na lento ya gore go na le batho ba fitlhileng ka 1994 ka gara makeišene ya rona ba bangwe ba bona ga ba na matho empa ga se gore mmuso ga wa ba shela lebaka ke la gore ba bangwe ba bona gobane ntho e motho a tlamehileng a tsebe gore ga o lebe mantshe uo wa nyalwa ke ntate Phukuntsi o bo o tswa o lo nyalwa ke ntate Mofokeng go bolela gore o na le ntlo le ntate Phukuntsi jale ditokelo tsa gore o fuwe ntho ke mmuso gape ga di sa le teng e tlamehile e be ditaba tsena tse di di buang kao fela ga tsona re tsedise baagi me mantshe
0: a kore ke ba fe monyetla ba batla go botsa dipotso kapa ba ntsha maikutlo re na le ntate Choma o re letsetsa a le Okny re a leboga ga o bile le mamelelo ya o tshwarang ntate
6: ka mo hontsi ke phela phoka
0: ntate
6: ne ke kopa go tsa majoro mo gore na le maso a le a hua mona a di-asbestos ke challenge because ke e mongwe wa batho ba dulang ka tlase a ntlo e jalo jaanong teng lefapha le re mono gobane bophelo ba rona bo ka kotsing and then e nngwe gape
0: ke ore ke hantle o dula tlasa
6: ntlo ya asbestos ee ya marulelo a asbestos
0: maraa ke go a tse bata ba asbestos ke gona e ntse e fuputswa ke gona e leng magotleng a dinyebe ke tla re majoro a arabe bang ka gona araba engwe ka pelenyana
6: engwe ke a taba maqheku le batho ba aphelang ka bohele kana na mona ho ntlelengwe ba dula tani khuku maqheku a rona o swa ka ke me ho fela ho ntlelengwe ha tsotsa no huwe matsa 25 jale ke challenge ke ne kopa ho botsa ona le fa pa ile mo di dia ka ntse batho ba ho re tsa la ntse
0: a re le bohe re potlakele botshabelo ho ntata maphakisa go tsonda
7: Madume thopa o phetse.
0: Ka mo ha ntate ke ya lebo.
7: A go mpotsetse ho lutona mo botshabelo mo. Ho na le informal settlement tse more than 20. Batho bana ba pedetse N80 fela. Ha ba penela di informal settlement tsena tse ding. Ana ba batla ho lwana pele. Jwa ka batho ba N80 ba dentse ba lwana pele di tshebeletso di tla batho. Ke ya lebo a phoka.
0: A re lebo he re le ba vessels brone ntate sa batla thedisi go tsonda.
8: A tsuba tsiwa ke phetse o phetse.
0: Ke le ka ntate.
8: Abna di potja ka ke na modeli de mo hutla ke mo dilo me kwen lo na ke go be ke betseng ho ha ntse di tsuwa ba go pota ho se mola ha ho tsho ngobe ntse ya go batho ba tshwang ke ba de go sela mo go pota ja ho khatlala ke ho tsala ba ba se ba go boleng hantle di e nngwe ke re ya hore o fumane hore ba ipiba ba teng ba spala ntse di teng ke mane mo ile go tsho ba spala ka biena a ela tre di loss by loss ta hore se tlo be le mo aba ba etang infrastructure ha fela ha ke tla ba hona ile ho re ho awa mathe ka pa ho tsa thungwe le ho mo ile ho ba tsaba se tabo ha ba sokole eng ka pa eng nna ntho tse di se ke la ka pa ke di se di bete na ke le bo
0: o o ipeile mo ka pa be we ke maspala mo ko potsang
8: ha ke ipeile ke go tlo ipeile la ke hantle bola mara mo di tsegile tseng hantle mo di tsegile ba ke le se hantle ha ko potsa ke le ka ba tsi a tsena a ko potsa fa se conditioning
0: Arle bohe renke maikutlo a rometse ngare voice note.
9: Go tso moifo. Ke phoro ka mona ka talently. Moifo nna ne kopa o botsa mme mono hore ka mona ke dula ka mona ka talently. Hore e sa le re modisa di tsa empa di so tswe le ba ba housing bana ba le teng. So ba re fa di reference number. E se di le mo jole re metse bodulo mare re sa bothole. So le kopa o mmega ka hlalosetse ka mona ka ntla ka mona gore na wa itse ba taba e yona ya hore e sa le ba a iba ntha mo ba ngodisa bodulo empa ha ona ngotswa le nna ha go so ku next ka taba e yo ya le boa moifo ke pholo ka mona ka talently ke tla mamela radio
10: a o smantse wa go tsogetse di yaka a o smantse wa taba ya bodulo e kusa bohloko a holo jwang ka mo ka rona ka clearance masipale mo di hlabeng rena le botata ngwane e tsena re kopa thuso re le ba a iba community majoro le lefapha la LED ha mo le mo councilor wa ward 20 ka mo ka clearance ba hlekifetsa ba sebedisi ba community ka o thetsa setjhaba go ba tlonka mobu wa community ba etse ditsa ho ona ha ba teta ba re tebela ka mahahapa ha ba re bui le rona ha ba etse letho ha ba re tsebise empa ha ba bua le baahi ba phepetsa baahi ka ditsa ba re rona re hana ho tloha sebakeng sa rona re kopa thuso mabapi le majoro le hlabeng ha mmoho le masepala wa ward 20 ke mathata ka tebena ya ditsa osmantshiwa ka nako ene dikgetho ba iteta ka mobu wa rona ho fapana le go ba fe setšhaba nnete ga ba se otle go rona next fela se ba re tebele
0: okay majoro dintlha tsena tsentseng di tlhaisa ke bamamedi ke tse dintsa tseo le buang ka tsona sebokeng seo kapa tse ke tse ka thoko
3: ya asbestos ga re na yona empa ke kopa fela o bua le yona ka ganyanyana bane ntate o itse o tswa porofenseng ya bokone bophirima ke tswa Freistata masepaleng wa Tswelopele re na le ona matlo a di-asbestos ka gara lejolepitso strekeng ka sa lejolepitso ke Matšhabeng le Tswelopele di masepaleng tse tlhano tse tsa lejolepitso Tswelopele go na le matlo a ka bang 70-something a buletsweng ka di-asbestos ke ka mane ka motseng wa Phahameng Bellefontein e bebe ke ya Matšhabeng mmuso wa rona wa kago ya matlo le ona o oteletsweng pele ke letona ntate Sakeng Nkosi o na le tsela e o sebetsang ka ona gona jwale tse ka baka la ditšhelete ga ke re go na le kabotekanyetso ke ke ya re anela ka ofele go na le mo o tla tlhouwang gore ka mona re tla e tsamakana ka mona re tsamakana selemong tsena se godimosa ditšhelete jalo pele baai ba teng ba lo ahelo a mashumi a mabedi ebe wana o tla bua ka mane ka matšhabege la o tusiwa wa matabeng ke masepalo moo empa ke ka go soboletse gore taba ya di-asbestos ntse le lekgotleng la dinyego ga re a tlameya go ikenaolo empa go na le metla e latelwang e etsang gore dintho tsena di kgone go tusiwa bane ga se ba gore matlho a di-asbestos ile ke dithuru ke matlho a ne ga neng a gauwa ka nako ya mmuso wa tlhekefetso ntho e ke batlang go e tlhalosa mme mantsheng ke tlo bua ka tsa dikgomonedi le tsone tsee ke batla go tlhalosa fela gobane ke itse go na le pie egg ena e
0: bokhutshwennyane fela re tabotse nako re tlo o mema gape ka mora seboka e ya ko di akaretse ka bokhutshwennyane fela
3: ee ke batla go bua ka molawane o ne o tlosa batho badulong wa bona wa 1913 land act ya 1913 ke yone e re feditseng mathata a na re be le one empa taba dikgomonedi yona ga re a tlameya gore ga re le dikgomoneding be se re re ahile o bewa nakwana ya gore o godise mohlapi o ntse o yemane ke buile ka taba ya gore go na le di-flat area ke sula go itsa mane o tlang etse tsena ka sesotho se yantle mme mantso ga o ipeile di-flat area ke yone ke tlhalosang gore re tlameile re sebedisane le baagihang ga baagi ba ipee o tseba gore ke moo go seng gantle moo lekgotla wake eno le di-committee se le cdw ke bona ba tlameileng ba bolela batho re tlameile ka mantso ma re dule re le malalalaoke go sebetsana le taba tsena tse dingwe tsa dintlha tse bua mona tsa maqheku batho ba sa itekanelang ke dintho tse ntseng di gatlwa go fane go tla ba le ntho e ne bitswang declaration eo ke nanang ga se le mpitsa ka moga seboka ke tlata ke tlo kgotsa ka gore ka ga declaration itseng gobane go na le ya aforika e ne tshwego mane kanyo kenya go na le declaration ya teng ke ya leboga gagolo mme mantshe wa mofokeng
0: re leboge re a ba tshepisa gore o tla gotlela kwano moyeng re tlo araba le ntate sabata thedisi ka mo wa dulang go a kopotsa fela o beiwe ke mmasepala go na le mong a itseng dibakeng tsena tsa baipegi go na le ba tlosang go na le ba tloeletsweng fela re leboile golo ramotse re tla o mema gape ke ramotse wa mmasepala tswelo pele Free State ke na le mampukontsi mamedi go tswa go moifo re a leboga ga o mametse makhumane ka jeno ga re jano o sane re kwa lebeke le wena mona go makhumane o tswa legato segabele mokete monye o bontsane rantwa moloko mothapo le nna mantshi wa Mofokeng e re ke suthele rabosana madiege a re balele taba tsa gore a botshelela

ra rofela betse se fela tsora ya botsela the biggest one in drive le bana o ka tsena jolo romela mala tsena ho batla ba pala jolo a voice note to your heart kwa tamoto bona lo tloye tsa go romela mala tsa 079 758 5066 079 758 5066 ke di nomoro tso romela mala tsa ha o tsona tseno voice note to your heart bona ka kwano ka the city of Joburg e ka re tla ba le mathata ka nnete city of Joburg ka motlakase ka ba tla ba le motla le bothata ba motlakase bana ba ba fepelang jalo motlakase tlile ba re ba ba kolota tšhelete e ngata golo mme ba tlhalositse gore ba ba file nako e itseng fela go fitlhelela nenneng kgweding e tlang mme a ba sa phetise jalo sekoloto seno sa bona ka nnete tla ba mathata city of Joburg e dibakeng tsa bona jalo metro ngwana wa city of Joburg jwale ke mathata wa mamedi batho ba ntse bana le mathata motlakase ala jwale me eskom ba ba tle ba hlalosa bana ba tle ba hlalosa e botaba tsa hore ba kolota tšhelete e ngata haholo ke di masipala tse ngata tse fapaneng ka nnete ba re ba kolota tšhelete e ngata haholo mme ka bane ka Soweto ke a tseba hona le dibaka le ha re lla jwalo ka bo load shedding re lla ka bo load reduction hona le dibaka tse e leng hore le hana jwale ntse ba sena motlakase ke mathata fela ke a tseba ka mane ka Pimville setšhaba ba ile ba ba baema ka maoto ba lwana ka mono nona le dibaka tsena le bokgwedi tse tsheletseng bo selemo ba sena motlakase ke a tseba ka mane ka Ndofire Middlelands go na le dibaka tse e leng gore ba nkile bo selemo ba sena bo motlakase ba bantse ba sena motlakase le ka sena sebaka ke a tseba le ka mane ka deepproof e ne ntse le mathata jwalo dibakeng tse ding jwale bana ba Eskom ba lla ka gore batho ga ba patale motlakase mme ba lla le ka bothata ba batho ba ikeketsang motlakase o seng molaong ba sa pataleng go hang ba ne ba lla ba re dibaka tsena tse e leng gore o fumana gore ke tsa baipei so fumana go so na le metlakase mathamono go sa fungwane

0: Black Uhuru, Black Uhuru anthem, better.
1: Dumelang Zanti. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Wheat Bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
2: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
3: Mama Zitwasa, le batuk.

0: sona tipine. Aya kaya tumoya ka moneke da hanne re tla ratwa ka teng. Ikotsi pine. Radio North. DJ Limonka. Selena kwanyana e itsile. Seldi limonyana. Tattoo le foku. A proverb Dukes speedy. Aba repa bafana bana ba Northwest. Bafana ba tsipi ba nantse le repa bana. Ye wa tsiba ona le ntweni re qala mono bana. Ba nantse le repa bana. Kaya bolonjwa le luna ya ka le ya boxing. Ntse le repa bafana ba ka ba tsipi bana. Ye ona le ntweni qalwe mono. Fela he nna ha ke sheba tjena kutwa ke thaba ha o bona. Bini tsenga tsa tse di ketsetsa chalete a ka le lemelena la solo e yona le thone re ka le mono ba fetu ta ngolwa di bukeng tsa history ke le shoma le metse ba tsara fela metse tsa tsara tsora ya go supa re ba khatlelong wa bobedi gaitse di aka
1: ho jolo wana gaitse di aka mamela tsa beletso ya le sedi hlokomela hle hore kgwedi ena ya motse ya nong e tlola matsatsi a mashuma mabedi a nang le motsulumong ke ne ke thabetse o skido gaitse di aka na hlomphuwa a ke president Cyril Ramaphosa ke ratile ka nnete re a fumane gao yeno e bontshang kabelo ya bileng le yona ka hong ya mmino le ho theweng a mesebetsi a tlile a thusa bana ba bangata ba nang le talente hore be ba phela ka jeno re na le bo DJ zintle re na le dihlopha tse ngata tsa kala wa Jasmine le ba bang ka nnete ke thabetse haholo taba ena ya hore e be o la fuwa gao yeo.
0: Khaitsedi ya ka ke ntwe ntle ya holo fela he ha o ka sheba hore o skido o fetotse mapelo a batho ba bangata jwang ke maobane ka baka bona tweet ya stone motswa kwa mona stonito a tshware ba bang ba rona gana le malapa tjena re a phela ka lebaka la motho a tshwanang le o skido a ile nga bona talente tsa rona gale kwana ka bona tweet ya Thebe le yena a bua yona ntwana ke bone le ya zonke maobane ha o skido
1: mo shimuza
0: ka o fela ka black coffee gaitsedi ya ka o skido bo tira
1: ha ne ba tshwanetse gaitsedi ya ka bana ha re bua nnete wa tsiba kana kwa ngwa re elelwe o nahana ka tleo ya hao ke a hao fela ka nthi ho atle ha hao ho bula le mati le thusang sechaba mme o skido ha ka ba igantsa ha ka ba ipokeletsa le mong tsela yeo a ahileng alawa Jasmine ka yona gaitsedi ka le ka jeno batho be ka rembo speaker ba ntse ba mopaka ba ntse ba paka ba thei ba kalawa Jasmine re he re a phela bo bongo mafini re batse ba ka kalawa Jasmine maybe le kalawa Jasmine ke bona fela ba ntse be le gore sa le ba iqala hwane ba ntse ba le teng e se fela ile company empa ba ntse ba etsa ntho e ba keneng ka yona e leng ya mmino le ka jeno skido ha pala ma stage ga itsedi aka le tshwelentse le kopana dihlopo
0: o hlokometse gore mahuta jolo ka setho sa trompisi o se ana le dilemo tse ngata e le DJ mahuta ho fetana kwa bileng ho trompisi ka yona
1: o bua nnete
0: sala dilemo tse ngata ke ne ke shebile hore ntwana ya DJ mahuta le Fed Cookie e qadile 2001 ga itsedi aka
1: ai ke khale khaitsedi aka mme batho be ka rembo fetkuku ke mongwa batho ba sabatle le thoka mahuta re hey e motho motla o la tsuwa wa phenta dele nna ka hele
0: tswantsotswa o tshware thwasa ke ka ho ke dulang ke jwetsa bafana bana hore dithotsetsa di beefi tsa hore o lwana le bomang bo social media ngwetsa batho ba o shebile mme batho ba tla o balela ba tshabe o sebetsa le wena hobane ba bona hore motho wa mofuta o jwang hore yo ha ditho di sa tsamaye hantle ke bana ba rwakanang ba tlo re rwaka ba re jwetse hore re ba ntshetse tšhelete re ntse tjena re ntse tjena go na le batho ba dutseng ka ditalente ona thwasa batho ba tshaba le o ba atamela
1: e jwalo gaitsedi aka mme nkutlwisa botlhoko bane ka nako e nngwe le batho ba nang le talente ga ba itseka ga ke bone ba ikemela ka morago re ba hape ntwa eo
0: hei jwale ke tla tsena ya fedkuku re fedkuku ba bangwe ba ile ba bua ba re ae mahuta ga a tsebo DJ ya go tseba go DJ ya wena fedkuku a re o reege a sa tsebo DJ
1: dutse hana mo
0: ke dula hona mona jwale ba bang ba le qabanya jwalo gore ho kene yena ba o ntsha gore ho kene yena gore he ba thukara channel tjena he thwasa o dula o mosetse ka morao o batla wena o tswebe yena sala nthwasa ka morao di shebe ntho tsena je mo bakarvor shuma mabedi fela betsotso ka morao super rutlwa sperpete
2: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Di scrum hafu di hloka di fly half. Feinberg Mngomezulu o hloka Willemse. Mme sehlopha sa mabokoboko se hloka Siya. Mme setlini se seng le se seng se hloka Afrisam Cement. Di dubilwe mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahlodi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya Afrisam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok. Mmoho le dikete tsa di-voucher tsa ho aha. Afrisam. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
0: Bashoma ba bele ba se ba fela betsa tsoga fela tsa ra ya bo super ba khatlwa go bobedi wa the biggest value drive Dr. Lucas Moloi ah ho tsena tsa kgwebo ke moeti wa rona e tlo bua ka ntho e galentse ke batla re bua ka yona ka nnete e ke bona ngo re hlile ka re ke kgwebo e golo ka kwano ka Afrika borwa fela o tlatla utlwa hore re bua ka eng le Dr. Lucas Moloi re kutlwa ba di khanso ho ka manga o metro di emetjwang Route City of Joburg to Asama Telekamane ka ikuruleni pele ke tlatla ho Dr. Lucas Moloi. O tsama dikhang ho renye ditsama jwang manga o metro.
4: Ke le jume ditsa ha pele ba mame di botsa ho Afrika.
0: E tsa jwang na? Eh re tsama re sa utlwe hantle o tsama dikhang re go leke hape a ke tsebe bothata boka. Ya, wa utlwa hala jwale o no ka dipet house.
4: Ke tsaka tsa ke tla le dumedisa hata le ba mamedi ba tsa go abreka show tsa sepetepete mangabo ba tsara ntse pe na di best of soul pani ka bantso ba tsaba ba pele ni tso tsena ga se palla hantle ha o tsitso ya letso re kopela fela go bagani ba bona go ela soko mo mikoti e le ntseng e ba tsile ke di puda tse matla tse ne di le kamo o tla mo no ba le tsheditsa no mo le di skola patrolo le di tsa tsa rona tse tselang ye di la go tswa mo se parla hantle ngwane se di tsela tsa rona di buile ke la go kopana go sane ke a leboga
0: are leboga ga tsela ka ke lebogile ma fa City of Joburg route ya me jwang a skile lebogile ho renge di tsama jwang City of Joburg
5: a ke lebogile ho lona hape ba tsukhale le tswasa mo ho le ba mamedi ba le City FM di tsela di a lukiswa mane Golden Highway go tloga ho Zakaria Park El Dorado Park ho fihlela Devland ke kopa ba gani ba hlokomele di bakeng tsena Mani Soweto sepetepete se matla ho Klipspruit Valley Road le N17 Circle, ho N1 le N12 Split ka Devland, sepetotsane le Mani Chris Honey Road, hara UJ Soweto Campus le Nicholas Street, ka Protea Glen sepetotsane ho R559 le Impala Road, hati ka Roadport sepetotsane ho Elias Motsoaledi Road Northbound le Main Reef Road, ho jala le Mani Malbongwe Drive le President Foshier Drive ka Sharon Lee. Mani Houghton rena le kotse dikoloi ho First Avenue pele ha Houghton Drive re kopa bagani ba hlokomele hle rena le kotse nngwe hape ho N1 Northbound pele ha Winnie Mandela Drive athe ho M1 North sepetepete se matla ho Crown Interchange ho ya ho Double Decker Bridge le Empire Road exit ka Parktown le ho M2 West ho ya ho Heidelberg Road ka City Deep Midrand sepetetsane ho N1 North mahareng a New Road le Olifantsfontein Road Atima bona ala lang sepetepete tsile taolong mane Joburg CBD matianong a Elof Street le Pritchard Street Elof Street le M2 West on ramp mane Malboro tsile taolong Malboro Drive westbound le N3 South on ramp ka Terfontein mabona a robehile matianong a Klipspruit Drive le Rifle Range Road o tsana le mane Dunkeld ka Oxford ho Oxford Road pele ha Bompas Road re kopa bagani ba sebedise ditsela tsena jalo ka matshwao a ho ema ka papanke molao wa di points man ya gale sa tshepetse hore ena ba tsukara le tswasa re le bahatse RA le JMPD ka tlale ho e
1: re le buile hle wena ngwane so mamira tsebeletso ya lesedi putla le tsena re late go bere mogeseng ka bona ka ikurulene rutle re ho reng ena se phalla jwang se petepete go bere khaitse diaka ho etsa halang ho reng e
6: ke le bua khaitse diaka mokati wa le phallo ya se petepete e batla ile matlamane se bakeng sa Bedford View mona ke tseleng ya lebelo le phaming and re o lebile borwa fa ke ntsa ke dole se leng George Bizos interchange le mmila o gelwelang Van Buren e leng Thabombeki lebaka ke ntlafatso ya mmila ebile o sebetsa molao le mong fela ke o ka monwana beya pelo sekotolo mokganni o tla fitla dikoloi di thulane mane sebakeng sa Boksburg mona ke mateanong a 3 le 1st tlhokomela mokganni moo mabone a laolang sephetephete accident taolong e ba letshwala o ema ebile a re faneng sebaka a re buisanang ka moso re leboga EMPG ka tlalego ena

0: o di le bana na jwale ka se tshuke na motho wa mele senzi
1: ma ba bane ne re bua ka bana ba ka bontate ngwana batho ba holang dilemong kelello yona ntse setse morao ha utlwa tabentsa boikarabelo
0: hele
1: re bua ka bana ba itshwereng seholo o fumana jwale re botsana hore na ha ngwana yena itshwere jwalo ka motho a moholo o bitswa hang o bane ntate ngwana kapa mme ngwana re a tseba ke ha ke ha itshechile
0: la emela ke le siko bana jwale o tsebe ke hone ne ke batla ye
1: a re ntse re sile tafule ga re no ka da o tla tla ya ga ba hore ha ene ngwana a hudile ngo feta dilemo tsa ha yena o bitswa
0: I'm going to go to the hospital.

0: meralo ya dikgwebo le tsamaiso ya tsona se shohong sa business chart ke molelo
1: ba batla ba sephethe slow sena ye ba bangata mpe bontate ngwana ba
2: bangata ona le montjena hla a gata go hla Facebook mona a pere phahlo tse motenyang tjena jwale bogo bona e ka ga bo motlenya ka fatshe a ke tsebe ka o dimo ka bona o boetsa hala
1: Dr. Lucas le kae mo saka Dr. Lucas, ke la bona ka
3: jeno. Ba tsana re hole re sa le ba nyane wena thata. Ba le re a re tshepe re e bile re re tshepe ra khutela bonyaneng a se re ditlo ba na la ra hole re sa le ba nyane.
1: Go bohlokwa wena Dr. Lucas, go bohlokwa ha holo. Hey, ene re buang ka ona ka jeno wena Dr. Lucas, ba tla le tsheya re ka ofela letsatsi ka ofela. Ntse ke jwa tsapo ga me ke bua ka taba bohlokwa. Ke tse o dithututu.
3: Tutu tsena di tletse khada ne se le mona ha o ganna koloi tshe o le pelunyana e nyane nyana ka tshe wa fumana e tsa so tlo le le tshe mo
2: ebe Dr. Lucas rona ha re morao wa tsiba ha ke le Indonesia Bali dilongwane tsa o feta ke fumane hantle ntle ntwe palangwang o feta dintho ka o fela e le dithututu rona re le Africa borwa ha re batle re le morao tabenya tshebediso ya dithututu
3: wena tsasa ire kiri tena wena gaitsedi aka o tlo go pole hore go holeng ha rona re le ra hola sithuthuthu sila sabe wa hantle ke pale ya nya nta ke vela e mutungi tsane ile ha o pala ma sithuthuthu ile re re bo shebe ka mogwanyane o monke ke bone ka re ke hana jwale na go nya hona jwale ka mara o rufumane batho bana ba etsa yikile sithuthuthu ka re ke ntho ya fashion a ile ya khutsetsa sithunyana sa sithuthuthu empa o ka utlwisisa hore ha re le nakong tse tshwanang le tsa hona jwale mo ehlile theko ya mafura ya haholoholo wena kgaitsedi ya motho ke gona mo motho a utlwisisang gore e ka re go tsamaya ka sethuthuti ga se ntho e tlase ehlile e ka re ke ntho e batlang e lokile haholoholo Aforika Borwa mona ke bona re e sebedisa tabeng tsa kgwebo go feta tabeng tsa ka nnete tsa batho
2: tsa sepalangwang
3: ke bona e ke bona hantle le nthonya ya kgwebo go batla go le bonolo o sebetsa
1: e fela hona mono yona nthone o buang ka yona gore Africa Borwa ne se ntho e tlwaeleile mo batho ba bangata thwasa wa bua re mafatsheng a mang o bona e le ntho e leng gore ao ke ntho e tlwaetsweng e tlwaeleileng ya dithututu tse yang godimo le tlase ga re shebetsena tsa kgwebo Africa Borwa ga ke tsebe nna mo ke bonang hangata 95% o fumana e le batho ba ka ntle nna motlhomong ke yona ntho eno ba kgalelang dithututu tsena tse e leng gore o fumana gore di tsamaisa bo dijo di tsamaisa bo diphasela tsa batho jwalo jwalo e bakwa ke yona ntho eno ya gore re gola ntho ya dithututu se ntho ya rona ke ka gore fumanang e le batho ba bangata ba ka ntle ba kgalelang dithututu tse kapa re di tshaba fela motlhomong le bona ba di kgalelang tse ba sena le mangolo
3: kada ke ona ntho e batlang e tshosa haholo inyarosa mmele haholo ntho ya gore go ngata ba bona o tla fumana e le batho ba senang mangolo bana ba kgannen ga bana mangolo haholoholo ke ntho e tswang ile ke melata ka baka la go ba le nageng tse ba tswang go tsona magabo bona o fumana tsamaiso ya dithuthuthu e le jalo ka yona dipalangwa e le ntho e kgolo mme le ga motho a tala a reka sepalangwa o tla reka sona sethuthuthu pele mme e nngwe ya dintho ke taba gape ya tšhelete gore ka lebaka la gobaneng ga ngata go ka fumana batho ba tsamaisang dithuthuthu tsena ga se batho ba hiruweng kgada re utlwisitse ntho eno ga se ga ngata batho ba hiruweng ke batho ba e leng gore o itsamaisetsa kgwebo ya gae mme santsane re tshosa rona ganyane taba ya go tsamaisa kgwebo motho mo o tla re tšhelete e nngwe le e nngwe e ke tla e fumana kgwebong eo ke tšhelete e ke tla be ke e le kgwebong ke entse jalo ka kgwebo ke se mogolo ke engwe ya dithotse re tsimana ke ka hona ke tsimana menyetla e mengata e le fapenena la dithotse e nkuwa ka nnete ke melata ene menyetla e mengata ga golo golo le fapenena la dithotse re ka sheba ntho tse tshwanang le gore ebe dithotse tsena di lokiswa ke bomang go na le monyetla mono bakeng sa batho ba lokisang dithotse ntho e nngwe kgolo-kgolo ya bobedi ke gore dithuthuthu tsena monyetla o mogolo-golo gape ke wa go di hirisa dithuthuthu tsena gobane gore motho a reke sethuthuthu ntse o tlameya a emane bakeng a le go fumana tšhelete jalo ka koloi mme batla e ba bonolo ga e se hiriswang mme go na le monyetla mono eo batho ba rona ba ka ikanelang kgwebo ya gore dithuthuthu tsena ehile ba di rentisetse batho ba sebetsang ka tsona ehile mengatlanyana menyetla e batlanye ba teng lefapheng lena la dithuthuthu
2: nka thabela haholo ke re tlo tswela pele ka taba tsena ke dumela gore na le ntho tse ngata ke hopola ha o bua tsena ke hopola Freddy Mahumane yane a qadileng kgwebo e bitswang ka CD ho fihlela ha kana sa kwetlise batjha ba fetang sekete ba ma Afrika Borwa ke a uthia thembisa ba ma Afrika Borwa ho parliament dithuthuthu le hore ba be le di license tsa tsona ke lakatsa ke re tlo bua ka mahlakore a mang a menyetla ya kgwebo ntle le ana a o seng o a hlalositse fela o santsaneng o le hona atabeng eo sebaka sa dithuthuthu tsena tse leng hore di tshebetsa ka motlakase se ho kae o bane ke bone kae ka gale ka motse ka paka mona ho sona le batjha ba ikopantseng ba etsang kgwebo jwalo
3: ga itse ke ka ke bona ele monyetla o moholo ono ha o lo kulo pakeng sa batjha ba kenang gona sepakeng sena sa economy e batla e le ntho e kgolo gobane go batla go le bonolonyana go tsamaisa ka motlakase ka lebaka la five ya four but ke moo menyetla e batlang e ba teng thekenoloji mono gore re tsene mono re tle re sile re etse jalo kgwebo ya nngwe le ngwana gaitso jaaka e nkang dipalangwa e dikenya ka motlakase go feta mafura e tlo ba kgwebo e tswelang pele ka morantwa e ne e re e bonang e re sokomedisang gore ka nnete gore ga re boemong bo botle gore e be kao fela mahe a rona a ka garang kgwana ena e le nngwe ya mafura a tsamaisang dipalangwa
1: Dr. Lucas a re di bemole re tlo tswela pele ka yona hape yona taba ena ya mofuta ona wa transporoto kgwebo mona fela he ka jeno a re di bemona boss wa ka re lebuile haholo Dr. Lucas Moloi mamedi a re lokisetse chapati
4: dumelang zanti Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
5: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa hat. Clientele e kushisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774. Ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ho reka ka 650 kapa ho feta. O kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 4kg Spa IQF Chicken Mix Portions ka R169.99. O boloka 30 randa. Kapa 500 gram Spa Red kapa Smoked Vienna. Ntle le chili le cheese and chicken ka R46.99. O boloka 13 randa. Ditheko tsena di fumana ho fihlela ka la 24 May. Spa fela ho na le dipehelo.
1: Chapat
7: Tipo pa le serie fe la dice a parte
8: Mo mbri wa tsabela tsola serie fe ma ke boela ke re ho wena morongo le boe ka mono Cardman go le boe DJ le wena comrade my comrade comrade Jonito Mo mbri ke mathola beke a di papadi tsa o qetela ke papadi tse bui maholo me ke le ka tlokomela ka mona ka ho marumo galansore Jola ga ile ka bua ka rbana le monyetla nyana hore ba ka ba le ya mona ka mokgwa ke bona ntho di le ka teng ha ke dipopola ke di shebela pele me re batla utlwa gona e beta ba tsa bona ditsama jwang me sentse ke na le mohlanga le ho kiela ka mono ile monghadi sellondona fika la motho ya khotsa le ka ngwana mme
9: Sebata ke go meditse ke meditse ba re tsala Lesedi FM.
8: Go tlile ka mola ka Blue Gambush.
9: Ah, ka le tsogo baba le maitse wa ke faketse na ke teng ja no mme ka kwa no FM today.
8: Fika la motho ke taba tse monate. Ngwana mme njwetse ha le re le tlo fa batho di tikete tsa mahala. Mme re hlokometse matsatsing ana go di tedi ya mohollo ka gore batho ba kena mahala ba i tshutlhometsa ba tlala go feta tekano mme o ka nna le ba le mathata a gore batho be le tshubutlhelano gore batho ba gatane godimo lona le tlo ntsha tekete tsa mala le gopotse gore le tlatlhe le tsamaise taba e ka tsela efe
9: sebat la ntlha e re ke tlhalose gore re le sopa sa batlabadi bantwa marumo galan se dira se e le ka ntlha ya go leboga e monokeng ya barati balatedi ba setlhopha baagi ka kakaretso ba porofense ya Foreisetata e sale re tla ka fa ba bontshitse lerato so se tle go diragala ka sa tota ga re tsameka le sopa sa Stellenbosch go tsameka go na bofelo wa setlha ka fa Dr. Molemela ka ura ya boraro go tloga ka 12 o'clock go tlabe gate nngwe le nngwe eo e tsenang ka Dr. Molemela go tlabe go na le bao ba emeng fa o fitlha ba go fa tekete wa tsena re a e gagola jaaka fa re tlwaetse go dira ka tselentseng jalo e le go ka bona palo ya batho ba tlileng go ka tsena ka foo fa ditekete di felela ga re sa tlhola re ntsha gonne tabe di fedile ga gona go batho ba ka tsena jang
8: o ka mantswe a mangelo etsa fela line mono re ema re nka diteketi jwalo ka tlwaelo ntse re kena ka gare phapang fela gore ba tlabe gona le batho ba re fang tsona re fihla mong
9: go ntse fela jalo ebile go simolola fela ka 12 o'clock fa wa ntlha a fitlha o fitlha ntela o fuwa tekete wa tsena wa bobedi wa tsena mongwe le mongwe ga go tle go nna le tsela ebilee
8: na wa kgonala motlhomong ke nke tekete ka be ke ga a ke tlatla ka bo 2 o'clock
9: nya ga gona ga le chepa tshone le ba ka le golo e bile tsa go re dire gore re se ka ba ga dintsa go mpieno go tsa mabane sa ntla re tila khanya gore batho ba ka tloa ba ditsaya ba be ba tla go ya go direkitsa ke tsa mahala sa bobedi e ka nna go motho wa etsaya a ba sa ikwa le baleng re batla go netefatsa gore ba o itlela tsela tloo o tle o ite ka paretse mebala ya sopa sa marumo galantse o itlele o ite paretse ka tsela o e ratang go fa tekete go tsena mahala e le go leboga ke monokeng
8: fika la motho go utlwile ngwana me ke yona ntshenetle e ngongwe re isa gona ebe ha ntse re lla ka tshubuhlalano e ngata tsena di stadium lona le tlo sebetsa taba yena di tikete tsa mahala ka jwang
9: go ntse tsana le ke ka go re batla go dintsa ka 12 o'clock batho ba tle ka nako re khone go nna le nako re batle nne ke batla go batlhaloganye go itle go nna ka first come first serve motho a se ka batla ka half past 2 go nne a ka fitlhela di tsedile
8: ha di fedile di fedile ha o sala batho ba kenang ka lebaleng
9: ba di fedile go fedile security tabe le gone fo ga gona batho re tla butsetsa batho kwa gae a ba itlele phakela ba ipone ditikete tsa mahala
8: fika la motho go laka letsa ka tlao le mahlono no le magumo ka lang se ka le ka bale ya mono empa hen na mona me ke dutseng teng ke bona le na le monyetla go le ka bale ya gore le iphumana le tswile le kinye golo
9: tshe pa ke a le bogame ke go ntsepaletsa ka mo supulo go etla fa ke bua le wena ke tla bua le wena e le gore ga ke sa le fo ke tla ke ntse ke le mo gateway mo tshekisetsa
8: fika la motheo
9: ke a lebo
8: mamele ke yena selondona monneno di ntho dingata o ka mfumana ka mona ka lefapheng la thuto o tla mfumana ka mona ka motsweding FM o tla mfumana ka mona ka marumo galangs la le jola re a feta mo ka medie wa stadium sa ka mana ka mbombela Rolf Kotse Kotse o ntse boipiletso go balatedi ba gore ba fihle ka nako le baleng go qoba tshubuhlelano ene e ntse hle ja sitsi matsatsingana
10: for a good event is people coming earlier. If you normally come an hour before, come 2 hours before, or three even. I always say it's much better sitting in the stadium with a cold beer, watching the teams warm up, than sitting in the traffic outside because you left your home too late. So our plea to people is the gates are opening at 11 o'clock already. The game is at 3 o'clock in the afternoon. We're opening at 11 o'clock. So there's nothing that stops people to come early. Talk to your boss and say you want to leave early on, you know, if those people that are working, really try and make a plan to be at the stadium. We want the event, we want spectators to enjoy the full event. We don't want them to sit outside or stand in queues because of bad planning. We want them to be in the stadium enjoying when the kickoff takes place and they can see the teams warming up, getting into the vibe of the whole event. And that really starts with planning. Come early. We've got a full park and ride system operating. So we also encourage the fans to use those park and rides.
8: Taba kholo mona mamedi fela gore lona ba lo shebella papadi ya Orlando Pirates le hlopha sa Obit College. Fihlang kanako le ba le heta ba ya tshubuhlalano ena e kholo. Casual mamedi ke ya batla go kitle go tlhela di pops ntse ga so Auckland Park me tla ra re gotla he ke re tlo sheba tsena hore na di hlopa tse ya Africa Cup of Nations tse wela ho group E F G le H ke di feng metseno ke tla nneletsa tsona ka nqa ho ne hora ya probedi ha jwale ke ya putha putha ke ya tlasa lagalla Auckland Park
1: ke a gola ke a tsama le nna la bohlano wena chepato ya ka mane ka Mbombela
8: o tsama la bohlano
1: la botlano moqhubelo re tswe re le ka mono re tla khutla sonta
8: le fihle ka nako he chairman
1: di a inonosa ditsotsi jwale di a inonosa ditsotsi itse sa monate ntate
8: ke ka ba bona go ya mo o fihle ka na
1: o tsama ka kalpez se kwala ntate tsama ka tsama kalpez
8: Dia ka ba se o khalemela la yona mo jo loe tsa mbombe.
1: Ah ya ino no sa tsotsi jwa le ke tsama le ba khotsi ba ka ba bararo ba mabakania.
8: Ah
1: ya ke mabakania ma holo bo Brian Park we re lo inonosa.
8: Le bona se ka le faka ma khamandela o bi.
1: Se ka ba nkenya mono nna ke motho wa bolo ke lo shebella fela etsa matwang.
8: Ka tsela o ba le yang ka yona.
1: Ye ke lo inonosa ka kwa. Ai
8: ka di kalpense
1: abuti ba tshojwa lo kaskoti ka le ba ka tsama ka kalpense picking ini chapa tsho go botsa ka pele nyana fela e ya di tikete tsa mahala ona na tla ba sebeletsa marumo ga lantse ka pa e ke tlokometse di papa di dina lo sebele ba le tsietso le balatedi ho ya ka mo motho le beletseng ka teng nne Bloemfontein moma
8: ke nana e tla ba sebeletsa ngwana mme gobane ha o sheba maemo tlasemane batho ba tla batla go bona gona e ya tswa kapo ya dula ka lansena ke le ke nana le ntho eno ya gore ke papadi ya go qetela go bona ka mona ka Bloemfontein ba tlameya ba phalele ba lo ja monate le bona ba inonose
1: ai a kalpense pa thank you chepati

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: You in my system, ka the system. Mafikizolo, khwela khwela pele ho mono. Antle le mahlo ra ke bromedi tsa ra bromedi tabo di balwa ke ra bosana madie.

0: utlwa e khutla bafana utlwa e khutla
1: Light of my life, a revolution, a radio. Mashuma mabede ba sebe hlalo fela betsetso. Tala bile jalo re ga borobon. Shepard.
2: Dipapa, le seri efe, le la DJ Shepard.
3: Hakolebo Karamen, hakolebo DJ Thwasa, hakolebo na comrade, my comrade ke comrade Jonito. Mabede ya ke boele ke hoe madume ke re moro. Ha re shebe he ho tsena tsa CAF AFCON qualifiers mo teng ke itseng nne re le go le megatlhalo ka ofela mme ke re shebe ka mona ka group I ho rena ebe ke di tlhopa difense ka mono ke naha ya Algeria ebe Zambia ebe Togo mmoho le Burundi. Group J is ya rejalo Senegal, Mozambique, Sudan e ka stana le Ethiopia. Group K ke Mali, ke Cape Verde, ke Rwanda le Liberia. Kao ele kamane here na le Nigeria, Madagascar, Tanzania, igastana le Guinea-Bissau. No di shebe mame di ogona ebe wena na hao wana re tlatsama le yona ke fe. Ka sonta, ka mokabelo le sonta sene se re angle selibile ho tla bapala jwalo di play-off setsane tsa ho ya phunyeletsa ho ya dipapading tsa mohope wa lefatshe ho ba ka tlasa lemo tse leshome le na le metso e supileng. Ke moteng he bafana ba fa ke moteng a majimbos South Africa ile a haellwa le hore e tswe maemo a boraro ebe ka mohlonono e ne tla leka hona mona ho di play-off. Empa ha re sheba re fumana hore naha ya Uganda e tla kgakgathana le ya Ghana, Ethiopia e isa le dimolo tlase le Mozambique, ha le Tanzania e tla botsana dipotso le Algeria. Sekalabala he mamedi hore Orlando Pirates le Obid College ke yona papadi e shebiweng ka mahlo a mafubedu mafelong a na a beke. Me lehlakong la kgwebo le bohatlhaodi ho jwalo fela. Nomkhosi Chabalala ke wa Kruger Lowveld Chamber of Business and Tourism mme ena o tlhalosa tsa papadi ena ya Orlando Pirates le Obid Mbombela.
4: For the Betway Premiership game that is coming up this weekend, we can see that all guest houses, all establishments are actually getting quite busy. We anticipate an influx of sports tourists into our area, which would be of great benefit to our town, to Mbombela, to our city. We're looking at, besides your accommodation, we're looking at the short-term economic upliftment of our informal businesses, our vendors, which will also benefit from that. Plus also just that profile as a destination that is able to host such big events, such sporting events. But then also as I think as a business community, what we're doing is trying to leverage off that.
3: A mo me direta papading ena ntho e nngwe fela o re buang re re fihla kana ko papading fihla kana ko le baleta ba ya tshubuhlellano re tlhere baleta ba tshubuhlellano e ka nna ba teng hobane ha o le jwalo re ka iphumana re le ka mosing. Ha re shebe he ka jeno rena ke di feng teng papading ena ya cricket ke mo tere fumana hore mona ho Indian Premier League hona le papadi ya bo 66 ana le metso e tsheletseng e le ya tse 77 ana le metso mene ntse di ya di khutsufala ntse di ya di khutsufala ha bua o finyane tla be re fitla papading ya magaola gang ka jeno Gujarat Titans e tla botsana dipotso le Chennai Super Kings ka ora ya bone thapama e to ba papadi ya matla holo bane papadi tseno di shebe mamedi le Afrika Borwa a te mona mangata me ha ntso di ya o di sheba tla bona re ho hamfela di papadi tsa rona di boemong ba di papadi tsa lefatshe di boemong ba di papadi tsa lefatshe ba bangata bo rabada ka babala bongidi ka babala bo Hendrik ka babala ba hle ba le shungwana me ba ntse ba sebetsa hantle bona ba haisale e re tla di kotjele he ka o lekola rona ka mona ka o CAF AFCON qualifiers me khatlelo ya o qetela e go fanyona ke efeng go fa jwalo ya group E. Group E yona e jere DR Congo, Equatorial Guinea, Sierra Leone le Zimbabwe. Ha ile ka o group F e jere jwalo Burkina Faso, Benin, Mauritania, Central African Republic. Group G e jere jwalo Cameroon, Comoros, Namibia, Mohole, Congo. Group H e jere naha yane ya Tunisia, Uganda, Libya, ikastana le Botswana. ke tsona hetse no tse teng ka mogokone le tsentsona tsena tsa Afcon mamiri wa tshebeletso ya Lesedi FM o be le tsatsi le monate le hloke tshitiso nna le wena le bana ba ne se go boela re tshepele gore moga o tla re jara re tlhaentse re feleletse gape o sane ka o tsholo ke yona nako gore ke le tipa tipe le nna ke gotlele tlasa legalela ke bua ka diphaposeng tsa gaso Auckland Park.
1: Ee Chepat, pele o betseya ke ntse re bua ka taba ena ya abuti ya bolauweng ka mane ka Northwest Thato Mafikeng. Hey, ntho e ya o emela ditokelo kapa bo dintho tsa mo phelang teng gore hei ha re emeng re lwa hei nna nke ke bone batho ntate a o hlaelwa ke mathata o so le mong wena Chepat jwalo ka ene o na dilwanela ntho tsena lwanela setšhaba kaofela. Empa ba eme le wena batho bana wena Chepat jwalo ka ha o lwanela bona tjena ha o hlokagala e se le rona ba o ratang famili ba se ba beile matsohlong
3: mo ke nnete chairman. Empa wa tseba ntho eo e tshwana le eng ngwana mme e tshwana le wena ka o rata mosebetsi ona o etsang go ka re ne re ka bua gareng gareng empa ne re tla fumana e le go ntse o kentse tlhontso go ya mo ke aya jwale le ena o gannwa ke ntho e beuweng godimo gae ore wena lwanela batho ba
1: ai ke a utlwa Chepat
3: nagana ke yona fela ntho e ntseng kapo e tla dula ntse e etsa gore batho re se ka ga fela bona maponisa a ntse a bolawa empa e mongwe wa tsewa o seng wa ba jetsa go ke a balate
1: ai o bua nnete Chepat obane jwale ga e ne e le bonolo e ka ba re etsa kao fela
3: ee kabe re etsa kao fela e sena monga yona
1: hei fela utlwisa botlhoko bona wa rase yane a la thunywa Hillbromane ka taba tsena tsa di-flete tsena tse nkuweng ka mahahapa se thotse wena Chepat jwale nna ya ntshosa gore ei dintwa tse dinge ka re dikgolo gagolo di ao feta wena o le mo fela jwalo ka bo e tlhalosa motho o tshiswa ke ntho ka gare ka mona ntate a re ke tla emela nthoe
3: ngwana mme motho o tshiswa ke ntho e lengwe bona nkwale nkosi ntlantla Nkhwanane
1: ka re ke tla emela nthoe o bua nnete Chepat
3: ke motho a le mong ke ena a tlisang phapang nako ngwe ga e tliswe ke mogopi e tliswa ke motho a le mong
1: ai o e qetile o mpontsha letlhakore le leng jwale o mpontsha letlhakore le leng
3: le apela ba bangwe ba ntsa ba le ka mosing empa he ba ipeile ka moo le yona ntho ena mosi ntse tshwana e fela go tsamaya o le utswa re tla nne o bone pele
1: jwale mafelong a beke ne ne banke dikhula box aba ya kwa ba di braai ba tlaetsa dibraa kapa jwang bane re emele papadi fele pele
3: papadi fe
1: ya mafelo a beke
3: ya Pirates kapa ya Sundowns
1: ya Pirates dikoloi di letsa tla di imetswe ke ne ke le freeway mona di ya Orlando Stadium ntate di imetswe di ya stadium
3: a e kgetlong lena he chairman
1: ke hua picnic
3: ke na ngwana mme Orlando Pirates e lo hlola Obit College
1: a o jwale ba dinke dikhula
3: be ba dinke
1: a Chepat o sa buile mo mamedi Chepat o sa buile Chepat a re kopane o sane
3: ke ota
1: ya nna le ka itholwana
5: ke nga robaletse a khathetse mbombela mo a robaletse
1: ya
5: la o ka sama yona khula ba o kso eno ha ona hang o ska ba le motho a khannang a khathetse
1: yo ka ile mo bontso ya teng mafelo a beke mbombela
5: ai ke hola khaitsela ka ke ho gatsepedi
1: hele
5: mo malahleng mo a malahleng ke ho ga fela o tloa Johannesburg mbombela ho tloa malahleng ho ya teng ya nono ke ho ratsepedi ka pa o feta hanyana
1: ho ke sa gate monna tsela e telele banna hele tse ke re ke ona mona mo ka ke
5: na Jesu mona o ka nna ke na Jesu mona wa go baletsa o tla feta
1: ha ntse ke re ke ona mona mo tla ona lo ya habedi mo ska letsatsi ga itse ya ka ke ga ke hona mona na lo tswa o khutlo
5: o tswa
1: o khutlela hape
5: ke ka nkena fela mo malahleka malahleka ka nkena
1: ke ka nkena le o santsane uya
5: hele e o saya
1: ai tuli o kae o teng
6: dimele mbana besi
1: go jwa
6: ya phela lona le phela hantle
1: o kila mbombela
5: hello tuli
6: ha a ke se mbombela ngwana se ke batleng
5: ha e tuli ana
1: se ka itla ma khaitsedi ka ke a tse ba o fella ka ya se ka itla ya a o so fitse
5: ha o sa mbombela
1: ba no le lebe ha a le cape le debe
5: ska etsa jwalo ka da ska etsa jwalo sa etsa jwalo
1: debe mbombela
0: batla o bala tse ke tsebang a so fitla
6: debene debene ke re le ka kare ke re ke ya debene mo ke
0: khu batla o bala tsa so ka fitla Cape Town PE Deben Kimbali Kimbali
5: letsa maeng a he tulana letsa maeng
6: ke batho ke tlhageng a ke go abala motlwella ba
0: How so fit? Bala
6: tsola pe.
0: Debe anything also.
6: Ufeletse.
0: E shebile kae debe?
6: Yo, a ke soi.
0: O kila utla, o kila utla. A se le striker. Motho a sa sa tsebe a o kele ka. E shebile kae debe ne? Shebile. A lo tsa tso tsa lo se shebile kae.
6: Yo, morena.
0: Tse re bua ntwe nngwe mo na tholwana gore ei monna wa tsiba. Ona le batho ba lwanelang. Ditokelo tsa rona ha holo makeshining a rona mo re phelang teng mo me hangata re bona se ba hlokaetse khona re tla bua ge motho ona ona etsa tjena ona etsa tjena ona etsa tjena ona re lwanela ka kwalo hai nineng kwena tholana nna di antsosa o bane jwale di utlisa ba o rata mbohloko fela chapter 2 e hlalosetsa re o e hlalosetsa ntlare ei hona le batho ba bambele ngore ore go tla etsa hala eng ena ke tla yemela ha ebe o tla tlameya gore e be nna e leng gore ke tla ba setlabelo nthong e ga o be jalo
6: nna ke tshwere jalo batho ke re ka nako nngwe batho ba nka kano gore setšhaba sena ke tla se swelela ke tla se sebeletsa jale go monata motho a swela dikano
5: ha lebina fela se le re ba inkela dikano tse ba leng go tsone lebe le bua ka maemo a jeno
6: ka mokgwa ba neng ba mopaka ka teng wa bone o kile kano ngwanena wa batho ore ke tlo sebeletsa setšhaba
0: senaona
6: se sebeletsa ka bogabane ka nnete
5: fela re tshwanela re bue nnete boetapele ke leeto le bodutu ke leeto le moepa mme ebile gana um oye go thwe morena ke kgetsi ya eng
0: ya dengese e tshotulwana ko ena tse ba sotwa ke mo kana ke khatsi ya ina ka
5: mo tshwa ke na ke khatsi ya ina
0: o hana ke la bone hana ke la bone ka je ke la bone ka je no khaitsi ya ka
5: ba ba hang
6: ka mputa ka bona bo ga go mantsa kwa
0: ya o mo kana ke khatsi ya dengese
6: a ke ba tsi ya fatsa molomo wa ka
0: ene wa re ra ka kan ho ra bo robo khaitsi ya ka ke o tsi
6: mo rena ke khaitsi ya
0: khaitsi ya dengese
5: di tsamana di tsanyame
6: di mana di tsanyamelo
0: jo ga bo botsa ka ga bo botsa ka letsatsi le lebe bo nala di temana
6: a khona mputa ka mantsa ka
5: es ka bana na re tlo le bala ka mantsa a re kena o yo
0: ke tsiya dengese Tate ma hanke wala ke kwa ke kwa ing. Denge. No tli a ka jeno ka nete a ka utlisisa motho a ditemana ka jeno ga itse dia. A di tsama isa. Mm, a di tsama isa.
6: No, ai la boga tse.
0: Ke la bona tlo la di eme jwa ka jeno ga
6: tsi. Ke le bile hle ba re se ka jeno re tla ke re shebe. Hona le ntshena e ka reng e se ile tloelo kapa moetlo dikerekeng tsa rona gore kereke e kena ka sontae kena ka 10 o'clock jale o bona dikerekeng tse ding e batla e fetofetoga moo go nang le ditshebeletso tse kenang ka nako tse fapaneng gore botlhe ba kgone go ba le monyetla wa go ba dikerekeng re tlo bua ka yona taba eno ntle le mone ge re tla buisana re tla kena merapelong ya rona ke kgwedi ya basebetsi mme re rapelela basebeletsi ba malapeng ke tsona bana besi ke leboila gone
5: ya jalo tsa mantong tsa ka o tsebe ke otla tshebeletso ya 8 o'clock ke otlele half past 10 ke mefuta e mmedi e fapaneng ya batho ba tla tshebeletsong
0: tseo
6: re gemele dinako le gore kereke e kere felenke o sa kgone ya kerekeng o kene mono o bone go etsagalang
0: monoo sa bua ka ya morena ke kgetsi
5: o bone
0: ebile
5: how tlile o tsebe pepetse kgolo ha o le ha o ka dingwe sefala o roko o go behelentse ko go molaetsa wa ha wa tshebeletso ya pele o tshwanela o tshwanela wa tshebeletso ya bobedi
6: eke
0: lenka ka yo le o thwase
6: lenka kerekeng a ke wena o tse o qetetsinwe ya kerekeng
0: bana beso a re a le boa tsholwana ka tango pala lo ena ka banta ha ka ka ga bo ya khetsi le bulya go lo khaitsedi ya ka le show le botsa bomme tsotsa le bile o reka borobong ba le ba qala ba re thetsa lenka ka e ba le
5: hui tsa o qetetsine ngo hla
7: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hao e ka pa matsidi swa maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobotsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ay, the biggest money driver. Mabedi lena selena no la kereke. Aketa kwa breakfast show. Ha re botsane dipotso tse jwa.

Mametsi jambo mpumi mtsweni e galile sebele sokhi ha uya lesedi a tipe jana homono kile ka uneletsa joyous celebration kibone wena mo mamedi motle bantse ba haula le naha ena ya rona ya Africa Borwa di province tse fapaneng ba ketika dilemo tse mashume a mararo joyous celebration e sale entse e gagatha ba ne ba ofapina ba reng dinzeli unqeto ke meso so e mashuma mabedi le meso e seleseng ka mora hora ena ya borobong ire wena mo mabedi motle meso so nyana hopola hle e mashume a mararo ka mora hora ya borobong re tla fumana senwelo sa tumelo ka ntate muruti ngaka moshwadiba meka jeno he mo mabedi motle ntate muruti moshwadiba o bala lengolo la Isaiah khaolo ke mashume a mahlano le meso e mehlano o bala timana ya boraro fela me hanka mora mo no he meso so le shume le mesume hlano pele ho ra ya le shume o tloske wa suta metswalle ya ka ya tsohang ba teng ka jeno ba bua ka notsi e kgolo re tla ke re tlo utlwa ke a tseba le mesebetsi mona ke lentswe le sebediswang hangata ha batho ba bua ka beng ba bona e tla utlwa ba re notsi e kgolo tjena le tjena le tjena jale re tla utlwa hore na bona notsi e kgolo ba e lebisitse kae ire he re itukisetsa o kena senwelong sa tumelo ka minister spokes basotho emang ka maoto ke le bone emang ka maoto ke le bone re thiba ka Jesu

0: mo mamedi a ke o dumedise ke mo rutinga ka moshwadi ba ya o dumedisa arbale u ka ke a mo profeta Esaya ha o lokya mashume a mahlano le metse mihlano re bale temana ya bra se ke hela nditsebe le tle ho nna mamelang me ya luna e ke iphile me ke tla le sitsa ka selekane sa ka mehla sa me ha u helo ye dileng e baletsweng ka fita o mamedi re kopana o seng hona ka morao ba modimo a biletse setšhaba kaofela polokong re utlwa temaneng ya pele mantswe a reng helang lona kaofela ba nyorilweng tlong metsing le lona bao le senang tšhelete tlong ithekeleng meleje le sena tšhelete le sena go rengwa ke o seng gona mo mamedi mo o rereng go wena lefu la moya le fodiswa ke lentswe e seng ke maatla re kopana le mogau wa modimo o tla ka moraga le meno re kopana le selekane se setšha se tla ka moraga le meno sebe se fellwa ke ha se fihlile mo se galengwelwang teng lenyora le fediswa ka moraga le meno utlwa seo lentswe la modimo le re bolelelang sona o seng gona baratuwa bophelo bo tlameletswe kutlong ya lentswe la modimo lerato le tlameletswe kutlong ya lentswe la modimo selekane se setšha se tlameletswe kutlong ya lentswe la modimo me nna le wena o seng gona re memelwa go fa modimo sebaka re memelwa go atamela go modimo eo Davida ha a bua ka ena a re empa ha e le nna go ba gaufi le modimo ke molemo go nna ke beile setshabelo sa ka go morena Jehova ke tle ke be le tshepo go belela mosebetsi ya gae kaofela re memelwa go fa modimo sebaka re memelwa go atamela go modimo e o Davida ha a bua ka yena a reng Jehova o haufi le bohle ba mo rapelang le bohle ba mo rapelang ka nnete o fa ba mo tshabang go ratwang utlwa mehoo ya bona mme wa ba lopolla seng gona mo mamedi re memelwa go fa modimo sebaka dinthong tsotlhe tseo re ka fetang ka gare o tsona bophelong bona re memela go atamela go modimo gore modimo a tlanke seatla sa gae a re ame utlwa Jakobo ha re memela go modimo atamela modimo mme o tla le atamela baratuwa ka matsatsi a mangata bophelong re sitwa go fihlella ditoro ka matsatsi a mangata merero ya rona e sitwa wa tleha ka matsatsi a mangata re a thatafallwa bophelong ka lebaka la gobane re kene bophelong re seile monga bophelo mme ke ka lebaka leo go seng gona molaetsa wa moprofeta Esaya o re memelang go modimo re memelwa go atamela modimo ha re memelwa go atamela modimo re utlwa lentswe le reng tlong go nna lona botlhe ba kgathetseng ba imetsweng mme ke tla le imolola e nkeleng joko ya ka gobane joko ya ka yone bobebe a re yeng ka pela sefatlhego sa modimo o tla re fa seo re se tlhokang ka Kreste morena wa rona amen
1: re le bohle ntate moruti ngaka moshwadi ba o re bea mesosong e mashume a mabedi le metso mehlano pele ho hora ena ya leshume o ntso mametse le sedi FM le nana o ke la haola e tlhabolle
2: tshebeletso e ratwa le sedi FM.
1: Mamedi a kontetsetse ke na le taba e o klakatsang ho sohla le wena wa tseba kana kwengwe bophilong o hlaelwa ke ditsietsi o hlaelwa ke mathata empa ha o tswa o ya makanqane o bue mantsi ya ring mohau wa modimo ke kwetsa emong o kile wa bakotsinya koloi empa wa tswa o ntse o le jwalo wa hlokomela hore mohau wa modimo ke kwetsa emong o ile wa kula mathata a o aparela wa kula ba o latola bohle dingaka tsa o latola empa mohlolo modimo etsa mohlolo ka rabophelo ba hao wa yema wa re mohau wa modimo ke kwetsa kontetsetse mohlomong momamete motlhe o ile wa feta boemong bo ileng ha ba bo feta boqeta o feta wa re oh mohau wa modimo ke kwetsa mohau wa modimo ke kwetsa mme ebile mohau wa modimo o relekane bohle o relekane bohle go na le motho e reng ha sheba bophelo ba hae a sheba moo a tswang teng a bue ona mantse yana a ka a reng mohau wa modimo ke kwetsa ke fihlile jwang mo go na le potso o ipotsang yona bophelong gore ke fihlile jwang mo lesedi FM mo mamedi dumela
2: dumela mme Thuli
1: dumela mme le kae
2: re teng le kae mme wa ka o bua mantse a mang a bohlokwa kore bophelong ba ka ke la ka etsa operation ka 2007 la ga qeta etsa operation mme wa ka ka phaphama ke se ke bewe ka ga ditopotho ha ke sa phela ha ke phaphama ke le ka mono okay ba nka ba nyetsa he 2019 ka etsa another operation mme wa ka e la tloa yang ka 8 hours e ne tlamehile nke 3 hours yang ka 8 hours o tloa hoseng ka 7 ho fihla mantsiboya ka bo 8 ha ke phaphama mo le teng ho ne so tlo ha ke sa phela di-doctor tsa mbolelela tsa re go gaotse methapo maybe o ka nna wa ba crepo le wa seke wa tlhotse o tsamaya wa dula odima wheelchair ka baka la mohau wa modimo ka baka la gobane modimo o na le sepheo ka motho lefatsheng a ke phetse go mo boka ka metlha yotlhe mme ke eme ke a tsamaya ke nna o nana ke a phela ke fresh a ke tshwane le batho ba bangwe ebile a ke ra ke tshwana le batho ba bangwe ba phelang ba tsamayang gae ka mokgetsi wa mabedi ke etsa operation mme wa ka o ntse o thoa ke sa phela
1: Hey me wa ka ke a leboa wa tsaba kana ko nngwe go bua ka dipale motho a kena be se beti sa o bua ka pale ya hao o ntse o ya o ntse o fola hanyane hanyane go tse o fitileng go tsone ke leboile mme wa ka
2: thank you mme
1: bye bye a se mo he le sadie FM mo mamedi dumela
3: Antle ga mantri
1: ke teng o ka mme
3: ha mona te ke ha le nna ke la ka shoka ga mo ha wa modi o re le ka ne ka o fela le nna ke le ka admitua go di ka o fela sepetle ko ke tsama ile mona na Bramford ke aspetle ile go hai ya bona ga hai a ke sa khona jo impani ke batla o jwetse ke nna ona na ke tsama yo lo ka bo ke tsile ka le ba ka fela la mahau wa modi e bo soko ho tsona ga o fela ya o thi bona le ntho e hlaileng ka ga so yaka boy ha o e bona ha o khone o e bona ntle go o ise this skill ya teng computer ke hona ka over go ha o tala o e sheba o e tinya computer mo e shebella mamantwi go wa bona go ha motho na manete taba go be ba no ntsa phela ke ka mo ha o fela ka le bakala mo ha o go le ka nentse ke phela ke nna ona ke tshike batho ya ona ke go itse
1: mwana se ke le buile
3: thank you mamantwi
1: le sadi dumela
2: morning tshudi
1: morning mwana
2: a mo atle ka tshike
1: e phela handle
2: a ke tla ke tsoba mahau wa modimo ka di 24 ka June 2022 bona ke bone mahau ka tsatsi leo mahatsa ka a le kotini ya kodi le sebetsile bona ke gwa ke le sepetle ba ka mahlano sna mo company ka ke tla o ke tla ke tshikela ngwana re ke jwa ka botho ka mane re bulelwa se emo sa ha isa le go di sona ya hoti ha a sa ka hlola a gona go tsamaya go ya ka ditimalo tsa leng go tsona tlwana ka tsindo ke la ka ithuta o se ka khona ke gapela ke bua le ntate modimo ke re ho tsona ka ofela ke la ka mela doctor ya ngaka ke a di bona ka ofela but mara ntlo ya ka ha ina space sa wheelchair ke tlo tsama ka wheelchair eo o tlo tshwe ke mang ka wheelchair bona ke bone mohau mohlane ba mfunyela sepitlela sa ka ICU o le second day ka ICU ha tswa ka madula ka ojo ke kgona 2 months mohlane a tswa ka mo a iketsa bathroom manesa ke tsebe ba dinga ke ba tlhokela go ke manela ke go tla motho ha tlo ine hela ko bona ka jela tshwana wa itsama isa ba a tsama ka ka di crashes ba go itsisa ma batla go ya teng wa itsisa ka bathroom wa itsisa ba batla go ya teng ke bone ma hauka tsa tsileng go nne tsho ha tsa ka tsona a gona go tsama ya go hana go feletse gore ke bone ka nna tsa dintho modimo ka o tsama tsona ka o fela ba ke tsona ke le bitse
1: ke le bile hle ngwane se tsa sile monate o tla.
2: Thank you baby.
1: Thank you me. Mamadi eh ha ke sheba taba ena e hlile e batla ile sekolo se haholo jole ke bona mehala ka panyapanya empa ke bona ka nqena ha ke sheba bana le bona bana le taba tsengata ka jeno hopola hlekitse pa le ya bona e o ba itshohlang ka jeno ba bua ka notsi e kholo hopola hle di taba tsena di hlophisitswe ke Ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa nhole sedi FM Enriching Minds Enriching Lives ire ke hleke ba fe sebaka mo mamedi o tlontshwarele ha ibo gona o ntumela voice note ka taba tsena a go ntumele voice note nomoro ena ya 079 758 5066 079 758 5066 me ke tla bona ka mane ka nkane ho di tabatsa hora ya leshume ke tle ke la hleletse peditse tharo tseo o nthumeletseng tsona metsole ya rona ya tsohang ke bana

0: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa lebitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Clientele Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, di theko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 ka selemo. Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Tlong re eme mmoho le lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke ho kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke Molelwa.
2: Lekubu la 88.4 le a le hweta baahi ba Orange Farm. Kapa kenang ho SABC Plus App bakeng sa lesedi FM. Ke Molelwa.
3: Mamiti ke me sona fela pele re kena di tabentsa hora ya le shume ka mara mono re tla kena mogatlhelong wa bobedi wa lenane o lena la itlhabolle mo re tla beng re kena merapelong ya rona e bile hona le ntla ya bohlokwa eo ke lakatsang o itshohla le wena ke na le taba hamfela ka mara hora ena ya le shume ho di mahla hora ya le shume tsabeletso ke ya le sedu SABC re balwa ditaba ke rabosana madie.

0: ditaba tsena tsa hora ya leshome di fella mona ka boela tamela imamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya leshome le motsomong tseo tsona o tla modiballwa ke mosiu wa tshweu mokgatlhela kwa bobedi wa itlhabolle le thule baby
1: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletsetletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithetefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theo ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
2: ga nete feteng eno momamedi ke molelwa ei mehala e ne e le mengata ka taba eo re neng re bua ka yona gore ka nako nngwe bophelong o tlhagelwa ke dintho tseo ga di qeta o feta o ema ka nkane go tsona o bo ore o mogau wa modimo ke kwetsa ke le ka etsa motlhala gore batho ba phethoa ka dikoloi koloi fele empa wena o tswe o ntse o le jalo batho ba ya dingakeng a kula dingaka di molatole empa modimo a etse mohlolo ka gara bophelo ba gago jale ka re ga ke nka ke nkile megala e mmalwa ke be ke re a ko nthumelele voice note ke tle ke boneng ka selatlheletse pedi tse tharo ka mora ditaba tsena tsa gora ya leshome mme ke a bona ka nnete di kene ka bongata di-voice note kwano kore ke nke tse pedi tse tharo fela ke utlwe gorena mo mamedi o reng kwano re ke re bapale voice note ena hai re utlwe gorena yena o reng
3: Dumela mme Thuli, ke phetho-phetho mme Thuli, o bua le Meketswe Kwalepe. Ka selemo sa 2022, ntate wa ka o ile a fumana temalo, a hatiswa ke terekere le thekemo, o ne a mo tsamaya hodimo le thekemo. A ya sepetlela, ko Kroonstad-a, o la santana le mapolasing. Kroonstad-a ba hloleha go mo operate ba mo romelela Pelonomi Bloemfontein le sa kgolo ntate wa gotla tsamaya ka maoto go latela temano e a na e lemetse ke re le gona jwale ke la a tsamaya molo o ka se tsoo mothino o la gatiswa ke trakere tekem oha next metuli ene le temalo nyene a iwo a ka tloa fumane le ga e le sente o la ba tsamaiswa polasing moo and a tsamaiswa go thwe a rekise dikgomo tsa gage ke Meketswe Kwalepe Mmethule ke a leboga
2: ke a lebatlhe ntate Moeketsi re leke go nka e nngwe gape mo mamedi motle re utlwe pale ya gae gorena yena o re pale ya gae e re
4: Eban, lebo le thabo chapeau jong ke re
2: butle re ke bone mo mamedi motle go tsena tse rometsweng ka mona re ke re shebe fela gore mo mamedi o re mwa re ke nke ena ke bone gore na ebe mohlomong o bua ka sena se o re buang ka sona na mamedi motle ke metsotso e robedi ka mora gora ena ya leshome re ke nke wa o qetela fela ke bone ntho tsa ka di tsamaya jwang
5: eya nna dumela mme waka dumela nna ke ile ka kopana le bothata ba metsi nyona
2: Mamedi e robedi metsotso ka mora hora ena ya leshume e rula kopana le bothata ba metsi ebe ke bang hore a tla bona gore moga wa modimo ke kwetsa metsi mo e re ke eng ke pina mo mamedi motle ke pina e tlang jalo ka Ayanda Ntanzi le Christian Fellowship Ministries hlomanani izikhali ke pina ya bona.

0: Mamedi ai mona ayanda ntanzi upheile man upheile hey upheile man hlomanani izikhali ke lebiso lapina ile shume lemetse mehlanu meso suka mara hora ena ya le shume me re kena tabenya bohlokwa e o kila katsangwe tshohla le wena me taba ke ena hore di kereketsa rona moetlo e o isaleng re hola ka yona ke hore kereke e kena ka sontaha kereke mohlomong e kena ka hora ya le shume kapa ka hora ya le shume le motsomong moholo ba tsona ke hora ya le shume le motsomong jalo jalo empa he ha di nako di ntse di tsamaya ha bona hala ho fetoha ha di kereke tse ding di ntse di hlaha di sebetsa ka tsela tse fapaneng ho na le dikerekeng tse ding mo o fumanang hore di hora tsa ho kena kerekeng di a fapana hona le tla kena o seng ya batho ba rata ngo tswella o seng ka bo 7 hona le batla kena ka 10 hona le batla kena mane ka bo 2 o'clock bo 4 o'clock jalo jalo ho ya ka dikereke o fapana na wena o dumela hore mo mamedi motle tsela yeo e saleng dikereke di etsa ka teng hore kereke ka sonta ka hora ya le shume fela ebe o fumana batho ba bangata hona jwale ba sebetsa mesebetsi eo e leng hore ba bang ba bona ka nnete ba sebetsa ka dihora tse itseng ke di-shift mesebetsing mona ho a ntshanwa jwale o qetella wena di-shift tsa gago di sa o dumelle hore o iphumane o le kerekeng ka sonta sefeng kapa sefeng o ka tshwaela o ka tshwana o ile ha nngwe ka mora nako ka lebaka la mosebetsi o sebetsang jwale re ke re shebisane hore na ebe o nagana e ntse le mogopolo motle wa gore kereke e be le nako e le nngwe fela ya o kena re shebile gore batho kaofela ba batlang go ya kerekeng ba fumane monyetla wa gore le bona ba ke ba ye dikerekeng gona jwale re fumana gape ebile dikereke tse ding di sebedisa marangrang bakeng sa go fana ka ditshebeletso tsa kereke bo lentswe la sonta ga o fumana gore batho ba kena fela difounu tsa bona ba kena marangrang mona ba kena ka kerekeng o nagana motlhomong re ka e sebesebetsa jwang taba e sebetsa jwang kerekeng ya gago a kontetsetse 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoreka ya mohala re ke re utlwe fela gore na ebe wena o nagana gore e ntse e le mogopolo motle wa gore kereke fela ka sonta e kena o seng ka 10 kapa e kena ka 11 go felela moo ga o saya ga o aya ga o tlotswe ga o tlotswe go latela mabaka ao ke seng ke a beile a etsang gore ka nako nngwe nako tsena tsa dikereke e be tshitiso go ba bang ba ntseng ba labalabela go fitlha dikerekeng empa ba setisiwa ke taba ya gore nako ga e re dumelele mametse lesedi dumela ke a phela mme o phela gantle
1: ka mogao thule
0: eeme
1: ke nkgono scouto za kgone mona thule ya thule wa tseba nna ke bona e le ntle ntho eno ya gore batho ba accommodateiwe ka go fela ga bona gobane mesebetsi e teng gona jalo go a sebetsa le ka disontaga and-e gore ke di-chief ka di-chief so motho a balabalabetse a galetso ya kerekeng empa ka lebaka la mosebetsi a se ka gona jale ga o na le nako e nono nna ke e chaela monwana gore batho ba accommodateiwe gobane ka nnete lefatshe la bo rona le ya kula le itlhokela fela lentswe la modimo
0: mme waka ke thabetse o bua le wena o letsa o le kae
1: ke letsa ke le Zaspon Matlakeng
0: ke a leboa moratiwa
1: thank you
0: me lesedi FM mo mamedi dumela hello
2: dumela tula
0: dumela ntate
2: le kae
0: ke a phela o phela hantle ntate
2: a Jesu ke mogela
0: ntate
2: tolwana nna ke na le 42 kapa 43 years ke tsamaisa kereke ne jale taba eo yo o e buang eo ga e re sebeletse ngwaneso ya gore re ka tšhentšha dinako le ka nako eo e beileng tse ba sa fitse ka nako nna ebile ba ka ke ba botsitse ba mpoleletse gore gae ke kgaoane le batho ke tshware kereke ka nako e ke tshwarang ka yona eo seke ka e tšhentšha gobaneng ga ntse ba tla lata o bo wa e fetola ga e
0: dumelelanaseotšhentšhantate a se o tšhentšha nako ga e be lena le kereke ya sonta e kenang ka 10 ga le kgone gore le ka ba le kereke e kenang mantsiboya gore ya sa kgonang go tla o seng a tle tshebeletsong ya afternoon ke yona taba e seng o tšhentšha nako ya kereke
2: to lie kana go gongwe ba etsetsa ba afternoon o lo ba mo mono o tlabala gago eh ha o a tsinga ba isa kwa na wa that I wait to
0: lie le ka ntate moruti ka pa o tsotsa ba fela le pele
2: na ye le kile ke ke le kile
0: ke tawe ke le buile mabenkele ke a
3: Hala la ke ona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le leng ho kenela bula account e fe kapa efe e tshwanela hang ho app kapa lekaleng now so le customer ya Standard Bank imodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Le seria fe. A ke molele.
0: Le seria fe mo mamedi dumela. Hello.
5: Hello mom.
0: Dumela me.
5: Le ka nne.
0: Ke temme okay?
5: Ke ne re fona mabapi le transport ya bana re mona
0: tlhapa ha nyane fela me ha nyane fela ka transport ya bana le sedi dumela
6: hello me
0: dumela
6: hello ma
0: phamisa lentswe ntate wa kae le kae
6: re teng ha mo la pele ka
0: le sedi dumela hello
7: hello tuli
0: hello le kae
7: amna ke ke ka khitsa ba se tlhini le
0: eh ndet
7: nna mo tlhili ke ile mo fa hlolotse ka jeno mo ke tsa ba mo tlo mo tle ona ke re ke nya ona ha re so fitlhele ke tsa mo hopola o ke nya ke re ke ya lata mo ke halala le taba ya hore ha ba le ka ndre mo ja ka tau ba e go tla ba ba le di ba ga go na go nya tlhilotse ya lata e e tla le bao ba sa khona go fumela mo nyetla ga le bakala mo sebedi ha nke ke ga tiri re ba pisa dikereke ka ka manane gore o tlile ba bangata o ka ipotsa ona ba bangata ke ba bakae ba ditinyana ke ba bakae go ba lentse ba modimo le ona mogopolo wa lona gore re le sebedise go batho ba tla ba tlile kerekeng ka nako eo ke nagana mohlomo ga ne kereke ya gona le rona ya the Church of Southern Africa e ka le ka mokgwa oo e ka etsa gore re be le maloko ao a reng ga a sa kgona go tla kerekeng seo ka lebaka la mosebetsi le mabaka a mangwe ile o tla kena tshimiletso ya mantsiwa ke mmopolo o kanke mmo
0: ke le bile ntate le sedi dumela
8: hello
0: me
8: ah le ga tlo ke go tsa ntho ile dula ke le lonye bitse a ke tla go fetse o theka ke ke kena ka le
0: ka sonte a ka le vene
8: ha le le di tsi tsane e di tsi ha go nna ka ba ka rata go ha go kgona go fetse empa ha ene ntse le bohlokwa ba go o go polelwe le ba tshatlang ke ke nka le dose mo bana ga re finyelle ka tsenya ke go tla re finyelle ka tsela e tsile a o noka ha go polelwa le bana ba tota le di bana ba rata ka nete a se di setlo ba bona gore ha ba khone o kena ke ke empa o go mphedi sentelelo yo go di fieng ka yona
0: idu mogotsi ke le bile o tla bye a se bo he bye le sedi mo mamedi dumela hello
9: o tuli
0: hello ntate
9: rona mona maobane maobane ne re yentse re le madodana re yentse yona ba ibisa video wa twat ne re yentse ama nete ya re sebeletsa rona hobane ha re fitla kerekeng ha re na nna kwa rona e banyane so re ne re tsebisa meeting wa rona ka thoko re le bontate re buisana ntse re batla buisana ka tsone
0: ka marangrang
9: ka marangrang
0: e sebeletse le ka dikena mono ka marangrang jale o na hana mosha mong dikereke di bele mohopolo ono wa o sebedisa marandrang o fitlhelela maphutheo ka ofele
9: e jwalo se thuso e jwalo ya sebedisa
0: ai ntate wa ka ke le buile
9: ya lebo
0: ha se mohe mame di dumele
10: a ntle ga ma ntle
0: ke teng o ka engwe nes
10: ha mo na ke ke rona ya rona 11 ha ke bone ta khotsi tshintshi ha sale ntse ke na ka 11 le ona jwa ntse ke na ka 11 nna ke nana go motho a se ke ikopisa so a kalo ha e tshwere o e tshwere mohlang a e tshwere mantho ha sa e tshwara le teng o tla ba thoetse lebaka la e tabe le o thoe ebile taba bogolo bo ja e sa le tabang ya go e tshwere kapa wa e tshwara ha fela o isa tšhelete kerekeng a le se e rege
0: o ba se ka ikopisa so Mabidi ke tsetso e ba shaba ba betile metse sipileng kamora hora ena ya le shume hlakile ka nete hore ba bang ba bona ile taba e ba fahlollotseng hore mohlomong ka nete ha dikereke di ne di ka tshaella monwana ya hore ho be le ditshebeletso tse ka bampedi bunyane hore batho ba bang le bona ba sa khoneng mohlomong ho seng ka mabaka a ba seng ba hlalositse ho lo ba hlalosa mabaka mosebetsi ebe wa tseba hore o ka khona ho ya thapama hona le ba sa batleng ho ya thapama a batla ho qala letsatsi ka kereke e kgone hore e molemong a kgone ho fuwa monyetla wa hore a finyelle kerekeng ke taba bohloko ke le shebeng hle ba itapile dikereke mono hore na e ka se le sebeletse na hobane batho ba bangata ka nnete ba tena ba iphumana ba sa ya dikerekeng ke yona taba ya hore ai ya ntlhola nna tene ya bona ya ntlhola 11 o'clock ya bona jale ke o qetellang ke lena kwetelele le sammone kerekeng mohlomo le ke le ipopole le shebe le dule fatshe le je masapahlo le sikasike hore na e ka sebeletsa kereke na taba ya mofuta ono molemong wa badumedi bana ba kereke ya lona ke metsotso e mashoma mabedi le metso e robong ka mora hora ena ya leshimeng tsoma metse le sedi FM lenaneo ke la haula e tlhabolle

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Le sería fe. Aquí muy lejos.

0: Amiti ke na ko yo ke na merapelong ya rona me re ke teke ho hle ha re ke na merapelong ya rona nomoro ya mohala ke 086 000 3084 ke tle ke meme moya o halalelang ke tle ke meme mo mamedi ya seng adutsi are thuli re ke tle ke bule mosebetsi ona ka thapelo me ke bona mo mamedi o santsale teng kwano le Sedi FM mo mamedi di mail
1: thuli ba di le kae
0: ke a phela ntate
1: are ke ka ne thapelo nya letsatsi modimo re o mema le o seng ha letsatsi modimo bula bana ba hao ba to kenang ka ro mara pele nana le ntsula ha ke le di le thapelo ntsa bona mamela tata tsheka bo hlale ba rona re tlo meme ka poka matla rona ke ka bo hlale ba hao Jerusalem ila re ha rubi ha re rubi tsa modimo o la arabela re o kopa le o seng ha letsatsi dula malemeng a bana ba hao ba tlo tsenang ka ro mara pele modimo re thuse mo re tsamanteng ditseleng ka mehlale matatsi o thuse bana ba go ba dikeneng ka re dipetlele manese ditronkong modimo a matla botlhe bana ba borona ba dutseng ka gare go maponesa o ba thuse mesebetsing ya bona le diofisi modimo a matla botlhe o tlo thuse bana ba borona le o seng ga letsatsi dirame ke tsenang tata matla botlhe o thuse bana ba rona ba phelang ka re diterata modimo o bantshe ka re o metlhole modimo a matla botlhe ba le bona ditsentse masomola re o mema bana lesika le lego lela ditšhaba konyana modimo a galalelang ntate o itse ga re o heletsa go wena konyana metsi a re tsa rabelela ntate a matla gotlhe le o seng ga letsatsi re kopa maatla o re fileng ona ntate a matla gotlhe ka lebaka la gobane modimo wa matla gotlhe re bitsa go wena ditsietsi le masomola re arabelele ntate a matla gotlhe bana ba borona ba tshena ditseleng ntate a matla gotlhe ba gannang dilori wa go kena ka gare o bona go tlo tsennetse lefatshe ba etelele pele modimo wa matla gotlhe modimo ke o memile le o seng ga letsatsi ke kopile modimo wa matla gotlhe or how mpita o kinya ka haro le sedi modimo matla hohle ke tsake arabelle thatlo tsa bana ba hao le nna ke le boha modimo matla hohle matla o tsang ona o senga letsatsi a se ka bo hlale ba ka modimo matla hohle le ka matla ka go nyana le tsholo ka tsa sa modimo modimo ke a le boha ka se o nketsa tsona modimo matla hohle a go tsena ka re mala fa bo rona modimo matla hohle le ka ro le sedi se mo tsokene ka haro lona to senga letsatsi ke le buile modimo matla hohle ya na bua eta tlhatlo o senga letsatsi go nyana metsholo ka ke pitso ga mohlomo tswa ka re motho wa monyake empa hona jole ke le ka re o thoro thoro modimo matla hohle ke ya le ba modimo ka sonke tsa sona ba bitso nga poka nka o sa tsone le bitso le ntate le la morala mo halalang re ya le bo wa thudubeng
0: ntate ke le bo

0: Amedi ho seng hona ha re fumane palo ya lentswe ho ba kolose gaolo ya boraro. Temana ya mashima mabedi le metse meraro. Ho ya temaneng ya mashima mabedi le metso e mene. Kgwedi ke ya basebetsi me re rapella basebetsi ba malapeng. Meso le sietsang le ha e ka ba eng le eng. Le sietse ka pelo e ratang. Jalo ka hoja le etsetsa morena e seng batho. Letswe le tseba hobane le tla fuwa ke morena moputso wa lefa. Le sebeletsa Kriste morena. Palo ya rona ya lentswe e fella hakana mo mamedi motle re tlo mema batho ba tla re tsamaisetsa molaetsa ona wa letsatsi. E re fela re fete mona re ya kgutla.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

0: Mamedi ha re nke sebaka sena re amohele mme Matshila ka mona ka Kroonstad. Mme Matshila a sebaka ke sa mme.
1: Ha ke dumedise bomme le bontate. Letsatsing la kasheko le nna ke a dumedisa. Ya dumedisang ke mme Moefankgedi Matshila o tswa lefatsheng la Kroonstad tlase ho kereke ya Emmanuel Blue Heaven. Le nna ke e ko korongweng teng. Ebile ke rata go leboa ba Lesedi FM ba re file monyetla onana letsatsing la kasheko gore re tlo tsamaisa lentswe la gae le go kgothatsa batho ba sebetsang malapeng. Amen. Lengwelo la rona re le utlwile batswadi go tswa bukeng ya bakolosi. Ga ke tala ke bua ka lentswe ke tla kala ka gore bakolosi ke buka e ngotsweng ke Paulosi ka thuso ya Timotea ga ba le kgolego koroba empa ditsebi tsa bebele tsona ga di phedisana ka taba ena ya buka eno gore e ngotswe ke mang ga ya ngwelwa ke mang re ke ko lentsweng ke gotle lentswe la rona letsatsing la kasheko le re ditseng go lona ke le reng mme seo le se etsang eng kapa eng e le o etsang le etseng ka thapelo ebile le etseng jalo ka e ka leetsetsa moreno a ke re letsatsing la kasheko re bua ka bonne ba sebetsang malapeng tsatsing la kasheko re bua ka batho ba dulang ba nyatsega bosulo motshegare empa botlhoko le taba ke gore mmetlhoana modimo o re kgethela mesebetsi e re sebetsang gobane o tseba sepheo sa mesebetsi e re sebetsang ka goo letsatsing la kasheko le nna ke rata gore go batho ba sebetsang mesebetsing ya malapeng ke sepheo sa ntate modimo ebile ke go rata ga gae ka go ha o kena ka gare go mosebetsi wa gago wa matsogo e tsa mosebetsi wa gago ka lerato e tsa mosebetsi wa gago ka tlantlelelo o rate mosebetsi o o etsang a ke re mo re sebetsang teng batho ba re ba sebeletsang ba tla o isa godimo ba o ise fatshe fela e nngwe le e nngwe e o theng o etse e etse ka pelo ya gago ebile o bo o e rate e ka o etsetsa moreno bomme le bontate ke tsona ditaba tsa letsatsi la kasheko ga re beya bomme ba sebetsang malapeng hantle a ke re ka mesebetsi e ya rona ya malapeng re kgona go beya dijo ka gare go tafole a ke re ka mesebetsi ya rona ya malapeng re kgona go dula ka gare ga matlo matlo ao re dulang ka gare go ona ga o fitlha sebakeng seo e ka re go dula a kgentle bomme ba malapeng le botlhokwa ka metshebetsi ya lona e le etsang e tshepeng le ithate mo etseng ka maatla mo etseng ka natla le nna ke a leboa ke metlatsa ka maatla bana beso letsatsing la kasheko gore le seke la inyatsa le seke la igelela fatshe le botlhokwa le go modimo le botlhokwa ke ka gona bakolosi letsatsing la kasheko a ditseng lentseng le reng e tsang mosebetsi wa lona eng kapa eng e le etsang e etseng ka lerato ebile le etse e ka letsetsa morena ke a leboa a leboang ke mme Matshila Kroonstad amen.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

wena o tlo se tse mo se tso ha o e tang senene tsa morena e tsa senetsi o o di se tso ha o mmolo mo nne o se betsa mo se betsi wa wa malabe ha o le nne o le mo se betsi wa malabe e ba nne ya tlwe mmolo e ba nne ya nanu bu kokobetso e ba nne ya mai kutu a podileng o ba mo se betsi ona o ba ka nne ya ya nanu mai kutu a podileng re tloile malapeng a rona ke ke motseng wa Gauteng ka ka fitlha ke ke sa tsebe letho ke ke sa tsebe lemotho empa ka gobane ke na le trust ya nketsetsang tsotlhe ke na le trust ya tsamayang le nna ka ka mehla le matsatsi wa bona mme tholwana ga ke fitlha motseng ke ke thola batho ba le teng ke etsa setswalle ke ke tsamaya dikereke tse fapafapakaneng ke tseba kaka gotlhegotlhe goba ke ke tsamaela kereke ya batho ba fapafapaneng kaka gare go malapa re le bomme ba sebetsang re rwakeile mme tholwana ga o le nne o sebetsa dikitšhining nkare ga o ke gantle emepa o mme o tsamaisa bana dikolo o kentse bana diyunibesity ke setse le bana beso batswadi ba ile ba re sia re sa le banyane empa ka nna ka ka mamelela tsotlhe gobane o etsa tsotlhe o fa tsotlhe ka ka nako ya gae ga morena jeso a ntse a tsamaya a ntse a tsamaya o kopana le bonne ba ba neng ba ba ba mo setse morago go go nna le wena ngwaneso gore na o setse jang ga o monate malapeng a ga o feletsa malapeng a batho etsa seo o se ditseditsweng etsa seo o ikemiseditseng go se etsa ore ga a bua le rona paulose seo le se etsang o se etse jalo ka ga e ka o etsetsa morena mme wa ka etsa mosebetsi wa gago wa domestic enkare o kana go etsa etsa enkare ga o sa tla sola o etsa ke mme ya mokokoto o se phara ke mme ya mamelelang tsotlhe ke mosadi ya jarang mathata ke mme ya nang le sefuba ke mme e boima botlhe bo tlang go yena re sile bana empa re mamelela tsotlhe re tlhoka mamelelo re tlhoka boikokobetso re tlhoka tiisetso ga tsotlhe di kopana di etsa mme wa sebele o mme a sa gatlhwe le a mabitso re a fua ga o le mme o sena molekane o sebetsa dikitšhining a teng mabitso a o salang ka morago diteng lebitso la gago le lena le sefane le be nne le be le seboko ka godimo gobane o sebetsa ke mmesana yanwa dikitšhining ke fane ya gago ya dikitšhining o be mosa mosebetsing wa gago o be lerato o be le mogau o kgone go gaugela ka gonne tholwana e ba bonolo ga go bonolo le go sebetsa go isa godimo le tlase tsatsing le nao gantle mosane ga o gantle kaka makaka ka mosebetsi ya rona e fapa-fapakaneng empa gagologolo wa ba dikitšhining dine tholwana sebetsa jalo ka gata e kae ka re o sebeletsa morena gobane moputso wa gaona oatla moputso wa gaona oatla jalo ya etsang bobogopo o a fetise ka o etsa bogopo ba gae ka matsatsi a mang ga o robale ga o utlwile tse e tsagalang lapeng empa wena o tswile o le mosebetsing o tlo jarela bana ba gago kapo o tlo lokisa bophelo bo teng bo mme ga o fela o ka itengisetsa gore mosebetsi ona ona ke tlo phetsa bophelo bona boteng ke bua kena ka sebete mme tholwana

0: Komedi e mehlano mesosu ka mara hora ena ya le shumele motsumong ntate Bishop Tsotetsi ka mona ka Cornelia ntate sebaka ke sa ha re lebo.
1: Re lebo ha Metsholwana ke ke dumedise me Matsholwana mo le basebetsi mmoho. Re lebo he le sedi ka hore fa monyetla ona. Ya le dumedisa Bishop Tsotetsi o tswa motseko wa Ntswana tate Cornelia. Tsa kereke ya the Holy Apostle Church of Africa. Re kgweding ya basebetsi mo re tlotla re kgothatsa basebetsi ba ka malapeng. Tlohella ho etsetsa batho. Etsang tsohle e ka le sireletsa Morena. Bomme ba sebetsang matlong. Le seke la kgella mosebetsi wa lona fatshe. Le tseba hore ke Morena ya le neileng hore le tle le sebetse mosebetsi oo. Hona jwale re na le di-doctor, re na le di-nurse, re na le matitjhere ka baka la mosebetsi oo a lona. Nna le ntate, wena ya sebetsang di-gardening mapolasing, seke wa go nyatsa mosebetsi oo wa hao. Le wena ya sebetsang seterateng o ntse o thonaka dipampiri, seke wa nyatsa mosebetsi oo wa hao. Saulo e ne e le Morena, a tlameha ho ripitla setjhaba sa Amaleka, empa a inkela tse nonneng a mamela batho. Tlohelang ho etsetsa batho, etsang e ka le sebeletsa Morena. Mohlanka Samuele ha a etla wena o re ha o phethile thomo, ha o phethile thomo ya Morena. Ke eng seo ke se utlwang? Selola ka morathaba le maralla. Ya ba monna o sheba fatshe. Tlohellang ho etsetsa batho. Etsang tsohle ka lerato e ka le sebeletsa Morena. Le se ke la sebetsa hantle fela ha ba le tadimile. Etsang tsohle sa, etsang tsohle le ntse le tseba hore Morena o tla le fa leruo le moputso wa lona. Monna Jesu, monna Jesu, a lukisa tafole a tsira hore Eliabe ke lesole la ntwa. A tsira hore Abinadabe ke lesole la ntwa. A tsira hore Shama le ena ke lesole la ntwa. A etsa tsena tsohle a tseba hore thatohatsi ya hae ke yona e lokelwang ke maemo ana. Tlohelang ho etsetsa batho. Etsang tsohle e ka le etsetsa Morena. Ha phasa ngwana a le nna ha thothe a galisitse mohlapi wa hae. Le wena hoseng ya sebetsang ka romalapa, le wena hoseng ya sebetsang ka deneng, etsa tsohle e ka o etsetsa Morena. Amen.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: On your max, get set, get ready, go! Ziakala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile. Bokanya metswalle o hlwetse meralo ya hao ya ho eta. Ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pokano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete se ntse di tsamaya di a fela. Fumana ya hao e sa le ha jwale. Ziakala mo San City. Tlo o tlo natefelwa ke mmino, o tlo iketla o ro be monakedi. Mino ke mantletse tletse. Fumana tikete ya house spa le ticket pro. Ziakala mo San City.

Morena Justo, acompañá si chabasaba Yuta, mo le sabasa María. Justo, aud sapuhala si diben sa Jacobo, barucho bahaya, bakena kare mozi, bale rekadicho. Mosari wa sa Maria akahame. Jesu ore mpeme tikine, mosari wa Samaria, ore ya tiba rona. Hile ba Samaria, hariko pane ni bajuta. Tuhela ko ete tabatu. Etang tose ikali ete tamorena. Mosari wa Samaria, uyete tabatu, uyete tasuchaba. Ta Samaria ore runa, ta Samaria. Moho ni bajuta hariko paneni tuelang hu ete tabatu etang ika ni sebele sa morena mamela uri jeso hala na utiribe me ntate me ya sebetan di kishinin ntate ya sebetan gajenin wena ya sebetan maklasin wena ya sebetan setraten sikewa yete tabatu hala na utiba mustani wa Samaria hala na utrore musereki ou wawu sebeta setraten musereki ou wawu tlina matung musereki ou sebeta gajenin hala na utiba nkabe uguleti ni morena jesu musereki ou unoto atleista wenane bali la pala hao Tuhela, tuhela se, tuhela o eteta batu. Eta tose, ika o eteta mutimu, kapilu ele rato. Mona riutamo sabi wa Samaria, urata u hasita tuchaba, sa Samaria, urata u hasita batu. Uri riuna, urlatela ukele teta batu, kase sa urin musereti ohu. Mosereti wa o sereta bom me khotalang mo me sereta ma khu bon ta ke ba sereta di gadeling khotalang wena ya sereta strateng u phamisa di pampiri khotala tohela o ese sabato hola no se ba mo sadi wa Samaria nkabe o kupile ho nna me ke ka o fa me se wa se di ba se ka kopota ka ho wena hola no se ba mo sereti wa di kitchene o ye tanko hona o ke a tse isani la pala bom me bani ntaba la se ke tsopo go tsalang ne wa ka tsholona ke ya leboga ke leboga le mesedi ka moetsa ona o le retsile ngona ba sebetse go tsalang ke ya rapela modimo ntate mora le moya o halalelang alfa le omega go di wena ya ba sebetse ntate re ya rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta ke nella ka ru e mo le mo ntate ya sebetsang mo sebetse a ka le haru ona modimo ke tlhonolo fatso Una le ba o soka mutimo ba roba lamba sacha una le ba ba mutimo sa le ba tsa ba yelo ba kente di sibin pa ba so binchi ho le sono no ba ba santa ne ba tsowa na useng ka mo se re tsho ba sono lo fariteng ka ona o ho modimo wa rona ko rutse se re tle tsa se fasa sa o tlo tsa di ne ba se le tsi ba matlung ka tsa matla o se o tlo ba sono lo fate ba se se ka le rato ba ntse ba mamele tso ba ni moputso e leng le fala gona o yatla ka Kreste morena amen and amen.

Aw le tswetse meetlo le tswetse meetlo ya basotho la tlhola le puo ya sesotho le kene segwenga ba tshojwalo banna bana taba yena ya mmino wa sesotho a se taba ya hona jwale ha isale tshebeletso ena e sale radio sesotho e le radio bantu ha isale e lwana taba ya puo ha isale e lwana taba ya sesotho ka ba le bua bontate Daniel Tebogo Kwekwe robalang ka khotso bontate Slice Lepe robalang ka khotso bontate motho fela makgetha robalang ka khotso ha isale ba lwana ntwaena ha isale ba lwana ntwaena ya sesotho dumela mothemotle re ya metsotsonga mashomo mabedi le metso mmedi hantle pele ho gora ya pele ke tlaba lo wena u fihlela hore nya boraro ke tsama le thabanga morobane o ske wa fetwa selo se sentse se holo mona Gauteng ba re mekhukhu e ba mengata haholo ba re jwale Gauteng mona e futuhetswe ke baipehi ba re mekhukhu e mengata wulala le majoro are mekhukhu e mengata haholo futuhetswe haholo ke baipehi me kana kwena Maria e ba mathata ana a o tlampelo kana kwena ya Maria taba ya pele mikuku iacha ya bobedi ha hona motlakase mono ha hona metsi mono ha hona matlwa na mono batho ba sebedisa paola ba sebedisa le sebediswa tseding tse itseng tse kotsi sebe ditshwetse itsentse kotsi me ka jeno mo tshemotsa ke tlo bua le wena Afrika borwa ina ka ofela mane mo tsekapa Cape Town nomzamo ke sono ka batho mane City of Cape Town ke sono ka batho hona le sebaka se bitswang nomzamo ho be bana ba kula ba kula kula nyane ya maobale maobane ba dula mekhukhumo pula ena e nang ya Maria e nang Western Cape e ba fihletse ha e ba pale ha ba khone ho robala bosiu ha ba khone mo ba dulang ha hona motlakase ha hona matlwana metsi jwalo nomzamo Western Cape ibile ba kopa mmuso bohareng hore o mpotle o potlake o tlo thusa ba re ha pula ini le jwalo kha ini le hona jwale metsi mono a tla oma ka mora kgweditse nne kapa ka mora kgweditse hlano ka mora kgweditse nne gore ba tla dula metsing go tloa gona jwale go fihlela ka kgwedi ya September go le metsi fela jwale ke kopa o bua le wena he momamedi eo ke mo ratang momamedi wa Lesedi FM ke llabone bekeng ha re ke re bue ka rona baipehi re ka etsa jwang mariengana gore re bolokege ke dife dintho tseo re ka di etsang rona baipehi mo re ipehileng teng gore re bolokege ke dife dintho tseo re ka di etsang ntho engwe gape e kgolo ke dife dintho tseo re sa tlamegang go di etsa ke kopa bua le wena nomora mohala ke nomoro ya 086-000-3084 ha re ipeile mono re dula mono dibakeng tsena tsa mekhukhu Maria tsena ho hobe hape ho na le pula enang ka baka la maemo ana a le hodimo ke di feeding tho tse o re tlamile ngodi etsa ke di feeding tho tse o sa tlamya ngodi etsa ke di feeding tho tse o re tlamile ngodi etsa ke di fe tse o sa tlamyang ngodi etsa ke bua le wena ya phelang
mekhukhunga ke bua le wena ya phelang dibakeng tsa baipehi mme ke a kopa gona jale o tlo ntetsetse mo mamedi nomora mohala ke 086 000 3084 kgotso.

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya pele ka ole kola boemo ba lehodimo mo thating wona o potolo ha lena ha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teng lehodimo le kwa etseng me o podile a Mpumalanga ho kwa etse o futhumetse ka mafafatsana a tshedileng a diaduma le pula ka lebo ya botshabela re le bejwa lo province ya no first mo teng lehodimo le kwa etseng ka o khetha dibaka o podile ka mafafatsana a tshedileng a diaduma ka bophirima Free State teng lo dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka go abata ka mafafatsana e tshedileng a di aduma dikarolong tse ka bo go a bophirima re le betswa lo porofense ya Northern Cape mo teng lo dimo le kwaetseng ka go kgetha dibaka a ka le bopongwe le ka bophirima ntle le mona le kwaetse ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsana e tshedileng a di aduma Western Cape o kwaetse go abata dikarolong tse ka bo go a bophirima ka go le ka botshabela porofense ya Eastern Cape lo dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka o futhumetse fela go abata ka le boya re phethela jwalo ka porofense ya KwaZulu-Natal modelo di mole kwa etseng ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a tshedileng a di aduma ka lebo ya botshabela mamedi di fela mona di tabatsena tsa hora ya pele ha re teane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bobedi ke gotlela wena tao
1: ke lebo wa nme hona jwa le metsotso robon le sekoto ka mora hora ya pele ya lesedi FM ntate motaung jwa le ka utlwisisa pinena ya banjo in the middle of the night Rale bo atau rale bo asbata ki utlile hantle mabeng
2: a mo pete molemo ngwa hao e seng fela ho hloka halletse ke maratuwa empa le bophelo mba ka mehla haiba o setho sa avob no hloka tshehetso ya chelete o ka etsa kopo ya kadimo e fihla ho 8000 rand etsa kopo ho avob.co.za avob personal loans ke kadimo e utlwisisa hore na bophelo bo tsamaya jwang dikopo di tsamaisana le tlhatlhobo ya dikoloto avob financial services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng ncrcp 19411 ho na le dipehelo
3: ana kgwebo ya hao e tobane le diphephetso ha o mong the business turnaround and recovery program e tsamaiswang ke productivity sa e teng ho thusa dikhampani tse thatafallwang ho boela tshebetsong ho tswa dikeletsong tsa ditsebi ho ya ditharollong tse sebetsang re tshehetsa leeto la gago la go iphumana le kgolo etela productivitysa.co.za kapa o letsetse 011-848-5318 o nke mohato wa pele ho aga kgwebo e matlafetseng
1: ke o taba jwale re tlo kena metseng le metsaneng ya lona ka jeno jwalo ka ke bua le wena ba sepolesa ba kopane le ba home affairs mmoho le melata bothata bo boholo ka mona ka Natala bothata bo boholo kore Natala di ba provinceng tse ding ha o so be le mathata a lekanang le ya mane KwaZulu-Natal mo boleng boholo wa teng gona jwale gore ba tswe ba tsamaye ke ka mona ka Natala mme Ghana e se itse ho ba a iba yona tlong Ghana gutlelang Ghana ka pare le late ka difofane Ghana ho ba neng e tsho jwalo mo mamedi ka 1969 au di tshere jwalo o etsang ka 1969 Ghana ile a leleka batho ba ne ile melata Ghana Yalele ka batho ba 200,000, 1969. Yare, haba sina mangolo basa batswe Ghana, yaba fama tzatia le shumele mitwe mine, 14 days. Kana kwenu, prime minister ya Ghana, kia upula bitula ineli Kofi, anabana, ineli Kofi mambana. Kofi Abrifa, Kofi Abrifa. Ona tswa Ghana mane. Yeah, ona le Ghana. Ke yena ne le prime minister tona kholo ya Ghana kana ku yeo 1969. Me bongata ba batho ba ile mbalele kwa mo Ghana. Ba itswa medi ba bewa medi ngore ba tsamaya. Ba ne ba tswa Nigeria. Hai, ya tsa ma teacher. Ai tabang. Ntloele hle mona ko tlise, a ko tlise choko yaka o betla pangwe lo mona o tlise T-square hle mona. O se ka mpa dastara man. Ha ke batle dastara thabantwa le ka batla ho etsa motsebetsi. Na ko ntsa rona ne re ngwala di notes ntate ka choko re di bitsa mane tla pangwe lo mbana ba dinke hona temmo. Tlele potla ka o tlise choko yaka ke sekile mobi. Ke sekile mobi nna ngwana mmatao. Sekile mobi nna ngwana stai. Ha o solitse na o sana motho a tla nthiba o ka mpa bitsa kgaitsedi yaka noto tura tontiba bo madima ba bo sa robetse robetse boroko ba ba o qetela ha na phela ke ne ka re potla ke mo lata tontiba pele ke tswa ka pabusing ya khatswa ke tsamaya we ntse e kholo jwa lo wetsang ka o tloela hona temohe mo mamedi jwa le Ghana hona jwa le ire mae re romela difofane mono lona le palame lona ba Ghana le palame khutlela hae mona Ghana le tle hae Ghana Ghana itse ba hantlo rona ile etsang ka 1969 Kofi a briefa aba fama tsa tsi a le shomele metso mena re be le tswile mona ere ko tloela jwa le ke theuwe re metso tsonga le shomele metso mena hantle mo mamedi ka morao go ra ya pele ba hloka itse batho how feel standard one kampumalanga ba hlokala jalo ba ya mosebetsing na hana hore bana ba bone bo ntate ha ba tswa ba ya mosebetsing ba hloka itsona jalo ba sa tla hlola ba ba bona ho fedile aba sa tla hlola ba ba bona dikotsi tsa rona mo Afrika Borwa Mutho ba bang spetle mane ho apolwa ho apetswa ba le shume ba ile nana batho ba no ba le shume o monke ka lelapa ka lelapa ka lelapa hore motho na o fepa batho ba bakae ba ne ba ya station in Samatla a motlakase ke o taba ke o taba ya ke a le tshaba lefu tswa bo sengwe phela qoqa go tsheya le bana ba hao ka morametso to le shume bana ba utlwa hore ha o saleyo bana ba utlwa hore ha o saleyo bana ba utlwa hore ntate o ile mme o ile
4: ya khala mo sampini e khutlile e tshisa ho feta pele Ona ha se moketi wa mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zepayosa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sunfest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso Supilem Bukchan, San City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Motia, the ticket to Tona, Difumane House, suncity.co.za, Let Ticket Pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safiti, Kiziaka, Lamo San City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziaka, Lamo San City.

0: metsotswe ma shoma ba bedile metso me hlano hantle ka mara ora ya pele o mametsele se di FM mo mamedia ere ke ko feditsela tse kore ke di be jwa manna tse sebetsang ha holo kwano Afrika Borwa tsela tsena re di sebedisa ha holo Afrika Borwa ke tsela tse ja rantse pete pete ke batla o di tsebetsela tsena N1 ke bua ka tsela tsena ka bakala kotsi ena etsa itseng ka bona ka Standerton ke R39 yeo N12 N4 tsela ena ya Polokwane ya N1 Pretoria Johannesburg Polokwane sebetsa haholo N2 sebetsa haholo N17 ya bo Emelo N4 Mbombela ke tsela e ja rants pitipiti se sengata N3 ho ya Durban Leona ho jwalo fela N1 ho feta Bloemfontein N6 ho ya East London N2 tsamang ho ya ka mona ka bo Mthatha ha o tsama ka Mthatha ka mane N2 matal wena ilo feta ka bo East London e fete Port Elizabeth e thewe e be lo kena motse Kapa Leona ikutsi batho ba shwa mo tsela engwe hape e ke kopang gore le e tlhokomele ke tsela ya N7 ha o ya ka bo Springbok le yona ba re tshwantse o e tlhokomele N14 le yona e kotsi tsama ka mona ka bo Upington ke o file ditsela mothemotle tsela engwe hape eo ba reng tshwantse o e tlhokomele R61 e re nna ke tlatselletsege le N8 e ne ya botshabelo nna ke tlatseletsa le ka N8. N8 le yona e kotsi. Ke tlatseletsa le ka N8. Ke o file ditsela tseo ke kopang gore ka nako tsohle o di tlhokomele dikotsi. Bona o tlhokaetse batho ba bakae. Ho sengwena ka mona ka Standerton le Magason. Ba ile ba tlhokaetse. Ba le shome. Ba ya mosebetsing hoseng ha ba satla gutla ha ba satla ya mosebetsing hape fela mosebetsi yona o tla dula o le teng o tla tswela pele o tla hirwa batho ba bang ke ntwe bohloko wa holo ke ntwe bohloko wa holo dinaheng tse ding a o tlhokaetse batho ba le shome na ka ofela ya ema mona Afrika Borwa o tlhokaetse ba le shome ba mashoma mabedi le metso meraro e ka re ba pala pinani e reng the show goes on. Ka re ba pala pinani ya Bruce Hornsby in the range. The show goes on. Na ba o ba besi. Ba tla ya malapenga. Na bo ratipa. Ba tla ya malapenga le shume ba ilo ba bona. Le ka mora le motse pedi kapa ka mora le motse tharo. Ba ba nuya. Ho fedile ba tlokaetse. Dumela ntate Motaung, ke na le bothata ba ngwana, ngwana ka o bitswa slow learner. O ntshitswe sekolong. O na le motse le shumele metso e tsheletseng. Ke kopa thuso ya hao. Wena ausi Pulane, jwalo ka o re ngoletse. Ngwana enwa he, a ko mo shebe ngwana hore na o rata eng. Na ke motho wa matsoho. Na o abina na ke motho a batlang o bapala bolo ha ile ngwana na go shebe rona ke motho a ratang o sebedisa matso a hae ka pajwang ska mo qobella ke a utlwa mona wena o batla gore a itswe sekolong se itseng mohlomong ngwana na o tlamela gore a ye TVET a ile rutwa mosebetsi wa matso ngwana na mohlomong o tlamela gore o muise o ile ba bolella TVET maro ngwana na o tswile sekolong o na etsa great mamang o se wa kwata o se ka utlwa bohloko o se wa mtenehela bana ha ba tshwane bana ha ba tshwane bana ha ba tshwane kgaitsedi yaka ba utlwa o Sipulane ha ba tshwane mohlomong mono mo o leng teng o bana a wa mpolela rona o kae go na le TVET mo o sale le montse hantle tsa gore a ka ithuta mosebetsi wa matsoho ha ile mushimane o ka itsala la le ngwanana ka itsala rotse ba lukisa koloi wa muisa mono ba muruta o lukisa makoloi u tema koloi ya wa muisa mono ba muruta o penta makoloi wa muisa mono a ithuta o lukisa di battery jolo jolo ke a utla wena o mmatlela sekolo e tlamehile mo a ka ithutang teng. A wa mpolela rona o kae wena Auspulane ke bone le dinomoro tsa gago mo na ge ke a leboa Auspulane ke a feta go na le mo o ke yang teng go na jwale ge mme ga ke feta ke tla ka Roodepoort Auspulane a re botshabelo a gantle Auspulane yona botshabelo go na le bo motheo a TVET college o koye o kene taxing o ya TVET mane o re kopa o bona principala ya TVET college o tlile o tla mmona o bue le ena kapa o kopa go bona matitšhere monong o bue le bona seke wa tshaba ngwana mme jalo ngwane eno ga wa re bolelela gore na ke ausinyana kapa ke aubuti e re ke fete di-permit Roodepoort ntate motaung ga re na di-permit tsa go rekisa ka mona ka Roodepoort ha e sa le re tsa dikopo tsa di-permiti tsena le mo ntse shweleng mme maponesa a re nkela thepa ya rona a nka thepa ya stock thabang ke mang gana yane ke MMC feng e sebetsang ka di-permiti City of Joburg a ko shebe City of Joburg gore ke mang ya sebetsang ka di-permiti re mmotse maobane majoro ona ale ona le kae banna eh ona fana ka puo maobane yeah ona fana ka puo maobane wila phefumolo wa banna ntate morero maobane ara ha kena ka 2019 u fumane khauti mona ele maspala o sna ntshelete mme ba lekile ba leka kabela ka kopana le mo mamedi mong hape ka labone ntate thuso dumela ke kopa o nthuse ka SRD e sale e re approved go tloa 2022 o fihlela lena leodimo ke nna Matshidiso Mokwena ke leboa Matshidiso e re re tere ifitise he e re re ifitise okay semo he e tsa jwang e tsa ke o he re ifitisa austidi e tsa maile ke file kgaitsedi ya ka mono ausi a ke a shebe gore na a ke su thuse na ka SRD eno ya gao eno 370 eo monna Mahlwana mmogo le wena ausi mona go leitlho la setšhaba re a leboa thabang ka la bobedi leitlho la setšhaba le ne le etetse sebosiso ntsele mane Everton bana ba di 35370 ba seng ba buletswe Baker e ne le televisioneng ba inkile mona go le CDFM re bo pula madibuo thabang re bo pula madibuo o na bile a hlaile le go 405 ba utlwile le CDFM o na le dikoranteng ba ne ba mmitsitse dikoranteng ba re ba utlwile go le CDFM thabang a re bapalelwe naneole re batla naneole na ntate rona re batla go tšhentšha maphelo a batho naneole na le kotsi ya golo e re ke kopane le ausi Nkele o na le mane monna ebile e le Mahlwana a buang ee o na le gona teng mono go leitlho la setšhaba leitlho la setšhaba le sebetsa mmogo le lesedi FM o na le moo re a leboa re a leboa re ke fetele mona ke kene mona ke tsebe kopana ake smohe
1: matsoho a sebeletsa metso le mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng re rolela basebetsi gae bana ka boikitletso ba bona le go ntshetsa pele moruo lesedi FM ke molelo
0: Lesedi FM ke molelwa ke nnete Lesedi FM ke molelwa e re ke fetege mono re ke fete ke ne ke botsitse potso me ke metse karabo tsa lona gore na jalo ka re dula dibakentsetsa ba ipei re itulela mekhukhung ke di feeding to tse re sa tlamea mo dietsa ke tselentetsetse ke tselentetsetse ramolutsi feldjun skroon khotso dumela ntate thuso ere ke bone etsa jwanna ke nna itumeleng ramolutsi feldjun skroon 2024 o fitlhela le ne le odimo ntate fe ga ke fumane 350 ei ga ke ne o lenka le bangata lona ba di 350 di 370 yeyeyeyeyeye ba kena ba le bangata ba re tle ntate thuso tswa re omametse ga o tsebe ka mo re omamelang ka teng ba kena ba le bangata ga ke tsedi yaka a ko etse mosebetsi wa gago moo a ko ba thuse a ko ba thuse tlhe ngwanana a ko ba thuse ena enwa o ka mona ka ramolotsi feldjun skroon nomoro ya gae ke eo yena ga fumane 350 eo moshana enwa wa gantsele a ileng a nagana a ba kopanya ba ne ba tlaile thelebišeneng ba bua thelebišeneng ka borotho ba bona borotho ba rona botle bo bokalo gotlo tharo ya lekwa le ka emisa Afrika Borwa ka maoto ga le ka tshehetsa ka ema ka maoto Afrika Borwa botle bo bokalo lenano lena la jwale ke nako ke lenane o le reng toro ya hao ke feng ke lenane o le reng toro ya hao sebetsa ka ditoro tsa batho mo re batla bona batho ba phela hantle re batla bona batho ba na le dikgwebo tseo e leng tsa bona ba iketsetsa dikgwebo bona ka bo bona re batla bona batho ba jala dijarateng bana ba tsebe go ja re batla bona batho ba jala dijarateng tsa bona bana ba tsebe go ja ere ke fete ere ke fete ke a feta moo mo mamedi ke kopao nka ge o bua le wena gore na ke dife tse o re tlamayang go di etsa le tseo sa tlamayang go di etsa rona mekhukhung ya rona ntate thuso makoloskopo wa ntate kena ga e sale ga re fumane karabo ebe ke o kae ke tshiamiso go lokile ngwaneso e re ke e fetitse ke kopane le ntate shale re tsebe go araba ke kopane le ntate shale a re arabe ke e fetitse ge ngwana mme ke e latletse go ntate shale ntate shale o tla sheba re bolelele gorena ebe ntate o tlameya gore a fumane go itseng kapa a etse kopo shale motswalle wa ka ke tla go wena ko bapaletse le pine monate shale ke a tsewa o rata letambulwa golo ke a tseba gape ebile o rata le ntate kaifa semenya ga golo bomamedi o kae bana le CD FM o moyeng khotso
2: bana de tsolo ka ntate wa
0: re a phela ntate
2: ke phezi ntate wa e tsolo
0: ka ntate wa
2: le go phela ntate wa ka thuso na
0: ho etsa la jwang ka ntate
2: le go bona le 56 years a sebetsa plasing ntate wa
0: ntate o sebetsa plasing 66 years
2: 56 ntate wa
0: or 56
2: eh ntate wa
0: Jwale, mamela mona mona, akitsebe, o tshwere pene ho wena.
2: E, kopa, yonka ka pele nyaka fena
0: ndetoka. A wa tshwara pene, bothata ke hore a wa tshwara pene, ke ne ke tla o fa email, mo o tlameleng hore o tlo o ngolle teng, o ba fe ditaba tsena tse o buang ka tsona. Fela ke kopa, tsamaya o dule fatshe, ke o fa tsona. Tsamaya, dula fatshe.
3: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e ofa maqwetha a hlohlo ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Itheolela tsa di bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Ditaele tsa A grade di tloha ho 6990 square metara. Bina jolo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Ho bona dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka la tharo Motsheanong. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Mumamedi mohlomong lo wena hona le ntate mholo motsebang wile a sebetsa maplasing kana ku etelele ka dilimo a sebetsa jwa lo walla o bona o le jwa a gore ke lefe email address ke lefa email address kena email address ena o ngola nomthandazo obore.moyo obore at dlrrd.gov.za ube ditaba tsa hao he mhlomong wa lele kwa plasi mono le ya lele kwa plasi mono bona le mathata le ngola hape ka pao ka ngolla bonyinkosi ka ipeta bonyinkosi Zulu at D L R R D dot gov dot Z A. Ketalefa yona hape. Ena shabana ha hulu lebatho ba maplasing mole mathata abona. Ke apaleng me pali ha o ke nthabiseng o tsa le teng ka monyaka

0: o tsaba ha ke tsebe na ke manye mohale ha ke tsebe na ke manye ya o tloeditse nna horebe o tla fihla o itahlela fela tshe ka tlhunya ka o sa ntlisa le go tlisa mohale e nna le wena ha re metswalle ibile ha re na tlola re ba yona
1: o tsaba mongwena gore ha ke tsebe ke manye no ya ntsentseng le bitso ga kana wena mosadi mogolo mba wa tseba gore nna ke o rata ka pelo ya ka kaofela
0: leshano o tloye pela ka mona ka leshano ga ke na nako ya baikaketsi o tseba gantle ga o mpatle ba nthatang ke a ba tseba mme wena ga o ye mongwe wa
1: bo mme mamokwena batho bana kaofela ba goreng ba o rata ke manyakileng ya re a le toropong a ntse a tsamaya toropong a ba gopola gore a o tlele diphasiphasa tsena tsa maria o tlo kwaela maoto Ke nna fela malume baby ya o naganama nka o ite kae
0: batho ba morena o ye ka se ka tlhamagogo kampa ka tshela fatshe gobaneng ga o bue empa wa phoa o reketse nna dieta
1: ke o rata o fitlha moo he mme waka o di bona jwa bona ditshwanetse jwa
0: tsona dintle mpa o seka ba nagana gore nkwala molomo nkwala kelelwa nkwala le matlho ka dinthonyana tsena tse o reng wa nthata go fitlha o di latlhela go nna mone jalo ka batho bana ba bangwe ba e reng ga o batla go ba laela o bo ba rekela dimpho
1: kore nna wa mmakatsa a ko utlwe fela ntho tse o di buang ga o tlameile ore fela ke a leboga mogale
0: mogale we ke mang a neng a re ithuta wee ke a go tseba mogale ko tseba gantle ka kotloloo ga ona motho a ka banthuta wena oao tseba le puleng ke mmoleletse ke sa pote kwana ka pokwana gore kolo enyananyana ena ena yo rongwe mofile yona ke le rrapolo o reng a iphase
1: tlhalonamankwena o ka seetse ntho tse jalo
0: manna o bua le mangwe
1: o tsaga ke a lebelela wena gara batho kao fela o ka tsamayo ntse o bua ntho tse go bopuleng wena ko tshepile je
0: e le engwaga e ka nthibang gore ke bue nnete
1: mme bona ke a kopa ke kopa le re fe monyetla nna le puleng re lokise diphapang tsa rona o tlhola o re ntw a ke ya madula mmogo akere a kere mme ebile o tlhola o re motse go agoa wa morapedi jale nna ke ya jwang
0: mogale tseo tsotlhe kapa puene o buang ka yona ona jela maele yana kao fela a bue ke nne empa mogale ka nako eo dinthone di se ka tsela ena di leng ka yona gona jale gona jaletse wa sebedisa botlhaswa maele ao ke ne ke sa bue ke lebisitse taba tsena nthong tsena tse o seng o di etsa puleng gona
1: jwaleo
0: tseba o beile puleng wa modimo tsietsingkanakoeee
1: re go jetse go bua nnete fela nna le puleng re etseditswe go phela mmogo go ya go ile o utlwa le ga re aroga jwang kapa jwang re dula re fumana monyetla wa o boela re gutlelanaga mme mamokwena iketle ke a tseba ke diphosophoso ke le tjenang ke na le go gaptswa pelo ka nako tse ding ntho tse ke di etsang le tlanana gore ga ke rate puleng ke motlhoile empa pelo yaka e tseba gantle mo e fumanang kgotso mme ke go puleng waka mmetle seka ke alataba tsa batho ba babedi tjena
0: mmemaonnamogale mogale ka ba o etsetsang sono ka ngwane wa bathong o tseba ga o tla o lebile puleng helang o ipite ka fatshe jalo ka phokojwe o bona ga e ba puleng ga mmamela o mametse tshomonyana tse tsontsong mo etsetsa tsona tseetsa gale tse ileng tsa re godisa rona re le boma mokwena re letse tšhabe e le gore ke moiketsi ya salleleng ke rata go uetsa
1: mamankwe nna ke sore go tlo ba bonolo empa le wena wa bona ke a leka go lokisa lenyalo la ka lepuleng ke batla mosadi wa ka bophelong baka mmetle ke a mo tlhoka ebile e seng ke a mo batla ke mo tlhoka bophelong baka
0: jo nna basadi jonna mogaleweng o tseba ga ke tutubana ga ke sheba ga ke nagana ko utlwa gantle ntho eo e gabileng wa tseba o leshano a se gore o batla puleng ngwana
1: ke batla puleng o batla gore
0: o sa gopola ona puleng o itseng gore le gaane o batla eng o batla eng o sa gopola
1: ke tseba gantle tsenoeke
0: ke yona ntho eo kao fela e etsang gore o ne ore o rata puleng o sireletsa tsona ntho tseo tsa
1: mamokwena o motho wa mogolo fela jwale ebile ke tlatlwa ke go tlhotha diselepakanyana tse ntsha tšhelete yaka
0: dikenyaskeremokatapei
1: ke wenake tlatlwa ke dikenya skere
0: mokatapeikwenamogona
1: gona jale o ne o le ntho e kgolo sekolong kwana empa gona jale o emetse pei ya makheko ya
0: governmentga
1: ore tankeeeaa meoto
0: mogale ke wena o tla sebetsa o boe lebitleng obane wena tse e leng tsa gao ke tsa
1: bolotsana ebile se ke bule nako telele lwena ke re tswa tabeng tsa ka le puleng ga ebe go sa ntsaneng o batla go ema
0: basadi ngwana eo go nna ngwanenwae la bona mošanyana e o nkutlwa ba nkutlwisise nna ga ke emele ei ya maqheko ke itshebeleditse nna diki kile ka kenya gantle mohuma temeng gore tle re ga go le tsena ke be ke ja mofufutso wa phatlha yaka ba tla ikutlwa ba pula mantsa ba matlha ka moraga mmola itoe
2: gao sipate mosadi nka e tsama lebaleba a makana-kana gore re kopane e be o ntse o jekajeka keng o ntse kwa te sentho a ne a rona a maoba kwa aa ga ke re fete mo mosadi re batho ba bagolo ga re le tsena
3: a sa lerato a se taba eo ke na le ntho tse ngata tse e tsalang bophelong baka nkile wa bona jale e se ka batho ba bangwe banka leo ka e ka motlho mong e o ferekane bophelong baka mara he
2: okay empa wa seba gore ga ke re ga o tlhoka thuso go nna sa go fela ko go mpotsa fela onke founu gore nanka o thusa
3: jo nna ga ke bone gabedi o suaka nka se tlhotse ke o tshepile ka makunutu a bophelo ba ka ko o bolele le ya lelapa laka wena
2: bathosepatiswe wa bona go sa tsebe o tshwarela bophelong o ka se age lelapa go jetse
3: ga ke na maikemisetso o aga lelapa le wena lerato ke kgotsofetse ka lena leo ke nang le lone o tlompolelela o aga lelapa o batla o aga lelapa le nna
2: sepati ga o kgona go tshwarela ga bofano ka ntho e kana-kana ya o latlheletseng yona o tlola ke eng go ntshwarela nna ga ke le ka phonyegelwa ka qoqa taba tsaka le wena le monna wa ka se ka itisa pelo tsena sepati ke fela re tse diphoso re batho gao
3: lerato ga ona monkileng kare go wena nna le habofanwe e kapa nna ke tshwaretse habofanwe
2: ntshwarele he
3: se ka leka oankenya mantswe ka leganongsheba
2: a ke rena ke buisa kore ke bona go sa ntse o dutse ka ga lenyalo le legao le habofane o thabile ausi
3: e bathong he o ditaba wa tseba lerato o tletse ditaba go wena ebile ga o tsebe le gorena ntho e ntudisitseng moo ke eng ga fane ebile o ka seka ba wa tlhotse o tsebile jale o ko tloele o bua taba tsa lelapa
2: lakaga re tse go yona ngwana he o motlisanene e sale ke lokisa ka more wa tseba kere ngwana o atla
3: bathong taba ya ngwana le yone o kena ka gaga yona o ka seka tlontatisa ka ngwana ka lerato
2: sele
3: jonne mosadi o galiwetse o kena-kena taba tsa bophelo ba kae
2: ke wena sepisitseng moeketsi gore o tlo lokolola ngwana e segale ga kerewa
3: nnete ke dumelelane le moeketsi e seng wena lerato ke kope se ka leka wa kena tabeng tsa ka le moeketsi keng ka wena
2: he
3: mosadi o
2: wena sepadi o ema mo senagong tse ore
3: ke ikutlwa gantle
2: o bua le nna gore ke seka kena taba tsa gago le monna waka
3: e ntse ke ikutlwa gorena kerato le ka ba monna gago ga ke ya phonyogela ntse ke ikutlwa gorena kereng ba tsa ga moeketsi a nkutlwile ebile a sena bothata ga ke a lebelela mang kapa mang a tlo tlotisana ditlhokwa le nna mona
2: sepati o etsa phose golo
3: ka eng
2: ga e ba o tlo fa nna a tishitene omphang yona
3: oo
2: o ka setlofa mosadi a tlo dula le ngwana wa gago a tishitweng ganye bodileng jalo ka yone e ne omphang yonaa
3: yona wa tseba ke o fa yona ene bona mo na lerato ke ne ke sa lokolela moeketsi ngwana gobane a sena mo wa dulang teng ngwana ka o na gantle le mo a dulang teng ko o bolelele ke ya pele eo ebile ke ya botlhokwa ko o jetsa ga ebene ga o tsebe o ka seka wa leka wa nagana gore ke etsetsa moeketsi favor ga ke moetsetse favor mona he ebile bona e ka go tla senya monyetla o ne ke batlang go fa moeketsi ga ke tsebana o kena ka ditabeng tsa bophelo ba ka le ba lelapa laka kore ebile o kene le ngwaneng waka o ko o tswe go poulo
2: ausinyana ke batla go fa picture ena gantle e betlile o e bone
3: a kompena ke bona
2: gore na o na le ngwana le moeketsi ga kae ga le tlhogolo ga kae moeketsi ke monna wa ka se nna mosadi wa ke se buang ene ngwaneno wa gago o lo dula le mmeiti kare lelapa laka le monna wa ka so atshutena lekeso kere ga o tlompha yona osi ebile ga ke tlo
3: tlena keitseng ga ke bua le wena ge tala bona ke itse ngwana eo waka o ntse a na le ma a dulang teng
2: ngwanaaaa dula teng
3: ntataye
2: gantataeeaeaoeoeaneeaoo
3: lokile tsa matlhe legato empa o tsebe ngwane waka o ye go moeketsi ga e wena moeketsi e leng tataye ane yeo o e kenya ka mona ka tlhong e thopotele e dule oswaka
2: ke bona gore o na le bofolosinyana bo itseng
3: ee wena o na le bolever bo itseng
2: ke ne ke nane gore motlho mongwe go dulela ga bofane go o tshwaeditse ka something empa he o tla ithuta ga tsela e ntse e ya
3: o kuba e all right yosi bye bye bye legato maare o tsebe ngwana ka gatla mogatle we

0: ke motho le nna ke na le ditlhong
1: wa bona a bebe jalo sena se bolela gore o na le bothata bo o tlamang o tobana le bona o sebetsane le bona ka bo wena
0: ga ke tsebo gobaneng gore ke bothata baka ke le
1: mola a the ke ba gaolema bothata
0: ebile
1: hela
0: e le gore ga oa utlwa go na me mapalesa o itseng ga na re eletsa selese e o itse nna le wena ge ke re dule fatshe re dumelane gore re etsa jwang ka ntho ena e pakeng tsa rona
1: e le gore wena o nagana gore go etsala mabatho a ko buele nako
0: ga ke re nna leano la ka le nyopile jale le wena o ko o bontshe gore o kgathatsaile ka boemo bona ba ditaba tsena tsa rona tse seng gantle e se ka ba nna fela ya dulang
1: ausi mamela na o na le tholo ke tlo le sesenya mona mabatho
0: ebile
1: ke na le potsonyana e le ngwe fele wa tseba e saleng intusi ka mona ka sefubeng yeo ke batlang go go botsa yona ma
0: ke potso e reng eng yona eo
1: um a ko njwetse monna mabatho ande ausi o ipuele nnete fela jalo ka motho ya shwang ke ya okopatlhe o se ke wa ya kwana le kwana o tlhotlho gona mona phatlheng nko utlwa ntle gona kereng e le gore wena mmabatho ga o lete ga o ke o gopole dintho tse ngwe neng wa disa o di etsa le mogale nna dintho tse nne ne le di etsa ga di bapalele kelelong ya gago he go o ka ikutlwang e ka o ka kgutlha le wena gape
0: ga ona ntho e jalo e tsagalang selase ga gona ntho eo ke e gopolang ka mogale
1: mabatho o kopile ka go bue nnete go tshwanetse o utlwala fela go mona ga o bue nnete ma
0: nka se o thetse ka ntho e
1: jena o ka se nthetse jang gobane ke a o jetsa etlhile ntho o buiwang ga se yona mamela ausi ke a o bona mabatho ko o shebile matlhong jena ga ona nka o sheba pakeng tsa matlho wa bona ka wa bula dinko age awai se qetile ka wena motlhome e ka nna banna ke le jena ke le siase ko tlala bikestaraga mana ke swakanyana ga ke mogale bona ke re ga ko o tshose ka letho mmane ga ke tsebe fela go na ntho e ke sa etseng
0: ke kopa nkgolo ga ke re ke a o rata ke o rata o ntse go le jalo ka mme a ntswetse ke ikana ke a tlhapanyamara
1: mola o ka batho mona ae o etsa tsuenyana go bala fela gonna o kgothatsa fela mma batho ma
0: e le gore ga ke sa tseba gorena jale o batla ke etseng kapa ke reng selese o tsebe go nkgolo
1: ke batla
0: ke bue le wena ke
1: kgumanbua nnete fela se ka nna re ga ke gopola o gopole
0: mpe ko o rapele ke re o go selese ntate ga masedi wa ka ya lefatsheng
1: ko e etsa ntho ebane ke ne ke ipatlela nnete fela
0: o tseba selase tabe ya gago e re ba re ke dipitse re tla di bona ka mebale
1: no sharp
0: ke kgathetse e neng ke ikokobeletsa wena
1: oh.

0: Yaba pina manatio, love is power. Me pina ba palwa ki CJB. C yena iye mete Cyrilla. J yena iye mete John. B yena iye mete Banzi. Cyrilla mkulwani usaila shokahala. John toaletenga kalanaki sa me Banzi liena. Jwale he mono, motuya bina mono ke ndate mapaka. Ineli tichere mona yo. Morama paka. Hey la, huya kwa anna mutswalle waka. Hey la, uko nditsetse hle mona tichere mapaka, uko ntshware re bue. Ka ntswe lenu le monate lenu. CJB, your love is power. Hona jwale ke mabenkeleng, ha ke khutla mabenkeleng, hona le mo riang.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 400 ml Vaseline Body Lotion kapa Cream, o kenyelletsa le Argan Oil ka R49.99, o boloka 20 randa kapa 175 gram Protex Hygiene Soap. Reka le highly defensive pedi ka 28 randa, o boloka 12 randa. Ditheko tsena di fumana ho fihlela ka la 24 May. Spa fela, ho na le dipehelo.
0: Asomo he motse motle ke na le ntate mama bolo kwa no mona ha ke tlo buisana le yena ke yena he le tona le shebane le cocktail mona Gauteng ntate mama bolo o moyeng o le sedi FM dumela ntate
3: ke rata o tsiasa ka se ke dumedise wena ntate tso sontown ke boya gape ke dumedise le ba theletsi ba le sedi ke le boga mo tso le file ngona le boga le swaka
0: ke le bona ntate ntate ka di 29 bana ba rendo tha ba tla be ba lukisa mme o tla ba le bothata ba metsi di maspaleng tse itseng o eme jwa mono di maspala tsa ha di eme jwanga ka bona bothata bo batla etsa jwa
3: mo Gauteng province isale mathata a metsi a thoma ntate mtaung ka kgwedi ya November 2024 o tla gopola ba ba re supply ya metsi e tlo emisho ya fela ya ka mantswe a mangwe ya collapse ka yona nako ela ra dira committee ya rena ya province rent water dimasepala ka mokaga tsona department ya water and sanitation ka mantswe a mangwe re šoma re le ngata e tee la boraro le lengwe le lengwe ka nako ya 7 o'clock mantšiboa re a kopana ra boledišana ka yona tabe o e bolelang gore na tshepidišo ya metsi sepela bja mo Gauteng bjanong ke rata gore go wena le batheeletše ke re e sale re ithuta ka nako ela ya 2024 November ba re go na le day zero goba go fitlha gona bjalo le mathata a re bileng le ona mo ngwageng bjanong ke rata gore foramo ya rena e re bitsang intergovernmental relations ka lefapha le lengwe tšhomišano ya mafapha a mmušo ke yona e re thušang gore re kgone go lebelelana le mathata a
0: jwale ga re tlege dilori tsa metsi ke tsa lona bo di-jojo tanke batho ba ithekele di-jojo tanke ga ba na le mathata ana jwalo ka o tlabe go lokiswa ke babo Rainwater.
3: Ee nako e nngwe a kry-bjalong re le setšhaba ka moka re tsebe gore dilo tsa metsi bile tse dintsi tsa tsona di ka mo tsa rento tsa di dutse ka mo bontsi bja tsona eng tsa mathomothomo di ka mo Emfuleni mo Vaal River mo bjanong di pipe tsa metsi mafelo a go tlhekišwa metsi ka mokara tsona nako e nngwe le nngwe di nyaka gore maintenance o be gona di tlhekišwe bjanong ka lebaka leo ke gona mo e leng gore o tla bona nako e nngwe dimasepala ba e fa batho metsi ka di-tracka ga botsobotse molao wa gona e no ba gore mo go bileng le nka re yona disruption ya metsi masepala o kgona go thuša batho di mafelo a mmušo le ona ga botsobotse a swantse a phela a na le tsona ditanka bjanong ka baka le o bonang re rile go dimasepala mo Gauteng ra re lena dimasepala dirang lebaka la gore ditanka tse tsa motse wa Oswere ge go senyegile go na le bothata go lokišiwa a di be matsogong a masepala di be matsogong a mmušo gore le kgone go fa batho metsi ka nako tse ka moka ka gore go patelwa ditšhelete tse dintšhi ntate Motau nako e nngwe o kry-a ba re masepala ka mo mašheleng wa gotlhola-gotlhola ga o a patela batho ba ba swereng ditraka tse batho ga ba kry-e metsi ba le ka lebaka le o re reng ge ka gore o ka sebe wa fedisa gore go se ka ba le bothata bja di-maintenance nako e nngwe electricity nako e nngwe di tlano di phela di le gona empa ge di diragetse ka motsotso o diragetseng ka gona masepala ga o be le maatla le bokgoni bja go fa batho metsi nako yona eo ba sa lokiša bjalong re bona go le kaone ge di dutse mo matsogong a mmušo di seka swara ke sele sela nako e nngwe motho wa company ga gona le mathata a gage bjanong ka lebaka le gore a di duleng ka matsogo a mmušo di kaone ge di dutse moo
0: ore dilori tsena go molemo ntate ore go molemo ga di le matsogong a mmušo di tshwerwe ke mmušo ntate mamakolo ke a leboa
3: ke rata go tsebiša le batheeletše le wena ntate thuso Motaung gore ka sontaga ye mo mesong re tla ba re fa re otollela badudi ba Gauteng gore na re tla kae ka lenaneo le mošomo wa rena wa go lokiša mathata a dimasepala metsi electricity tse ka moka ga tsona tse di tshwenyang batho re tla ba re bolela ka tsona ka yona sontaga ye re na le bona dimasepala ba tla ba ba le gona le bona ba ikarabela re bolela gore na re tswela pele bjang bjalo be ke no re wena ke re polelo ya rena ga ya fela ge le re file sebakarta fela re boya re le tsebiša gore puledišano ya rena ka sontaga e tla ba sepitse bjang leamemi wa boradikuranta di-radio ba di-television batho ba ditaba ka moka ga bona le wena e kgonne o kano re founela ra go fa gore na re ta kae re tla ba re bolela ka gore na re ta kae mo dimasepaleng bo city of jobe ka moka ga tsona ke be ke no re ke di etsebišo ke sa go tseele nako
0: ke a leboa ntate jwale ditaba tsena kaofela le tlabe le di buela kae le tlabe le le kae
3: re tla ba re di swaretse gona ka moo go la Gauteng Joburg-e mo e leng gore re tla ba re biditse bora ditaba ka moo Johannesburg go ka moo re re go bona re re ditaba šetše re tla moo le bona ba re botsiša gore na re tla kae ka mošomo ona sontaga ye go thoma ka 9 o'clock go fitlha ka 12 re tla ba re fa batho karabo le nnete gore re tla kae mo re kgonang re ya kgona mo re palelwang go na le bothata re tla tlhalosa
0: ke leboa ditaba tseno ke leboa golwe ka sontaga le nna ke tla etsa bonnete ba gore ke a o kgwatha ke a o tshwara mono ke utlwa gore na kopano e ntse e tsamaya jwang mme ke rata mantswe a reng le tlabe le ba fa nnete mo o le tlholegang teng le tla ba jwetsa nnete gore mona re a tlholeya re ke ke ra kgona empa mona re a kgona re le jwetsa nnete ya nnete ya mannete ga re etse ditshepiso tsa lefela la mafela ke a leboa ntate thobela
3: re a go lebogiša re re mathatsi le matlhogonolo go wena le batheeletše re leboga motsotso thank you very much
0: ke a feta momamedi ke ntate mamabolo a bua ditaba ge tsa bohlokwa o tse o tla mutlwa ka sontaga mane ga a bua ditaba tseno re jwale ke nako gore ba beye ditaba tsa bona momamedi a fumane nnete moo ba tlholeyang wetsa go itseng teng ba tla bua gore mona re a tlholega go gotle gona jwale setšhaba sena ga se sa batla ditaba tsa leshano ga se sa batla ditaba tsa eng batho ba batla nnete batho ba batla nnete batho ba batla nnete lo mang ka pamanya re nge tlo sebeletsa tshaba jwe tsa tshaba nnete ha se u botsa sire ke mona motse mona batho ba sebetse o tloetsa eng wena ndate nyeo ka pa wena mema nyeo ha u bua le rona ha re sebetse ba tshaba kitetse le shume mona motse mona ba sebetse na ba tshabana o tlaetsa re ba fumane mosebetsi ske ba tshepisa batho ntlo tse bangwe re tla o hlola ske ba tshepisa batho ntlo tse bangwe re o keke wa yetsa bona jwa le batho ba rona ke o jwetsa nthwe kgolo wena ngwana mme bona jwa le batho ba rona mo na Afrika borwa ba se ba ipatlela nnete ha ba sa batla rona o ba jwetse dintho tse ngata tse yang kwana le kwana o ne o bine pina ya tshwene ha ba sa batla utlwa letho ka pina ya tshwene ha ba batla
4: Moratua, akotlise ngwana o kwano.
5: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hai.
4: Dumela hle dipunka-punka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
5: Yo, kelelonyana ya hai dula le tshatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
0: Hona jwale ka mane ka Diakonia Center a Durban, ba sepolesa ba teng mono, ba Home Affairs ba mono mmoho le melata ba bua. O wa buisanwa, mme ke a opola Home Affairs itse e tlatla e lekola gore na ba na le dipampiri na ba na le ditokomane tse nepaetseng tsa go ba Afrika Borwa. Ke rata o le kopa. Ke rata o le kopa. Lona ba bo rona, melata, bathong, le a bona gore maemo ona a ba jwang ka boikokobetso bo boholo. Hlomphang melao ya Afrika Borwa. Hlomphang melao ya Afrika Borwa. Ha o tswile o ile naheng e itseng. O tlamehile gore o hlomphe melao ya naga eo. Rona re le tsamaile lefatshe lena. Re le tsamaile lefatshe lena. Go na le naeng tse ding ga o kena mane. Le America o kena mane airport ya bona. O rola dieta ba tla o searcha ba etseng. Nakong ba be ba re le dikautsu tsena. Ga ditswe. Lebanta. Ga o apere. Jase mohlomong ba jase ena fatshe jeresi ena ka thoko di naeng tse ding o thata hampe ha o tshwane le mona lapeng Afrika Borwa ke dula ke le bolelela ka nae ke e ratang haholo mo o kileng ka tsamaya teng mane ha ka mane ka bo Mandarin Street Singapore ha ba o tshwara o dula le molata ba o dipota le yena motho o dulang le yena wa utlwa thabang ha ba o tshwara ile gore o dula le motho ya tswang ka ntle o Afrika Borwa wa tswa ba o tsamaisa le yena ba ya o nka ntate ba o tsamaisa le yena ba rotla bona pele rona o etsa jwang gobane wena mona ha bo rona mona mona Singapore o dula le motho ya sa tlameyang gore a be mona ba o tshwara le yena ba le dipote le babedi ba yentse magetlo a mararo nthweno ya ba batho ba Singapore ba tshaba go dula le batho ba semolaong ba tle ba o fumane ka ID ya botsotsi ba o fumane fela ka ID ya botsotsi ba o fumane ka ID ya botsotsi yentse botsotsi ka ID ha ba o jona ha o ba palo dina hentse ding ha o ba palo dina hentse ding ba o fumane hape o rekisa di ID o rekisa di passport o sebetsa bo Home Affairs o rekisa di passport o rekisa di ID ba tle ba o thole fela ba o thole fela ba o thole fela ba itshwanela le bo China China re bina la ho national anyway ha ba o fumana o etsa ntho jwalo hape ba o fumana hore o kene mono ka botsotsi o kene mono ka bokeleme ha wa kena hantle hape ba o tshwara o sa hlomphe melao hona le mushane mong thabang mchebe mahlo itse a fitla china ke batla mmamela ka se ile motho a reng o rekisa diaparo mo China. O sa tsama re ka kre di empe China na ko ngwe ke bo 10 cent bo 25 cent o tswa mona South Africa. Se ile motho ba pala magutlela mora. Ba re khutlela hape Africa borwa mo tswang teng. Ba re khutlela ke o bolella. Ke a ujoetsa nka letsetsa ra dikontsana ka o bolella ntate ra dikontsana ka o bolella. Ha ke buile shano ko ujoetsa nnete ya nnete. Ba o khutlisa. Ko re na hentse ding ha bana nako ya hore ba nne ba bue le wena. Ha bana nako ya hore o rekise ID. Ha bana nako ya hore o kadimane ka ID. Ha bana nako ya hore o fane ka passport. Ko re ha bana nako ya hao. Ha o letho o bona ko re ha o letho. Ko jwetse ka nna mo ke tswang teng. Singapore, strata sa ka ke Mandarin. Address ya ka ke 444-888-9222+29. Ha o batla ha ka o fitla o ba botse batla o jwetse. Ba o deporta le motho o tlileng le yena. Yena yo na dulang ha ha yo o mo feeling sebaka tswara dula ha o a sa tlameha ho ba ka re hona ha yeo. Ka molao. Ba o nka le yena. Betsa ka hana bo ile le babedi ba lo lahlela ka nqana o medi o mo tswang ha ba ba yentse ka maghetlwa mararo nkutlo yentswe ka maghetlwa mararo le ka jenu le na la mmakajeno ha ona motho la le mong ya na hana ho dula le motho ya snan di pampiri ya tswang ka ntle Singapore hayo ha o fitla fela ba o bona ba o belaela ba mathela maponiseng re bone motho a itseng la pen le itseng re abelela hore motho ona o ka etsala hore be hona le ntho a tlileng ka yona bana le molao mong o matlampi wa know your neighbor tseba mo aitsane wa hao ke tla mne ya ke tla ke go feel book e o kileng ka ireka ya bona ha ke le kwana o tlo bona bana le book e nngwe mono ba bana le molao mong mono ba bana le yona tseba motho ona aitsane le wena mo tsebe Mutshemotle ke a feta mo ke buisa sena ke taba e tsa lanka mane ka Thekong Durban mo hona jwale ho tshwereng kopano me botata bo boholo melata jwale e robala strateng ba bang ba robala haufi le police station mo no ba bang ba diaconia center mane ba bangile me ba obane a gift of the givers e ne ba thusa ka dijo fa batho dijo tse futhumetseng ha o monate ha o hotle ho bona bana ba lapile ha o hotla pe ho bona bana ba robetse strateng ke a feta me ho batho ba habo rona ke a kopa ape tshaba sesetso ha le ya dina hentse ding o kaya Lesotho o kaya Botswana o kaya Namibia hlompha melao ya Lesotho hlompha melao ya Namibia hlompha melao ya Botswana

0: ke o tsaba ke pina mona tena ke a Harare masike mahapi mona bina mona o sa tlokae tsona tsaba o pala masfofane motheno a senyolo a sere jo na tsaba holo ere ke fete ntate motaung ho na le center batho ba sa itikanelang fela o tshwana fela ha re thusi ho baneng e ka re ntate o ka tla ka mona ka Bellefontein o ko tlo bona mathata a rona le ditliniking re ema mela e melelele ntate motaula ka Bellefontein ditliniking tshwantse re tshware le ntate Mahlatsi go na le bana ba bang gape ba buileng kwano mona le ka sekolo se reng se ruta bana bonese se rutang empa ga se ya ngodiswa batho bano ga ba ngodiswa ga ba ngodiswa mme bana mono ba patala ditšhelete tse tshosang patala ditšhelete tse tshosang Aforika Borwa ya tlameya go di dumelela ntho tse ka rentse ke tse dingwe tsa dintho tse tenang setšhaba kwano lapeng mona Aforika Borwa motho o a tla mona o tswa kwana mo a tswang teng o bula sekolo a re o a ruta o ruta bana le ka go sebetsa sepoleseng o ba ruta ka o etsa eng o ba ruta le ka bonese o ba ruta le ka dintho tsena tse itseng a fumane gore sekolo seno a se yang goditswa batho ba patala di-20 di-30,000 ee ga o a tlameya gore go be jalo ga o a tlameya gore go be jalo go gang tho tse ka reng tse o tshwantse bana ba le mmusong ba tsama ba di thibele ka potlako ga setšhaba se tsamaya se ba bolelela gore mane go na le ntho itse o tswe ka kantorong ya gago o tswe ka kantorong o ile o thusa setšhaba seo se eteletseng pele
1: ga motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong goo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le seyang ka maleng ba be ba qetelele e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshegetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
0: ke nnete lesedi FM ke molelwa mošhaneso wena tladi go na le molaetsa ko o romeleletseng ona mono o ko o shebe ga e sa le motho a raporota swiritšhe kgwedi tse pedi tse shweleng ka mona ka Odin Ndala a ko o ile o sheba mono ko o romeleletse molaetsa ke batla go kopana gape le mme ke na le mang Phukuntsi o ka mona ka Bellefontein fela ke utlwile gore ba mane mose ba mose mane ba ne ba tsamaya le bontate Saki ee ke utlwile gore ba tsamaya le bontate Saki a ko gore ke bone mme ka mono ka ke utlwe go rena motho ba Baku sebaka seo ba leng o sona ke Baku mosemane fela o itse ba tlo etela ga a gotla o etela kgotso mme hello mme we oh ke ne ke re ke ena jwale o ne ke re ke mofumane ka bomadimabe ya lla e tswa batho ba le mose ya lla o tlwa mono e be ithulela e iketsetsa ditaba tsa yona e re ke moleke mona e ka re o tla etela mapolasing ga a khutla fela ka mona a gona o bolela gore di a gana kwana ke o lekile kgaitsedi ya katlhe fela ke utlwile gore mafelong a na beke ga o fitlha fela o tlo etela mapolasing go na le polasi engwe a buileng ka yona mona a tlang go etela ke tla lefa o itse ba etela polasi fe mana o buile ka polasi mona ke tla lefa polasi eno a itseng o tla e etela ga a khutla ga a khutla o tla ka tlae polasi mono a ile o bua le basebeletsi ba mapolasing a ile o bua le baagi ba mapolasing a rona le ditaba tsa botlhokwa tse ba lokelang gore a di bue le bona ke leboa mme ere ke fete Bellefontaine ke bone mo laetsa wa hao ka mona ka Bellefontaine ha di taba tsaka di luka ke tla etela Bellefontaine botsabelo o etsa la jwa botsabelo mo mamedi o moyenga ho le CD FM khotso
2: ho tsone ka
0: re a phela le ka nne
2: ke
0: ntate em
2: ke le mme ma tshabe mona
0: mamela he ho bane o buletse seale moya ka mona ntate thuso hano utlwa ka mona mme ke tlo kwala ha o sa kwale seale moya ke a leboa mme se budi ke nna fela ke a leboa
2: ke mathata e ntse ntate wa ka ke square e ya mme ntate e ntse so ke go patisa ho mona ke dula mona o 17 machabe ho ntate e ntse
0: ko mametse me 417 machabe
2: ntate pipe e chata ile mo and the pipe and the sea, I get a guy here at the air, you couldn't come back anymore. Even if you were in the salon, you go down to such a no more energy, 888
0: No more rocket,
2: 888 You were in pan. Can never need to go
0: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.
0: Scatch, o yeno skai bua betholanyane ere mo ba le kitse tsena o ka mogotsi aka ha o dule o le mo modimo teng o ka ere ke
2: ke le bua o tlo go nna le ke akuri ha o na motho a tla tloetsa mo ibe le sentse le botaleng ke a kopa ntate tshisa
0: thank you nkgono ka mo ka dure mpane hona le monne ke tla mo letsetsa hona jwale mme ke mo kopa re batle ke a utla wa kula nkgono askis ke tlo lwana le bona bana ba machabeng ke tlo lwana le bona hore ba le thuse ka bona bothata bona ke a leboga ke tla ba letsetsa hona jwale ke ba kopa re batle ho wena mo dure mpane a utla nkgono wa ka
2: ke a leboga morena
0: bye bye ere ke tsena ke tla bua le letladi mona ke tla bua le tladi botladi ba potlake ke tla hle ke bua le ena ne ke re ke letsetsa khalipa ntate tladi o moyeng dumela ntate
3: ntare mtaone ka ntate wa ka
0: ke a leboa ntate tladi ke tlo fa nomoro hona phone nya ha mo cell phone nya ha ka sheba whatsapp ya ha ko romela se ditaba tsa o tindale number 6220 ksar ke k6 o tla bona address mono ha isale ke kgweditse pedi ba lla ka Suritsi ba kopa mono ibile ma mabanyana mona ba tswaisa ngwana nga keng
3: ha
0: ba ka ba fumana thuso o ishebe mo wa utla buthi
3: e ke e bula hona jalo ntle tsa batla ke shebile mtao
0: ke a leboa ngwana mme
3: thank you ke ena ke bona bila
0: o e bona hona jalo ko romela ya bobedi hape mme ke kopa tsena tse o ko romelletseng tsona ke o kopa nkhono ibile o na le lehlaba lena yena o ka duorempane number 3885 ko romela address eno ke
3: bo
0: thata ba metsi le potlake ka jeno hle ba nna man ka jeno hle ngwane so hle le e mono lilo thusa
3: Yes, but no, okay, I can let them do.
0: What's our honor about batho but was our wabona he mathata a Welkom wabona he mathata masipala wa Welkom wa bona ha ke rate di nthotse jwalo hle banna a ke letse hore ha batho ba lahle moshane so ke a kopa teacher ya ka hore ho mathwe ba sebeletse ba masipala ba mathe ba sebeletse sechaba ba mathe ba ile o thusa sechaba go romella address e dore mpane
3: ke ne dirim taung no re tama thata dirim taung ke tla bua le bona ba lefapha la rona la siwa le nna ke tla khutla go fe feedback o dumela dirim taung
0: ke a kopa hle mona Surichi e ka mona ka Odendal me metsi yana a buang ka ona ona a Welkom what 17 ona a ka Welkom what 17
3: no ke tla tsa jolo dirim taung
0: pele o tswa o tsamahe ke kwale ditaba tsaka ke rata go bua ka ntate yani a ileng a tla ho wena ka moromela ho wena e o ntlo a irixitsweng ka magetlo a mararo ke a kgola ntse le sebetsana le yona taba yeo
3: ne ntse ke bua le yena hona maobane sebata ke ntate mhlaphudi ne ntse ke bua le yena hona maobane ne ke kopile o sane a tle hape re tlokopana le di official tsa rona ka ofela be ne re ngolle province re sa le mogota bate yena o tlile ke buile le yena ka e sebetsa ntate mhlaphudi se ke metse fela
0: ka feedback ya ha Rex itswe ka 10 rand ta banking akere
3: ke 1 rand as bata
0: o ke ntlwane Rex itswe ka randa
3: ke rand as bata Rex itswe ka randa as bata mentate jolo 1 2 la pele la hae la dutseng lona for more than 35 years
0: ntate o dutse mono more than 35 years banka Rex sa ntlo ka randa ba re atswe
3: as bata empa o la thuswa ke ba ahi ba phetseng le bona ba zone ya hai ne ba re e re ka dumelle ho etsa le tsena ka ntate re mtse ba phetseng go nana go etelle ntlo yona enana ke taba tsa bohloko ho lo zwata
0: mamela mona monna ke a o leboa ke a o leboa a go jwetse ntate mono o mo bitsa pe ka le bitswa bana a ji ba di mabaka ya lengola mona hore ke a leboa ha ile a tshepala a tla ho wena mme le a mothusa gona jwale
3: e ntate mtaung ke ntate mhlaphudi ke budela na mabane le ho tsane tla bentse ke na lena hape zwata re tlo fa feedback ya rona taba tsa teng tsa mele tswang zwata
0: mamela mona tla di hle mona jwalo ka masipala mhlaphudi a skatswa ntlunyenu ya ha yenu ya 35 years ho hanga skatswa ke rata o leboa ba ai ba ile mba muthusa ho ra skatswa mono ka ntle rekisitsweng ka ranta ke ba
3: ranta
0: mintwe na bile hona le motho a rekile mono ha ditlaleo dire le motho a rekile ntlunyenu mono a se wa lape mona Afrika Borwa
3: a se wa lape zwata a se wa lape zwata a sola teng ke ka ho ibileng ho sna le kutlwa bohloko ntata ntshwang fela ha fika thotlotsa seding tsedi tsoka ntle empa se tshaba sa ema le yena tsare ha re to dumela hore tabe e tsena e tsala ho ntata tso mona lapeng
0: mamela ho tshonna le nna mona se ya le moeng sa le sedi FM ho di milione tsena mohlapudi a skatswa ha hai mono tladi nka banna bana ba ha ba balona ba masipala ba housing ba thuse ntate a skatswa ha hai mono mo a dutse 35 years mono mentwa itse rekiswa fela ka ranta ke ntwe mo tshukwa mpino ha tswe mono le khale se tshaba sene se eme le yena se mothuse a tswe a ye kae a ilo phela le mang
3: a lo phela mama
0: mna mhulu wa mokalo ba se ile motho a mhulu ke a o leboa monna ka hore o no sebetse le yena thank you boy
3: thank you zwata
0: ke a feta mo ke a feta mo una le mona ntate no a theola me go alla ntlwa hai ke mo rekisitswe ka randa nna ke le ka bone ka ke 10 randa a thu ngotse randa ntlwa e rekisitswe ka randa ke mathata ke kopanang le ona ona mona a motho wa lwanang le bosiu wa lwane le neng ga no tswa ga hai mo jwale ke fetela tabeng ya nkgono jwale ke mo romelela nkgono ke ne ke utlwile bohloko ntate o ne apere jase ho tshesa a re ntate ke a hatsela ho tshesa re ke a hatsela ho thuketswe ntlo yone ha irekilwe ke molata ka ranta mme ka re mothino o sa irekitsa ona jwale ka 24000 kapa ka 35000 ntlo ya ranta re botateng fela ke ba tsusitse bana ba masipala ka mona ka machabeng ka mona ke ba tsusitse ke ba boleletse ke ba boleletse ka re letle fela gore a tla tswe fela ha hai mono a tla tswe fela a tswe mono ha hai ke buile le bona ke buile bile ha ke kwana le kwana ke bua phatlalatsa mo ke buile le bona kar salanta bena ya ntate morao ha bona hore ntate a dutse mo 35 years akatswa ha ha ka ntlo iri rikswe ka rand ba re banka iri tshe ntlo yo ka rand ke hana jwale le a otla moya wa ka lepelo ka re irekwe ke motho wa kwa a ireka le sabila iri ntlo eno rekisitswe magetlo a mararo ya magetlong a mane na ko ngwa kena ka tlung o fumana ona le batho ba ntsa tipa ba ba strateg a thutswe ke tshaba ka se lebo tshaba sen thank you ke ba meta e bile mbam bam ba nieman ons ka nisiwo an khanne ha ona re tla dula ntse re ya jwalo ho hang ka batho ba baholo motho a tlo la bohloko jwalo ke mishebile ntate mholo a le mo a bohloko jwalo na go go bitswa ke robale go bona se ke tswa fela ke lora ma motho a re jo ke me u di ma beta re we tsanga ke re ke a lora man ke utlwa motho a moholo wa lla man ke re no he ho ba mathata na kopana le ona letsatsi le letsatsi kopana le batho bana ba lla letsatsi le letsatsi ba bang ke bana ba banana ba neng ba le mona bana ba o ke sono ka bona ba babedi jwale jwale nthweng jwale bohloko ba bile bana le bana ha bana le thwa bana le thwa bana ha ona le mo ba dulanteng ke ba tshaba ba shimane ba ba file bana ke ba tshaba ba shimane jo mudimo jo mudimo ai ai ai ai ai ai kor ke ba tshaba ke ba tshaba ke le tshaba le banta ke le tshaba le banta banta le ha ha le bantale ke stimela sa zola ke a bolela gore batho ba na taba o ya mmona ngwane ona o hlopheile ngwane ona ona mo a dulang ngwane ona ona le mathata ngwane ona ona le ingane mushimane ke mpa ka ngwana ne mpa ngwana tsotlhe o emo fela ke le ka ba fa advocate hore ampa ba thuse le bana bana ke ba kupile ke buile le bona ke buile le bona ka re ha ie mebesi ba lekane ke ba kupile bana bana ka re ba lekane jwale ba shwana ba fitla ba ba thetsa ke re ha ke tla wetsetsa tjena ke etse tjena wena a ko mpapalle diketo da o ri diketo mpapalle diketo da mushimano sabila lokolla le banta ke a le tshaba le banta ke a letshaba le banta le mathata lo ka train ya zola ke le o le tshugutsha le matha fela lena real tsiba le ya zola simela sa sa zola mbokeni ngema nka

motho motle re fella mona ke tsaba nako ka nnete ke tsaba nako me hlano metso tso pele ho rra ya boraro ke a kopa e wena tla di ka mono e ya mono banna e ya mono le lo thusa tshaba gore akaba tlo utlwa letho hore joang ke rata lo kopa lona ka ofela ma councilora le bo majoro ha litlile moye mona re jwetse nnete ha litlile moye mona ha litlile moye mona re bolelle nnete as a belief re ya kopa re boleleng nnete re feng nnete hore mona ho etsa la tjena le skela bua le moyeng le re go bana ha re fitla re bona nthotse ka re ntsena re ya swaba re boleleng nnete hona jwa le mo mamedi hona le base seng e fihlile me ba march and march ba temono le bona ba bona matswantle a palamitswa base fela rere ha se re bua re melata o tsore rona ba sotho melata ba ba tsamaisa ke bona bo ra di koranta ba temono maponisa le bona sa fihlile go tla thusa ba ne maemo ha a matle hantle ke Durban maemo a mantle ha matle ha matle maemo jwale ba lwanela gore batho bana ba tsamaya ka base tsa mahala ke eng ba sa ipatalele transport ya bona ntho e mole Natala mole mo mamedi ntho e kwa Zulumane maemo ha matle majoro ke wa fihla le majoro ke o le ka o thiba majoro ke o na fihla wa Durban majoro a fihla ema ka pela setšhaba sena se ipelaetsang a phamisa letsoo majoro a re ba sute wa bona go betere ba majoro o a ba tseba ko a gona moo Durban o a ba tseba jwale o bua le bona jwale o a ba thiba o bua le bona ke eno a hetla bua le e mong ba tlo thusa gore batho bana ba palame bese gantle ka kgotso bona bo red corante ntate ntho ba batlang fela ke setshwantsho monna ba mathela ditshwantsho maemonana sa tlameya gore a fitlhe mona re fitlhile jwang mo god knows e mmedi metsotso pele gore ya boraro Thabo Mokone o tla ba teng lebo o tla kena e ke na hle maponisa mokopa gore a kene ba mokopa wa bona go gobe ausi ke na hle ngwaneso go gobe maemo a ona a matle moo lebo le ena o tla ba teng mmogo le morachabalala Natala Durban ke shebile televisioneng ya rona SABC 404 me ntho e ke ratang mo mamedi ke gore majoro o teng mono me ke bao ba suthile majoro o buile le bona ba ipelaetsang gore ba tle ba suthe batho bana ba thutswe ba palame bese o a e utlwa taba ya bona gore batho bana ba palama bese mahala ha ba patale keng ai oh motlhe mo mamedi a tswa ke rata go kopa go batho ba rona ba mametseng le sedi FM ba utlwang le sedi FM ba le mametseng gona jwale ke kopa ka boikokobetso ke kgumame ha o fihla naheng e itseng hlompha melao ya naha eo ke a o kopa ha o weta o tsamaya hlompha melao ya naha eo le wena ya tlileng Afrika Borwa ha e re o utlwa puo ena ya Sesotho hlompha melao ya Afrika Borwa a bona sena se etsalang provinceng ya Natala motlhomong a so fitlhe provinceng ya gago ee tsa gore o lokise dipampiri tsa gago tle lokisa dipampiri tsa gago tle ke a o kopa lokisang dipampiri tsa lona Ghana se ba kopile gore ba Ghana ba khutlele hae Ghana ba tla ba lata Nigeria le yona itse ba palame ba khutlele hae e tla ba

0: ke tla ntse ntse tsa ke di hlokang gangster loving gangster loving ke mutareng la har ke ra ba joan ra ka bana joan ah ke ke ke tloe lwanela relationship ena la ha u ka tweng ke tloe lwanela iphile ke eva botsa alba mo nge bitsong ka evolution Alicia Keys gangster loving on the CD FM yo putsa ka bongs ke bona hlo ire
1: I am not one of them. I know, yeah, cheese. I'm not going to put a guy.
0: Yeah, cheese.
1: You've been at the monadi.
0: Yeah. Bouncy, bumpy.
1: Oh, okay. Yeah. Oh, that's really fair. I love it. Really fair.
0: Come back, rueful. So. Ba tsama mabedi le metsero bedi fela metsotso pele ra ya bona ke re tella afternoon drive le TLB rla te B ya TLB
2: a tsadi papadi ho re ya tella le bongane tshabalala
1: ke le bile a holo bana beso mamadi wa tshebeletso ya lesedi e le kone le setsa pele tsa dipapadi na no la re ya tella re qale ka tsa o sesa sesesi sa kwano Afrika Borwa Katie Horn o hapile di metale tsenne dipapadi tsa African Swimming Championship mane na henya Algeria o sebeditse ka thata ka nnete morotsana yena me ke morotsana di mo tsela shume le metsurubedi ho tswa ka mona ka Nelson Mandela University me na o hapile metale wa bronze ho 400 meter freestyle ya ba feta mo re bona a hapa di metale tsa silvera ho 400 meter individual medley le ho 800 meter freestyle le ho 4 by 200 meter relay hon o hlalositse hore metale wa bronze o a hapileng ho 400 meter freestyle ke ona o a ikotlang sifuba ka ona o feta emeng jolo ka ha a netefale jolo ka ibile metale ona o monetefale ditse hore hleke sesesi se hlwahlwa holo se ka gonang ho hlurisana le di sesesi tseding boemong bo phameng sebetsone ha yentle mamedi e mo buletse le mati ho kena hlopeng sana ha se le ho ba le kabelo ho Pan Pacific le ho World Junior Open Water Championships ha mamaronya na Selemon Sena e le mphihlelo e kgolo ka nnete ho sheba ho sesesi sena sentseng se sebetsa hantle ho fihlela kana ha isa le se qala ho ba le kabelo ho Junior Worlds ka selemo sa 2022. Ho tsa papadi ya hockey ditikiti di sedintse di qadile ho rekiswa bakeng sa Afrika Borwa a ratang hockey a ka batlang ho ya tlhodisanong ya FIH Men's Nations Cup e tlabeng e le ka mona ka Hartley Vale Stadium Motse Kapa. Tlhodisano ena he mamedi e tlo bapalwa ho tloha ka la 11 ho ya ka la 20 kgweding e tlang ya Phupjane mme hlopha sa Afrika Borwa se tlo qothisana le hlopha tse kang sa New Zealand, sa Malaysia, sa Korea, sa Japan, sa Scotland, sa France, sa Ireland e ka sana le sa USA. Mpudi mona he o tla phunyeletsa bakeng sa ho ya ho Hockey Pro League. Papadi ya pele ya hlopha sa Afrika Borwa ba tlo e bapala kgahlano le hlopha sa France ka la 11 Phupjane horeng ya bosupa pama pele ba thulana le hlopha sa USA ka stana le sa Ireland ho tla ba le di papadi tsa di playoff ho ella mafelong a tlhodisano ibe he ka mramono ho bapala papadi ya magaolakgang ka la 20 hona kgweding e tlang ya Phupjane ho tsa bolo Afrika Borwa ho se ho se kae countdown e qadile me SABC 3 ke le haela hao la FIFA World Cup 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse 30 ana le metsumine ho SABC 3 ka po di streamer ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho patlalla le naha di le moyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 11 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papadi ya pula madiboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o mollo o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 A tshwereng mamadi a se gadi kwala Mohamed Salah o kenyele ditswe sehlopeng sa egepeta se lo ba le kabelo ho 2026 FIFA World Cup me yana he o ile a tsebahatswa jalo e le karolo ya sehlopa se seng sa mosholela sa mokotlisi Hossam Hassan se bapadi sena se dilemo tse 30 na le mesume raro se bapalang pele mane se o re tsebang hore mafolong a sehla sena le kinyamanya semane se a tloha hlopeng sa Liverpool ka magale motse robong se se se bapaletse sehlopa sa naha magetlo a legolo le 15 kaofela mme sa hlaba dintlha tse 60 a nang le metso e supileng Mohamed Salah o tlo beela bapala mmoho hlopeng sa naha mono le sebapadi se bapalang ka lephiong hlopeng sa Manchester City e leng Omar Mamouche eo le yena a kenyeleditsweng sehlopeng ka sena jwalo le sebapadi sele dilemo tse le shumela mosorobedi fela e leng Hamza Abdel Karim ya bapalang sehlopha sa Barcelona sa bakatlase ho dilemo tse le shume le metso e robong. Mme ao sheba go na le sebapadi mona seo ba bangata ba neng ba shebile gore se tle se bitswe tlhopheng sa naga se bapalelang mane naheng ya France tlhopheng se bitswang Nates e leng Mustafa Mohammed yena goang fela ga kenyeletswa setlhopheng sena lalo jalo gore beleletse gore setlhopha sa moshelelela sa dibapadi tse 20 a na le metso seletseng sa naga ya Egepeta se phatlhalatswe hang ga ba qeta go bapala papadi ya setswalle kgatlhano le tlhopha sa naga ya Russia ka la 20 a na le metso 8 gona kgweding ena ya Motsheanong pele tlhodisano e thago ya moapo wa lefatshe tlhopha sa Egepeta se tlo bapala papadi engwe gape ya setswalle kgatlhano le sa naga ya Brazil mane Cleveland ka la tshelela kgweding e tlang ya Phupjane. Tlhopha sena sa Egepeta se go Group G mme ka la 15 kgweding e tlang se tla bapala papadi ya pele tlhodisano ya moapo wa lefatshe kgatlhano le sa naga ya Belgium e be ka la 20 gona kgweding e tlang ya Phupjane se bapala kgatlhano le sa New Zealand e be papadi ya go qetela go tsa megatlhelo se tla e bapala jalo le tlhopha sa Iran ka la 27 gona kgweding e tlang ya Phupjane e le lela gore tlhodisano ya selemong sena e 20 ke e golo feta pele ya moapo wa lefatshe jalo ka e le gore e na le ditlhopha tse 48 lekgetlho la pele dibile akalo tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa pele tsa dipapadi tse ding gape ga di seke tsa go feta e tlabeletsa bobedi metsotsong ye 30 ka mora hora ya bone leboletse bose ba tswela pele ka le monate la re ya thelela bana beso
3: lebelang go lefela bongzito go na le ntho e bitswang lebole lebongzito e bitswang ka Hutchinson Gilford Progeria Syndrome HGPS Hutchinson Gilford Progeria Syndrome ke lefuletsang gore o tsofa le ha ka potlako meleng fela dilemo tsona di beleng tse di eme di tsa mahantle ka tloelo
4: o bua ka lela letsa letseng o swa 31 years
3: batho ba bangata ba bua di nthontho ka o bana o entseng fela ha o sheba dipatlisiso di re hona le lifule jwalo hona le batho ke a hopola ke qalo e bona ntwe ya motho ya tsofalang ka pele meleng o fumane mele se fatlhe o se ka re ke ngono a mogolo kana ko fumane gore o dile modimo sa mararo le motse le mong Hutchinson Gilford Progeria Syndrome ya itsala hohle
1: ho thwe ke engwa tsa le kwana Afrika bona le ka le mosesing ka le mosesing ona le ngwane mong ya ileng a tshwarwa ke lona a hlalela ditabeng haholo ba bua ka yena
3: gona mona Afrika
1: ebile e ne ka pale ya haene le e makatsang jalo ka e le gore dingaka ne di sa lebelela gore o tla phela go fitlhela dilemong tseo tseaneng a diphela
4: a hlaileng a le jalo o etsang o hlaile a le jalo akere mona mme e etsahetse ha fitla dilemong tseo mme ya ba go kenywa ntho ya gore e ka nna ya ba o ile a etsa se itseng le batho ba itseng akere ke se tlang ngwana jwale ditabeng jwale e batle ba tshopodi mo gobane ga o tho tlhaile ka
3: ntho e re sa etsebeng ke gore bathong ba motlhomong batho re fapane motlhomong motho mongwe mokala ka mora dilemo tse 20 e mongwe mokala ntsa le monyane e mongwe mokala le 31 o utlwa mona go thwe an ultra rare fatal genetic condition that causes children to age 8 to 10 times faster than normal. To age 8 to 10 times faster than normal. Kuru tsofala makhatlo harobedi ho isa le shume ka potlako feta ka tloelo.
4: Ya ba kisela mola ho children. Momo to 31 meaning gen adult. It's a children. So ka mantswe ma tsana lebe re le ga hlaga o bona o le ka 9 months re le ga hlaga o bone ka go 3 years
1: o ho yena e hlaile ya salemo
4: e ke ntwe na kereng hona jwale how bala ka ausiena ho hla ha ho so na le menyenyetsi ditlaleo tse supang gore bo ile etsa eng go ga iphumana le beemo mbona go re se le mabare bare wa ba jwale ha re no tseba gore ke ntwe a hlaileng ka yona ka pa ke ho etsa etse
1: jwa ya gona ho ipata
4: wa ba
3: go boketsa le gona go ipata. Ke batla go balea ntho eo ya gobane a ile
4: nna kere ke nka ntho e ke badileng mo ke nka ditlaleo di supa ha e le gore go thwe mabarebare
3: bongane
1: fumana ngaka bana ba se
4: allegedly supposedly
3: children with progeria typically appear healthy at birth but begin showing signs of accelerated aging within their first 2 years.
4: Ah, what's that? 2 years. What do you want?
3: You know,
4: 2 years. How's that? How only 2 years ago, but I got 10 years. Well, hey, what?
3: What are you fumaning? I don't know. Jole ke ena ka jeno ga e bona.
4: Manka batla go e santso fatseng.
1: E fela ene e tsala ngwana jwa lentse. Ke shebile taba tsa yona ona jwa. Ha ya tloele.
3: Ha ya tloele.
4: Just on, ke sona.
3: Ga le bo, ga le bo bonga.
1: Bana ba tla kopana ka half past.
4: Eh. O bo ka go 90.
3: Yo.
4: 5. Yo. Ka se pitipi. Mwemili haku ulebuwa hulo timla moholo wena bongzito. Rikena mibilenge kamuna ka Johannesburg. Juo. Fela he mwemili. Tuza ka diyeza vangare diya tima kwa do. Kine senze ki dulukise. M3 Southbound kamani ka Ellen's Interchange. Mile medi kwezu kamo yuka le pio lele tse. Hadi khanda ka kilo shoko tle. Hona le ku. Tsirafita kamura ka N1 Northbound kamani ka Muroka Bypass. Le pio lele tino la mila lo kwezu kamo. Khanda ka kilo shoko mwemili tle. Hona le vene e minka hare humi. Lakina ku toko tso natana tse pedi hore ngena. Ebo analzo di bonanga sa di bonanga. Tso hake ke tibos underscore mkone. Ed lima wela 1X. Hashtag ratella traffic.
5: Tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: Amagens, ke Brenda Fassie, Amagens, ole se di family shume le metso mera ola metso tsipela go fitla go nyane ya bone. Mo me direng ka meletsa ha 079-758-5066 ka 086-000-3084 #moneymanager.
1: Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Skips are down, skips are dry. TLB ka sebele. Bana de mavo. Ho. Tivos lele. Wo, let's go, let's go. 326. Serapalane, serapalane.
2: Tivo touch. Libongani shabalala. Lilebu hang maela. Ah, Tivos. Ah, next door, Saka Hotman. I moke to sit in Tinky Moke in Labella Tola Bongataba. Ba ma Afrika Borwa ke thotse ka nameng go tma nama e ya di shopong a ha ksa e ke ya di nu ko jwale ke ja bo di gaka jwale ke ja tsela tsa thuteng jwale ha le ka mola ka skotlolong he mane skotlolong mane mane mo go shebelang teng a ka ke ka go foko foko a tibo se tshila tshila ka Friday ka phumelela ka I'm out
3: tshila tshila ha re batle mo fukuditseng bra ya re batle motho ya reng ke fukuditse kapa ke tlohetse ke re dintho tseo sa ditlo le ha ho le boima tsena ha o ditlohelle
4: ao le tibose lebsa ai ba bona dintho kaofela na banna ke a di bona banna ba bona ba thotse airtime ka thola data ka thola le nthwele le ka bana le motlakaso leng fela enough ai kgotsofetse life nyaka ore na eng e mare ka tla ke le bala le nama e ka thola nama fela aga ore na motho reng a reng a msito tswela pele ntate ore ke tsamaya jwang e mo tso ke ntse le tswela ke tlong fela nampa ka le sharp go tsofetse nai ka ke ke mdene ka ile ka petsa
5: siwe le yo na shame yo betway ba tho na le bolo ba tho yo and na shame a ke sa gona go la so ba pala tshimyana tsena na ye go bana ne no tla bo ba pala bo si a bo tse ba pala ka bo o di Bundesliga kai kai a ba tshimo ke a betsa go ga ke sa gona go le tshe go a ke sa gona ba thoma ha ke dutse fela le tse ke tshwa ke na ma ke ke kene ka tshimyana tse bo ma 4 5 bo nka tswa ke popi a ke sa gona ba thoma Betway. Le nonntse ke re fela ba bana Betway ya fela ke re thank you Modimo wa khapo ya lapa. Ntse ke go tshwara jalo fela ke ikwalle jalo ka Betway.
6: Nao hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa. Kgolo e bolela botsetedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete e o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsanang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
7: Ebe so fetse hetse websiteng e ntjha ya ho patala TV license ya hao. Etsa bonnete ba hore account ya hao e dula e sebetsa. Ka ho ingodisa hape kapa o soseletse password ya hao. O se fetwe ke dintho tsohle tse ntjha tse monate. Tse o di tlisetswang ke website ya rona e ntjha. Ingodisa hape ka jeno. O dule o hokahane le rona. Ka website ena e ntjha, o kgona ho patala ka potlako. Ntle le mathata ka thuso ya ditshebeletso tse ngata tse moo. Ka hoo, etsa bonnete ba hore wa ingodisa. O kgona ho fumana melemo yohle e teng bakeng sa hao jwalo ka moreki. Etela www.tvlic.co.za kajeno. TV licenses e etse bakeng sa tsohle tse bohlokwa.
3: Ke shebile mpinane Harman Sekwano X la ma 7 hore ba fetu. Na meriri. I can't go on ka hloho e seng up to date. Le no tje ke na le bad hair week, ke depressed. La o ka tshelete ya ifumane ho thata fela meriri ya ka tshwantse
0: ke. On point.
3: E be on point.
0: Mhm.
3: Okay.
0: Mhm.
3: Alright.
0: Ma yeng khatsa.
8: Eh, leva.
0: Le ganga leso.
8: Sapojwa.
0: Repeti hle.
8: Sapotiel bi mamela. Ba bona ho hlokisa mabrai ka di weekend tse motho a sa ya mosebetsing. nama bafeti a ke khone wa bona inyilile ka sefohojwang a ke khone tibo sa ke khone wa bona le nama
3: he mona wa betsa ka di weekend ho leje
8: table muti wa betsa ngwane eso jole mosebetsi mole nna ntate o re yena jimi
3: jimi
8: ntate Jacob o re ka nnete a khone ke na le yena o re ga khone ho tloela ho patala jimi yena ke motho le jimi
3: o ka ba ba thata joang fela jimi wa ipatala waya
8: she ba go wa bata go a chesa ba nyoloa ba nyoloa jimi nteng waya
3: thank you abuti
8: ke o taba
3: ba re rena ba pele di thata
0: mmeng khatsa
9: re tlo go tsaba bo le lebu
0: ge teme
9: ke khono go tsuka mona ka makateng ga tsho
0: ke yang khono
9: wa bona nna ho ntse ka khone ho a gwana le yona go botsa
3: e ba
9: ke rata ho ntsha hampe hampe
3: o motho di out
9: afi
3: o motho di out
9: a ke motho di out ngwane so yo khale motho thebela ka thata jole go la re bona hore hey e ya sekamela ntse ke tswa ke re le khale
3: ke kae mono ile teng bekeng e fitileng go di e fitileng ka patsepetse fitile mo re ngane ke ntse
9: ha ke sa e bebe ke ke la Cape Town
3: atung
9: Islandan kuri ke ya itsamaela ke ke fofe mo ye mona ke ke ikutise
3: go no sta utu yo a re a leboa ka nnete
9: ke hante
3: thank you thank you go no sta utu e ka tsho
0: mmintsa
3: ah ke nana
0: di outu ke ntwa hai
3: se bile ba motse a sefofane ka re renke taxi
0: ha mona tjwa
3: bona hape ha sta utu
0: o mo yeng khotsa
10: le tsela ka le buma we
0: re tengwa nese
10: a re di mona o tsere mo tsete ja ba mona ga ga mo le tsi ja sko
0: sho max
10: a na ke sentse ke di bona di se ja di e tsama mara yo le wa bona le sela man ke bla wa ke le sela ko ga ta le sela
3: a bla we o motho le sela
10: motho le sela pitabo man
3: o motho mbogoto
10: le sela phela
3: ha o tswa foreka borugo bo turu fela la ho ntse o le thata tse o ithekele o ithabise
10: nka ke khona go ke ga ke bo turu ke ithabise nka
3: man
10: ke a go thibo
3: a ndugu man ayaya banna ba dikota
0: eh fela you only live once
3: hey you can see my chat in live once eh
0: no tsebo tsa mane moeng khotso
10: eh
0: Paul le kae ngwane so
10: a go tsa ditoke ke mo bot like so
0: shampo
10: ba mtswana wa bona ke batla go bua ka kwe ya wa bona tibos
3: eh
10: drinking ene le korokoti
3: eh
10: ke le korokoti le ready nyan
3: eh
10: ya ke go no tswa mo
3: e ba
10: eh ya ke go flu like a yetsa jwang ai tibos le korokoti le ready nyana le
3: ene ke
10: drinking ene tshoe
3: Kutla ba re monate ya lekotkoti monna e feta ya botlo.
10: Jo jo tsantate. E ne e batla re. Ha o ire le lekotkoti le la.

0: bona go nke sentse mabata go ya Master KG a tsama jalo le mmeba se gote ba Jerusalema metsotso ke le shumele metsotso pileng ka morao gore ena ya bona re sentse re kena hantle fela sekotlwaneng sa rona sa thuto e leng se ikwa kotlelo ka jeno re bua ka bohlokwa ba keteko ya letsatsi la Afrika Mihe Mohamed Hopolo go nna nolena o litsetsa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives go kwana le City FM bo tlhagiseng ba tshidiso Ramatsie Dinaha tse neng di balwa ho mashwa mararo a metso 32 di ile tsa ikopanya ho qala mogato wa dinaha tse kopaneng tsa Afrika leng OAU mme seboka se ne se tshwaretswe Addis Ababa naheng ya Ethiopia moo selekane se ileng sa tekenelwa teng Mohamedi. Mosisi wa nako eo ya neng a bitswa Haile Selassie wa naha ya Ethiopia ke ena ya ileng a dula setulo. Ha dilemo di ntse di loyana OAU kapa OUA ke OAU Mohamedi ile ya fetolwa lebitso mme ya bitswa African Union mme selekane se setšha se ile sa tekenelwa Afrika Borwa ka la robonga phupu ya phupu selemong sa 2002 toropong ya Durban provinceng ya KwaZulu-Natal selemong seo sa 2002 ho ile hwa hlwauwa moporesidente wa nako eo wa Afrika Borwa e leng Monghadi Thabo Mbeki ho ka ba moetapele wa AU selemong sa 2026 setulo sa boetapele ba AU se dutse jwalo ke moporesidente wa naha ya Mauritania mme Mohamedi re tlo ba puisanong jwalo le Professor Sithulego Matebesi me yena ke motlhopholi wa ditaba tsa dipolitiki bile ke morupelli me re santse re le ka Mohamedi ho re mofumane ha sa le re ntse re moleka ka nnete prof empa ha re mofumane empa e tla re ha dintho di se di lokile he Mohamedi e be re tswela pele ka puisano ena ya rona ho ya ka mogo e leng hore e ne e tlhophilwe ka teng fela re ka lakatsa le go lwana Mohamedi go romelle melaetsa ho 0797585066 hore re ke re bue ka ho ba mo Afrika ho bolelang ho wena ho ba mo Afrika mme ana o bona sena se re sebeletsa ho le jang re shebile ditaba tse leng hore di ntse di etsahala hona jwale ka rona hena Afrika Borwa mme tse amang continent ya Afrika ho bolelang ho wena ho ba mo Afrika re a khutla re a mabengeleng
1: Hala la ke ona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le leng ho kenela bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng now so le customer ya Standard Bank ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Nkadimetsebe ke o sebele pinyane.
3: Lesedi FM ke molelwa.

Ke o lebohile Tibo se ba mamedi kgotsong. Kantoro ya lefapha la ditaba tsa lehae naheng ya Ghana e ntshitse tsebiso ya moraong ona ka seo e reng ke ho ntshuwa ha baahi ba naha eo kwano Afrika Borwa ho tloha kajeno ka le reng mohato ona o kginnwe nakwana matsatsi a mmalwa. Kantoro ena e bolela hore baahi ba ka bang 800 ba naha ya Ghana ba ngodisitse mabitso a bona le High Commission Pretoria mme ba batla ho boela lapeng. Polelo ena e hlalosa hore tieiso e bakilwe ke ditaba tsa molao le ditlhoko tsa hore ba busetswe lapeng tse kenyeletsang ho hlahlojwa maemo a bophelo le metjha ya ho busetswa lapeng ka ho fumana ditokomane tsa ho palama difofane. Ho sa le jwalo, makgolokgolo a melata a neng a ituletse ka manganga ka ntle ho Diakonia Center Durban a batla botshabedi a tlositswe sebakeng seo mme a lebiswa setsheng sa baphaphathehi Moore Road bakeng sa ho ya netefatsa ditokomane tsa ona ke lefapha la ditaba tsa lehae. Masepala wa eThekwini o hlophisitse di

0: Botswana. For the FM Drive 086000 3084. Rinka baba hlanu. Hey. Iputsa ebeduka kanjani tla phetha. Ai. Tlaitsa jwa. Ahulela moya fatse tsengwane.
1: Ah, ke mamedi.
0: Ah, wa hula moya hule.
1: Ah, ha re nke mo mamedi.
0: Ka hula hule.
1: Khang e gaolwa ke mamedi. Ya pile ka papa ba di mo ba di khotso.
2: Sisli, ai khona. E ka re jwanong o tloetsa la jarena ke jare ya Sisli.
1: Amen.
2: La jarena ke jare ya ya mawela e. Kuri mo kolo tsa be ke le be ke kana na o.
0: Danki kuni.
1: Men khotso.
3: Sisli mawela le tibla
1: touch. Tatele si.
3: Mo le mong wa khotso go loka ma Afrika go mpore ke reng fela pana.
1: Ora le del CIA.
3: Ke ke ya kabanya.
0: Ora le del CIA.
3: Ora
0: wa.
3: Ora ga go tsiba ga tla ba tswa.
0: Wa tswa ke ro le tat.
1: Yeah. Mo eng khotso?
4: O le na go.
1: Asmed.
4: Ah,
1: ke tsamaya le thabo ka jeno. Oh, all right, okay.
4: Okay,
1: hello. Hello,
5: ben khata. Le kae, Abdi?
1: Re dile ga ente te.
5: Ah, tu ke Abdi thabo. Thabo.
1: Ntate.
5: Eh, o mo motse ngwanese.
0: Thank you ntate man.
5: Thank you.
0: Ntse ba le kae batho ba bana le nnete na
1: ke ka. O mo. Thank you. Moeng khos
6: yo yo yo sisli le kae
0: yo yo yo
1: le kae go reso
6: tsap tsap tsap buti bo
0: yo yo yo
6: tsap tsap tsap tsap ba go sa tere e pana nene nene nene
1: ke we nam
0: to tanki pinchi
6: hola hola hola hola ke tsaba ga kimbali ge
1: e ya thabo e ya e ya thabo ba bai
0: What's backing? Took Nitty Akaya Petta. Yo! Nitty.
1: There are a lot of men at here.
0: Nitty, Kajan Waka Wanyulu about one and Nitty. Baka Wanyulu, Kajin.
1: What's about Nitty Kajan Bosman to over the little sea? But one is about vote. So when I let Nitty Kajan
0: make it a guy, when
1: I make it a guy, when I make
0: it a guy, when I make it a guy, vote.
1: Can I get a. Ba se bana le nnete ba kengene. Bo ntate letsie. Bo smanto. Hm? All right. Okay.
0: Ka la hloho.
1: All right.
0: Ska tsikela.
1: Okay.
0: Tlo kwa go la ka tiwa.
1: Ai.
0: Ka go ntwe me street tje. Wala ka tiwa. Wala ka tiwa.
1: And when hell when I went in,
0: Kubula Lamba.
1: When hell when I went in, we say, slam the scam. What's another fit? Why a pin and yak away?
0: Hounds of watch, hounds of
1: why howl a pin,
0: why
1: howl a mabinkele? Ya how a papa like our fail.
0: Say something like a minuanini can send in to the minua, my man. Come on, Aling and Antoine. Ka ha o le le le.
1: A o shebelwe re wetsa. Bona na go enga tajwa. Ngwa bona ha le beke ha wetsa.
0: Ke na go go se hube ngwana.
1: Ah,
0: what's that ke na go go se hube?
1: All right.
0: Le ntse ke tseba go tuka tla phethala ka le leng la matsa.
1: Okay. Re shebe tuka gore na e ya ka le keke. Na la tuka mo.
0: Na mo nwana o supang le seven ke hlaisa le hona le. Ke sa mo nwana o le motho sa kwa. Ka e kopanya le minwana me. Ha o ya o le mo. O re supa nga o tle kwa. A tla dinala le le.
1: Wa se baki.
0: Ka isa le ka ka ya.
1: A o go rua
0: ba. Ka isa le ka ka ya na. Phamisa nyane bo di. Phamisa bo hulanya. Tla isa fela pe ka ka ya na nyane fe.
1: Mo bona di clip tse ga sa bolo. Utle.
0: Re ke nke le momo ke se ka o se. Ja lo setse se le se ke batla go hobela ka se iwana masale a sa ikwele ya ke ka phete. a bona ka hobela mo a wa masane ke o tlwele
1: o se ba ke chapun
0: wa bona ka hobela mo di nopse tsa khutlula e ka go wa le lentse
1: yo
0: go wa le lentse
1: taba ke nako ya ya bongano tse ba
0: e ke re ke chape e wa ne
1: o sheba helwe o etsang
0: all
1: right
0: di eyelash ka pa uwe eling u sa le eling o tla panya ka eling u fihla ha ise le mantsi o tla phetha je tsa batho ba be le tuka batho ba ha
1: tuka e fe ba se bana le tuka ba keng
0: ba be le tuka
1: ba se bana le tuka ba keng ye
0: je tsa bo kuni se se le mo sa eng wena kuni tlo kwane le
1: wait see how you leg boy
0: Handering.
1: Yo. Hey.
0: O no tlong ka efe mo cheko.
7: Ah ngwana ga le tlong ka thape. O jwe le kuba ke thapelo wa tsoma. Mama di ha itse bantsi. Pina e matla o tsoma.
0: O re pele o kena. Ke a ha o lwe.
8: A tadi papadi, horiatella. Le bongane tshabalala.
7: Ei ga mo ke neng ke tshepile go mmamedi ba nna o tla tsama le o jueleke ba empa ya o sana lebu ka jono ka nnete ke tsama le wena sepharishana sa wa tla o le mongkhaitsiri yaka mmamedi wa tshebeletsa le sedi re koneletse tsa o qetela hetsa dipapadi kwa ne hore ya thella ka jeno re qale ka tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa kena Afrika borwa ho se o suka e countdown e qadile me SABC 3 ke le haila haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela o le jwalo o tla boha dipapadi tse mashuma mararo ana le mesumine ho SABC 3 ka pa di streama ho SABC Plus ibile re tlisa mofuto wa papadi ya bolo ho phatlalala le naha di ale moyeng tsa SABC ho tloa ka la le shumela motsumong Phupjane ho ya ka la le shumela motsorobong Phupu 2026 ho tloa mo kiteng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papadi ya pulo ya Maribuho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona Rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso wa molomong ho SABC fela mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsering ha se papadi se papala mbo arimba le bala hlopeng sa Mamelodi Sundowns Marcelo Ayende o ipile ditse di papadi mmoho le yena ho lwana ntwa ya khumamela papadi ya ho qetela ya sehla sena e batlo e bapala kgahlano le AS FAR ibile le ya loto la bobedi ho makgaola ganga CAF Champions League ka mona ka ka tlhakala mane na henya Morocco ka sonta sena se o riang ho sona masandawana ba etela Prince Moulay Abdellah Stadium bakeng sa papadi ya bo mashume a mahlano sehleng sena se o ileng hore se ne se le puima sa dipapadi ka mohopolo hore ba tle ba khutle le mohope ayende ore la o le jwalo se kgahla sa dipapadi tseo ba di bapetseng sehleng sena ke se neng se ntse se lebeleletswe jwalo ka ha ba bapalela sehlopha se seholo jwalo ka sena sa Mamelodi Sundowns ore ba tlo kena papading ena ya loto la bobedi ka moya o phahameng ka ha ba ile ba hapa ya loto la pele ka ntlha e lengwe ho noto mafelong a fetileng a beke ka mona ka Tshwane a re utlwa gore o di beile jwang mapalagare Marcelo Ayende
9: Home thing is so important, and yeah, we have all the week now for preparing in the best way the se collect. We're coming from a lot of game in this last part of the season, but we know we are in Mamelodi. We know we have a lot of game, a lot of competition, and we want to take everyone at home. So this is the price when you play in this type of club. You know, I think everyone is clear on this, and we have a good mentality, a good idea.
7: O tsatsipile ka hore ba ke ke ba tshoswa ke palo ya letshwele le tlabele le mane Prince Moulay Abdellah Stadium sonteng sena papadi nyela e leng hore ke e matla holo mme ba tsiba hantle hore taba ya letshwele hangata ye CTC dihlopha tse ding tse etelang ana henyeno tse bapala le dihlopha tsa naha eo empa hore bona ba tshoswa jwalo ka Masandawana
9: We know the second leg is away. It will be a different like here. We know they have the people, but we have our strength also, and I think we want to fight that side, and we deliver the cup to our fans, to our people.
7: A tshwereng he mamedi se hlopa sa Afrika Borwa sa bakatlase ho dilemo tse le shume le metso e supileng a majimbos Situile tlhodisanong ya CAF Africa Cup of Nations sentseng e bapalelwa mane naheng ya Morocco. Mme ebile se fetiwe ke monyetla wa o phunyeletsa bakeng sa o lo bapala ho FIFA Under 17 World Cup mane Qatar ka kgwedi ya Pudungwana selemong sena. Tlhopha sena sa babanyane se ne se le ho Group C mo se kgonneng fela ho hapa papadi le nngwe ya ba sehlolwa dipapading tse pedi. Maobane se ile sa gagatwa ke tlhopha sa naha ya Ghana ka dintlha tse tharo ho e le nngwe. Le ntle le hore se bontshe bagabadi ka nnete le mmapalo o motle. Ho ile wa bonala ha se hloleha ho sebedisa monyetla e leng se ileng sa etsa hore se hloleha ho fetela mokgahlelong o latelang. Ha re kena ho tsa papadi ya rugby, sebapadi sa Lions Ruan Venter o netefaditse ha e le hore o ntsa ya a ikutlwa ba betere ka mora hore a etse operation ya lengwele. Sebapadi sena se dilemo tse 20 a na le metso e meraro se bapaletseng sehlopha sa naha sa the Springboks lekgetlo le leng fela. O tlo dula ka thoko bakeng sa dikgwedi tse robong e le hooka temalo ena le hooka operation ena e wa sa tswa yetsa mona mo eleng hore ka nnete wang fela e mositisitse haholo bakeng sa merero ya hae nakong ena eleng hore sehlopha sa naha se se sentse se tla qala ka dipapadi tsa sona. O ile a ngola mane ho Instagram he hore o ikutlwa a ntse a ya ba betere empa o leboha taba ya hore o kgonne ho kena operationeng ka katleho empa re se mo sa mohloko fela ke taba hore sehla sa hae se se se fitlhile pheletsong. Tlhopha sa naha sa Deboke hopola he mamedi se tlo qala dipapadi tsa matjhaba haufinyana tjena ka la 20 kgweding e yetlang ya Phupjane. Se tlo bapala papadi ya pele le sa Barbarians ka mona ka Qebega. Monneno he o ile a tswa kotsi ya bane ba bapala le sehlopha sa Leinster sehlopheng sa habo sa Lions mo ba ileng ba hlolwa ka dintlha tse 30 a motsomong ho tse supileng papading ya United Rugby Championship. Ha re kwala ka tsa papadi ya tennis, Novak Djokovic le mokwetlisi Viktor Troyoski ba boetse ba se ba sebetsa mo hape, mme e tlabe e le yena Victoria mokwetlisang tlhodisanong ya French Open. Mme bobedi bona ha bo qala ho sebetsa mmoho jwalo ka e le hore dipapading tsa Olympic ka selemo sa 2024 ba ile ba nna ba sebetsa mmoho. Sebapadi sena se hapileng di-Grand Slam tse 20 a nang le metso e mene kaofela hosane se tlabe se tshwara dilemo tse 30 a na le motso robong, mme o sa bapetse makgetlo a 20 a na le metso e mmedi tlhodisanong ya French Open e wa shebileng hore a tle a sebetse hantle ho yona. Monsena ka mora hore a e hape nakong ye fetileng makgetlo a mararo kaofela. Dibile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi ho re ya thella tse ding hape o so tla teana le tsona lenano le felletseng la dipapadi phirimaneng ena dipakeng tsa hore ya bosupa le hora ya borobedi ka kgaitsedi ya ka Sebidi Molefe e be ho sane hoseng ka labohlano Malaxen o tla ba le wena nanong la thakgowa nna le wena se re tla teana kwano re ya thella sekgutlwaneng sa dipapadi. Bana beso ke tseo.
0: Lebile haholo fela mshengu.
1: Ha go lebo bongs mo hollow na tibla mo mere kena handle fela ka mane ka N12 West bound dipakeng tsa Deep Kloof interchange mo hojolo le Uncle Charlie interchange mela yo hlekwetswe lebela tiso e matla ka bakala tshuhlelano ya sepetepeti ke a feta ke ka N1 southbound ka mara ka Rivonia Road ne pele le tuna la mila le kwetso ka mo ganna ka kelo hloko le teng hona le a kotsi a manjwalo makoloi a mabedi bile ke bona engwe ele lori mona muamedi loki tsena tsa botho ke a feta he ka mona re ka mane ka N1 southbound ka mara ofela ho Harsfontein Road le pele le tuna la mila le kwetso ka mo ganna ka kelo hloko le teng hona le lori e emeng gegenene ka re ho mila ke re go tshwaretse ha kana ka jeno kwano ho ratela traffic di fumana di felletse husane ha metsotso ile ma 25 pele re fitla ho renyane ya bone hashtag ratela traffic
10: tsa le batho ka da dumelang dumelang ke se bula le ba
11: melang ke a tshepa hore ntse le phela hantle ntse ke phela hantle ka lebitso ke nna mofukeng ke keletso ke tswa Free State kwa kwa makwane matsegeng ke mo ke ileng ka holela teng empa sekile mona a the
12: Hi, Skimsa Drive, le bua le mo le bohentumeng ka tumo le Paris. Kutlwe ka re se bante o sena se lahanyane se tsheisang le tsa kana kana. Lepsa ha se se lontlo jwa dikese tseo. Ke kopa le nke le di vote tsa rona tsa di WhatsApp hleng. Le di nke di kgethong ke mo re tlamileng re eteng. Thibos, ke tsamaile le wena ngwane so bye.
13: Au dimos jalo di ali di eyelashes a gona le mokopa tlhagela le wena yo ke magalise ntwe ba le mafreka ka lo ripak blue fontaine o tla qabuile jwan le wena yo lebo
12: shapa shapa dibozo o mi ho ba di shapa shapa ho bela dibozo ho bela a ntse bua ke mo ho bele shapa yo a ke buhle jalo flente ra ko mqenehela.
14: Hello Thabulile bu. Ay ay ay Thibos Thibos. Thibos Thibos. Ay khona ay khona yo ke abuse umuqala hloho. Ay khona jwale ke amutlwela ene wena umuchitetsi. Umuchitetsi Thibos. Pina hay uyikwetsi so fete. Ay Thibos are begini nete bra ya ka a Thibos. Ah how stable. Mhm. Ba talwe no mo ho hletse betse. Ke tedi so ga di plasinza hapo. Thank you.
15: Hai. We. Hai. Ita tele tiele yana la wisi mantho. Mantho mwana ka lo yena ntatele tsi. Wa tseba ne ke thotse ka bo mo ke salatle o boutela thabo. E thabo wa shapa man. Hai khona man. We. Kore ne ke thotse ke salatle le holetsa. Bele le lona ke le a hlaha le se le re. Hai. He hai Thabo hai le ngwana wa mothena hle bana ai go re phadisa ngwana mothena sella ditlobelele we ai khona Thabo e o tla bola ngwana wa batho hle mona go ne leng go galemela phafa ngwana tloe we hai nna ke sa tseba jwale Blackberry wa Stelfante
16: eh le boli tibos le boli tibos le boli tibos al jore be thule mapate jore be thule mapate mo dubujan torontoro tekinalo lo nomwa ke le mamedi a lebo askis ntsha fanda askis baby baby baby tamali tibos o today tamali tibos shapa tibos shapa shapa shapa shapa na go samo ntsa meto
12: wena tha ga ga ga wena thabo wena o buti
17: ene go ne
12: ga ga ga ga ga a tsha se phadi ga ga ga ga ga. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: na ke ratile shapileng bonga wa bona shapileng bonga ne e botlhoko feta tsena ka ofela ga nka bona mohula a raro bongane a se ka ba tlhola a tla losa de riel monga pof
2: le beng ba tsonga o ba paluti go se e go bolofatsa lebo ho ha a ke ba tseka lebo jwae
3: Jumela, a o lebo ngwana go lotlhoga le go ka di vote. A o ngwana go na fanda ga o felletse. E ba hone ya o re ka tshagonyana. Tso kutlo se botlhoko go fela. Magata ba taba botho ke theko ngwana me o thoga le o reka, a o batho go tla loka. Mabinda ba o ke.
4: Ha tibos, shapa ngwana ona go bata tsena fetu. Ke khodesa bo wa ka ke thabo fetu ke bitso ha, ke khodesa. Go mametse ka 88.9 mothokoza mo shapa ngwano
5: go jalo fela mo bene metsotso ke le shume pele re fitlha goreng yane ya botshelela na re nkile jalo Jobe London a tsama jalo le ka mompela ba re se sukendleleni Jobe
6: sukendleleni Jobe
5: nakontsaka
6: kai
5: ntate
6: o sa tsane undu
5: getse ba getse
6: fa lo kila ba manati
5: jo sa le manati
6: a le manati kana go
5: he nna le se ba yona ke no le bala
6: o sna responsibility a di jelelo o ga se ja ba se
5: tlo a ke se ntata Yo snele tshole lengwe go kilana ka lona.
6: Mamela o siwa.
5: Ntle le go gotsa fatse.
6: O miss latie le tenga palelwa.
5: Ah, staba.
6: U bua. U bua.
5: Jo, bo pelo.
6: U bua.
5: Hey, bo pelo.
6: Bona mo le linti.
5: O na le eng ya? Bona o jwa.
7: Ha we dira ba re fela metsotso pele re ba tshelela ke nako ya
8: TNL take me home.

0: wisu kya leboa mo mamedi khotso re thagola machaba Botswana mo presidente wa Africa Borwa Cyril Ramaphosa ore o thabetse se boka sa kgwebo sa Botswana le Africa Borwa se tswelang pele letsatsing lena se boka sena se tshwarwa ka megahlelo e tsheletseng ya dipuisano tsa dinaga tsena tse pedi gaborone mo presidente Ramaphosa le mo presidente Duma Boko ke badula ditulo sebokeng sena Ramaphosa ore Africa Borwa e malala a laotswe ho sebetsa mmoho le Botswana ho sekaseka dintlha tsa ntshetsopele tse amanang le moruo wa dinaga tsena ka bobedi.
1: South Africa stands ready to partner with Botswana as you march towards the diversification of your economy.
0: Congo, hlooho ya mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO ka bokgutshwane e re kotsi ya ho ropoha ha tshwaetso ya Ebola DRC e phahame boemong ba sedika le hoja e se se ka ngongorehisang lefatshe hore lefu lena le ka nama ha jwale. Tedro Ghebreyesus o hlaloseditse mekgatlo ya ditaba hore ho ropoha ha tshwaetso ho dumelwa ho se ho bolaile batho ba 139. Orali Bukamba ke morupelli ya tswang toropong ya Bunia o re batho ba ne ba iphapanya sesosa sa mafu a tswelang pele sebakeng sena sethathong.
2: The number of deaths, I think, has not yet diminished. We all believe it will get worse before getting any better.
0: Rikena ditabenza nalane. Kikala mashama beidile moto motsehanong selemo ke sekete makgolo a robong le metso e mene. Ho thehwa mokgatlo wa lefatshe o laolang papadi ya bolo e leng FIFA ka bokgutshwane. Ntlokgolo ya FIFA e Zurich, Switzerland. Sethathong mokgatlo ona o thehilwe ka dinaha tse robedi e leng Belgium, Denmark, France, Germany, Netherlands, Spain, Sweden le Switzerland. Ha jwale ke dinaha tse 211 tseo e leng ditho tsa FIFA. Moporesidente wa pele wa FIFA ke Robert Guerin wa naha ya Foga. Makgaolakgang a pele a tlhodisano ya mohope wa lefatshe wa FIFA a bile ka selemo sa 1930 papading e dipakeng tsa sehlopha sa selehae e leng naha ya Uruguay kgatlhanong le Argentina e neng e bapalla Estadio Centenario Montevideo Uruguay. Uruguay e hlola Argentina ka dintlha tse 4-2. Papadi ena e bapalletse ka pela letshwele la batho ba 168,346. Tlhodisano ena ya mohope wa lefatshe wa FIFA sepheo ke hore e bapale ka mora dilemo tse 4 le ha o le jwalo e ile ya sitiseha ka lebaka la ntwa ya bobedi ya lefatshe hobane tse ding tsa dibapadi di ile tsa lokela ho kenela bosole ba dinaha tsa bona ba ye bosoleng ho ya lwanela naha ya habo bona. Hababa mabaka ibile a fapaneng antse a mana lentwa ina ka nqengwe lebaka hapene le hore bulukuluhi bone bo se bokalo ba difofane tse bang dikafofa ka patsona dikepe tse bang dibapadi dikatsa maka tsona tsa mabaka a bolokeho ntweng ina ba hlophisi ba tlhodisano ena ba lekile ho hlophisa hape ka selemo sa 1938 empa ba hloleha ka lebaka la sekgahla sa ntwa ha etswa ditlhophiso hape ka selemo sa 1942 ho isa ho 1946 ntle le katleho. Ntwa e ntse e kupa ntle le katleho. Mohope wa bobedi wa lefatshe wa FIFA o boela wa tleha ho tswela pele ka selemo sa 1950 o bapalla toropong ya Rio de Janeiro, Brazil se didi amon sa Maracana mo Uruguay e hlolang ba amohedi ba baeti e leng Brazil ka dintlha tse pedi ho ile nngwe. Uruguay ena e leng hore e hapa mohope ona kgetlo la bobedi ka tatellano. Tlholo ena e bile tlontlollo e kgolo ho Brazil ka ho fetisisa tlhodisanong ya mohope wa lefatshe wa FIFA hobane Brazil e leng yona e neng e amohela baeti e ne e hloka fela ho bapala ka ho lekana le Uruguay e be hapa mohope wa lefatshe. Lebaka la sena ke hore mehleng eo FIFA e ne e sebedisa mokgwa ona o bitswang round robin tlhodisanong ena ha ho fihlwa boemong ba dihlopha e leng se bolelang hore dihlopha tsohle tse tlhodisanong ena di bapala ka ho potoloha mme dihlopha tse pedi tse itlhommeng pele ka dintlha ke tsona tse yang ho makgaolakgang. boemong bona ba Brazil le Uruguay dintlha tsa Brazil di ne di le ntle haholo e leng ka hoo le ha e ne e ka qeta papadi dintlha tse hlabilweng nakong ya papadi ya makgaolakgang di lekana kapa ho sena ntlha ho hang Brazil e ne e tla ba mohlodi empa Uruguay e ne e ikemiseditse ka matla ebile e utlwisisa boemo bona ba papadi e leng ka hoo ba e lwanneng jwalo ka bompudi ba sireletsa mohope ona o sethathong ba neng ba o hlole Argentina mme kgetlong lena ba netefaditse gore ba hlaba dintlha papading ena le ho netefatsa gore Brazil ha e hlabe dintlha hakalo gobane e hlabile ntlha e le nngwe bona ba hlabile tse pedi e leng ka hoo e leng bahlodi ba mohope ona. Re phethelana lane dikgohola tse maatla tsa selemo sa 1993 nokeng ya Mississippi di bakwa ke monna ya neng a batla lebaka la ho qoba ho ya lapeng letsatsing leo a batla ho ya nyorolla a nwe jwala sebakeng seo ho rekiswang tahi ho sona. James Scott o ne a batla ho ya ithabisa phirimaneng eo mme a sa tsebe hore a ka etsa jwang hore a ye moo maileng ka bolokolohi. Hangata mohatsa eo ne a netefatsa hore haeba a bona a dia ho fihla lapeng mme a tseba moo a leng teng o ne a mo lata. Jwale kgetlong lena James Scott a re a sa netefatse hore ho hang mme a ke ba a se kgone ho finyella moo a leng teng moo a natefetsweng e le monyaka phirimaneng eo ho akga letsina le tsebang di ka tsamaellana le lona. Jwale ka le leng la matsatsi he ke mona Scott o loha leano mme leano lena la hae ba bang ba batho ha morao ha taba ena e hlahella ba le hlalosa e le leano la boatla ka ha o rera ho tlosa mekotla ya lehlabathe e behilweng haufi le mabopo a noka ho fokotsa sekgahla sa metsi a phallang le ho feta tlasa borokgo haufi le West Quincy, Missouri e le ho netefatsa hore metsi ana a phalle ka matla a kwahele borokgo tsela e seke ya tsamaya ha bonolo le mme kapa yena mofumahadi wa hae a hlolehe ho molata boithabisong boo a leng ho bona phirimaneng eo. Ho fetse hae ba ka moo a neng a batla ka teng le hoja sekgahla sa metsi se bakile dikgohola tse matla le tshenyo ho feta ka moo a neng a rerile ka teng. Hara tshenyo e bakuweng ho e nngwe ya dipolasi tse haufi ke dihektara tse 14 tsa mobu tse sentsweng ke dikgohola mme le borokgo bo ile ba heleha. Jwale bothata bona ha e sale ba mme fela jwale se bo kenyeletsa le batho ba bang jwale. Diphuputso tsa sepolesa di ile tsa tswela pele ho fihlela selongwa tsebe hore monga ketso ena e sehloho ke James Scott. Mme o ile a tshwarelwa ho baka tshenyo ena ya koduwa le ho ahlolelwa bophelo bohle ba hae tjhankaneng ka lebaka fela la hore o ne a batla hore a ke a phole le ha a le boithabisong mosadi a hlolehe ho nna a mosalasala ka morao. Matjhaba a fella mona mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.
3: Ke metsotso e mashuma mabedi le metsomedi re ya re lebile goreng ya bosupa go bola gore lenaneo le ntseng le ke naga jwale ke lenaneo la ditaba la matshwahlo go Lesedi FM. Re thakgola ntlhagolo ya letsatsi la rona tsatsing la kajeno mme re fumana gore lekala la ditšhelete tsa dipenšene tse fapaneng tsa mmuso tse kenyeletsang ya maqheku, bana le batho ba nang le boqhwala e leng SASSA ka bokhutshwane le gakotse semmuso mokgwa o motšha wa thekenoloji o bitswang biometric system pakeng sa batho ba qalang go etsa dikopo tsa bona tsa go amogela tšhelete ena ya dipenšene tsa mmuso. Mokgwa ona motšha wa go etsa dikopo tsena tse ntšha tsa go amogela tšhelete ya dipenšene tsa mmuso o lebeletse go kengwa tshebetsong diporofenseng tsotlhe go potologa le naga ena. Go ntshetsa pele taba ena re buisana le mmuele wa SASSA Paseka Letsatsi. Ntate Letsatsi o amoetswe lenaneong la matshotlho tshebeletsong ya Lesedi FM. A ko re tlhalosetse ka botebo ka mokgwa ona o motšha wa go etsa dikopo tsa go amogelwa ga tšhelete ya dipenšene tsa mmuso e leng o bitswang biometric system.
4: Mokgwa ona re o kentse gore re o sebedise hobane re bona re bona le batho ba ba mohlomo ba gona gore ba qhengetse 15 ya rona jale a ke re wa tseba ha wetsa biometric 15 mohlomo re tlamehile re itse gore ko wena ka molwana mohlomo tlamehile re tsebe o hlaise le sefatlhego sa gago re kgone gore ga o nkile menwana ya gago re na le tshebediso mmogo le lefapha la Home Affairs re kgone go etsa bonnete ba gore motho o a etsang kopo ya grant ka nnetenete ditokomane tsa gae ko Home Affairs di lokile ga tse ba jale re le batho ga o tla o tlo etsa application o ka se utswe monana wa motho ware nona a se wa gago o tlo tla ka monana wa gago mona wa motho ga o botsitse motlhomong ke motho a sa tlhokaetse bare ga o tla o tlo etsa application re batla monana o gago re kgone gore di-fingerprint tsa gago di kgone go bontsha ka mole ko Home Affairs gore ke tsona.
3: Na ebe ke batho botlhe ba etsang dikopo tse ntšha tsa go amogela tšhelete ena ya dipenšene tsa mmuso ba tlang go sebedisa mokgwa ona o motšha kapa ke batho ba itseng fela go te ya motlhala ba dipenšene tsa maqheku bana kapa batho ba nang le botlhwala
4: ke batho kao fela mme ba etsang dikopo tsa sassa gagologolo ba nang le di-fingerprint ko Home Affairs a ke re motlhomora tseba gore bana ba banyane ga ba soka ba etsa di-fingerprinting ba bomme ba bona ba tlang le bona ba tlo etsa dikopo ba se ba ntse di-fingerprint le Home Affairs ke bona batho ba re ga batla ba batšha ba tlo etsa dikopo re kgona gore re nke melemo ya bone empa ga re so ntho e re etsang ena re etsa le Aforika Borwa kao fela re batla etsa bonnete ba gore ga o thola tšhelete ya sassa re tsebe gore motho o a se motho a ke a utswitseng ditokomane bantse go na le ntho ba reng batho ba utswe ditokomane tsa batho ba fitlha ba apply-a ka di-ID tse feng tsona jale ga o tla ka IDC ya o utlwisitse a kretse tsa gale tse tsa di-green ID o kry-a motho a tlositse senyapakeng tse sepepe tsa motho o mo a apply-a ka lebitso le geseng la gae empakeng tse sepepe se leng sa gae so ga o tla ka dintho tseo re kgona re re kenya molwana wa gago mona re bone ko wena bonnete motho a tlhang ka lebitso lena jale re kwetse gore batho ba se ka kgona gore ba nne ba fete ba utlwe tšhelete.
3: Mamedi Renka, maikutlo a gago le dipheiso tsa gago mabapi le ditaba tsena tse amanang le biometric system re letsetse nomoro tsa rona tsa mogala ke 086 000 3084 086 000 3084 empa pelo moo tlhokomediso o ke nang
5: maikutlo a latelang ke a bamamedi Melesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo.
3: Ntate Letsatsi, ha re hatela pele go batho ba amogelang tšhelete ena ya dipenšene tsa mmuso nakong ya ga jwale na e be le bona diphetogo tsena di a ba ama
4: mme ga di se ba ama ke re ba lefapheng re nka reetsa ntho tsena batho ba batšha ba fitlhang ba tlo apply empa ba bangwe go na le ba rereng batle ba tlo ntšhefatsa o kry-a motho nako ya gae motlhomong a tholang di-service grant ya se e lapsitse a tlamehile a tla go ntšhefatsa ke bona ba rentang kelona ya bone empa ra bua le bona re batla ba tlo itsebisa go na le ba bangwe o tshwana go motlhomong motho grante ya gae e selapsitse kapa motlhomong motho o tlhoka setse go na le ba bangwe ba kgonang gore ba nne ba tswele pele ba nke ditšhelete so re na le nako gore re utlwitse re e tla o tlo ipontshatsa ka pele re ka nnete tšhelete ena o tlo e thola ke wena motho o tlamehileng a e thole.
3: Re le baka mane ka Thabantsho re na le momamedi wa pele ke Ntate Tshepo kgotsa Mhlomphei
6: kgotsa Skidibone
3: Mhlomphei
6: mme ke pa botsa ntate gona ke eng e beleng hileng go gona jwale ba sebedise mokgwa one wa biometrics ke a lebone
3: Mhlomphei re fetela ho Ntate Wiseman kgotsa Mhlomphei
7: ga o swa mme Ntate Tsatsi mo
3: re teng le kae Mhlomphei
7: ke nge ba tla Ntate Tsatsi ha itse ba tsiso mo batho ba patalang batho ba sasa teng ba di-370 go na le batho ba bangata mo bronzile mone mongwe ga ba fumane tšhelete tsa bone ba ba ile go kopa tšhelete ko sasa ba nkile menona ba nkile fatlhego mare every month e damaile ya ditlaena e tsa tse ngata tseo ba etsa dipatiso fela mo dikantoro tsa sasa gore tšhelete tseo tsa batho ba di ya kae di nna yame ke na le 6 months ke sa gole o tswana ke sebetse ke a leboga ke tamamela sealemoya se segolo tsona.
3: Ke le bolelo Mhlomphei re ya ka mane ka qala botsa re na le mme Mamakhobo kgotsa mme
8: kgotsa ntate a u si
3: Eyame.
8: A o se le nna go etsa hale gore khathe ya ka sela hlehile ha se ke lo yetsa khathe ntsha ditlewela system yeo na.
3: Re le bula holome. Ntate Letsatsi o karabela dipotso le maikutlo a hlehileng a ba mamedi.
4: Ntshwentse ngare ke ya pele e ntse gore tse di ba matrix ke yone ne se ke boletse gore go na le ntho ya gore batho ba utswe di-ID tsa batho ba tla batho ba apply ka tsona mohlomong ba bangwe ba tlosa dinepe ba re ke bona batho ba ba tlo applyelang grant so le a renke menwana eo ga se ke bule gore re na le tshedisano mmogo le lefapha la Home Affairs re kgona go bona gore ka nnete motho a tshwere ID eo ke yena one nnete na. Nobody may how Ronald Tatting at all a chelete. Can accept the chelete are in high toll again, but if Mufumo Ronald Chelete was a toller, we can look over to see a cook and Tonya, the mayor Sasa social sitter back. Everybody are currently in a shilly, a killer people on a jury, the caribbean, the caribbean post banking, Motomulum at Langa go up like a cook, a decanton. We need to kill it or a head of the battle on a cook.
3: Mo ba le ba tsebo le di gore ba di tshintsha ke ka re tse ka mo ha ina shile mo hlompe le bo etsa pe le tlalosa ha mogwa ona o mo go thibela diketso tsa botlhakanyetse le bobodi sena se tloetsala ka mogojwang
4: me o thola motho a re ya go ba ke mo lo o ntsha chelete ya go di feela go mo ngaya go di di mabenki le ntse jalo a fitse mo a thola go check ya security ke yona ntse ba re ke identity theft ya u tswa di ID tsa batho ya u fetsa u tswa ID ya batho o tsa mae o lo apply wa tsiba re ha ke ntse ke na mo o thola check yo le ke kula batho le le thola check e tshutse jwale ke ba tla go tsakisa ha ke tlo re re thibela ntlene ya gore batho ba ke go di ka ditoro tsa rona ba o tse di identity ba tla fana re batho ba se itse le rona mo o ba nna ntse re thibela gore o gono ha fitla go banking a o ntsha tshelete a dula mhlomo e kwa kwa o go tlhala ntse tshelete go go motho a sa ka go na so ka dialo tle go motho jwale ra go ba he go se di tsane mo go le batho ba ba go khusise
3: re leba ka mane ka lentle re na le ntate Sibofi kgotsa mhlomphei mhlomphei ntate
9: Sibofi
3: mhlomphei
9: ya leboga ke ya leboga ke ne ke kopa go botsa ntate le tsatsi gore na a go lolo ke bana ba di 350 ya ka mogolo batho ba di 350 ntate le tsatsi ba sokolang ka teng le kwana ba kenyeleditswe mona gobane batho ba ya sokola ntate ga ba sa thuse ke ntate thuso ba thuswa mane makumanose batho ba ya sokola ka di-350 ya go katela gore e kenyeleditse le easy pay na easy pay le yone le sata ke ntho e lengwe na ke ya leboa sasi le ntate letsatsi le kedi ke ya leboa
3: re lebola golo ntate Paseka Letsatsi pele re o ka rabela dipotso tsena ke kopa fela re fetele mabenkeleng re tlabela pe re tshola pele
10: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ke metsotso le shume le metse medi re ya re lebile gore nya bo supa o pala re lena no lentse le ke na jwale ke la ditaba la matshohlo ho le CDI FM ntate Letsatsi o karabela fela potsong ya momamedi e hlaileng
4: ne go tle potso ya easy pay ke ba tsela go tsakisa ha ntori easy pay e tsana le banka e nngwe e khotisa batho ba di pension so go nna le fa pala sa sa ha o tla gore na o tloetsa kopo ya grant rufa authority ka motho mang ko wena o tlamehileng go kgetha go batla go gola kae rona re le batho ba sasa ga re tlameha go kgethela go gola kae jwale ga ke batlo bua ka mabitso a dibanka mona di bona a go tlamile fela batho ba tsiba ga ba tla ba kopa SASSA ke ditukelo tsa bona gore ba kgethe go ba batla go gola tšhelete ya bona kae ga ona banke re sebedisanang le yone ntho e ke sa e tholang gantle mme ke puso ya pele motlhomong ga o kamphitlhela yone.
3: Mo mamedina batla go tseba gore batho ba fumanang dithuso tsena tsa ditšhelete tsa 370 na le bona ba kenyeleditswe
4: mme ntho ya 370 a kere ba tseba gore motlhomong e sa le tlala e sebetsa jalo ga yona batho ba 370 ga batle ko diofising tsa SASSA e sale re tlala ka COVID ga o apply for 370 we applya o sa tle ko dikantorong tsa SASSA jale motlhomong ga o batla go changea dikere le re dumela batho ga ba batla go change di account number tsa bona ba batla go change di phone number tsa bona ba kgonetsetse jone ra bona gore go na le ba bangwe ba shebileng ba nkanfela ba change di-account tsa wena o le gola tola tšhelete yago ya e sandiso ore bakeditse ka go fela le bona ga o batla go change di-account tsa gago o batla go change ditokomane tsa gago re kopa gore o eme re bone sefatlhego sa gago re ke sone sa mannete ka
3: motlhomphei re leba ka mane ka Allan Rich re na le ntate Khumalo kgotso ntate Khumalo
11: kozo melika
3: re tle ka mhlomphei
11: ke tse a se hange ke onde de letsatsi etlo tsatsi ka mo buang ka teng ha nka le boa haholo bana ma kekwa ona a tsokula haholo holo ona mona pele tsa bona tsa bonya ka lumo
3: ntate Khumalo
11: e ke a le bona
3: okay rena le ntate Bontes o letsa ka mona ka Bloemfontein kgotso mhlomphei
12: kgotso a u si ke rata go phuletsa le anole la ntatilisa se ba le kenyang se se go ba le nna jwale ke hona le tshongwe le tshini ke teng a holo ba ne last time ya le ke sekola le dikala re ka toa ka ke be ke a huma se se be ke thola go ntse toa ka ha so tshwe ye di a go kaetse ka mogana go tlile le jwale ke e le e ntse a holo gore ha e ba ne idea ha e ne ka tshela matsong a go saetse mothemong a na ka a ikapisisi le mothomong ya tšhele dithuso tsa mmuso ya SASSA ka idea gae gobane ga so tsenyerwe a tlhokagetse ka go ke re leano lena bontateletsa tsiba le kenyang tshebetsong ke a le thobletsa le letle a golo ka tlhakoreng la ka ke itebuelo sebone le ntate pasekantsana
3: ke lebulagolo mohlomphei re leba ka mane ka Tromsberg re na le ntate Mafa kgotso mohlomphei
13: tumalang mele kae
3: re teng le kae
13: amna ke ntate
3: ntse ntate le satsi o karabela fela ho maikutlo a seng a hlaile a ba mamedi
4: re a leboa golo mme batho ba ba bona hore ntho re etsang e la ke o thusana le setšhaba go bona ga tseba ga o na ntsho bohoko bophelong gore ga o tliwa go tlame re thole tšhelete ya gago ga o fitlha bankeng gore o kenya card ebe re insufficient amount empa o tseba go o na le tšhelete moo jone re kgonne gore re bone batho bana ba batlang go utlwisa maqhetsi wa rona botlhoko ba utlwe tšhelete ya bone gore jone re tlotsa bonnete ba goreng ga ba stopa ba bangwe ba bona re se re kgona gore re ba ise tšhankaneng ga re fetsa go fuputsa re o thola re sedisana gaolo le lefapha la maponisa go na le batho ba se re ba tshwere ba kwaletsweng ba utlwang tšhelete ya batho ba golo go na le batho ba boostang ka mohlomong ba kgomang mone di-social media o ba tshela batho re dikarete tse bo ma 1000 tsa bogolo re bona ba kgona go ntsha tšhelete ba kgona gore ba rope lefapha la SASSA jale re leboagolo a setšhaba se bona gore ntho ne re etsang re tsa bonnete ba gore batho tšhelete rona ya bona ba e thole e mo e tlamileng e pe
3: mohlomphei re leba ka mane ka Henneman re na le ntate Mkhwanazi kgotso mohlomphei ntate Mkhwanazi
14: nalame
3: mhlomphei
14: eyame nane tikupa buta sasa li easy pay yasi bank yakubuta yani yaseleleza
3: mhlomphei re leba ka mane ka Vepena ra rena le ntate Mojanji kgotso mhlomphei
15: inela mme
3: ntate
15: wa tsaba mo getting ke mo ma tsho go me a a se a le mo eng ha ka jwale ga ga sala le ile go yena ga bona mo re tla balela teng go ba how tola o sheba mme ya buang le nna hona jwa le motho sengwana jwa o eme ka maoto o thusa sechaba ka South Africa mme yi wa tsa mo mentiona ka le ditsona go tsa ikutlwa ha ga kikeng ga ya ho yena ga gona mo re ka ba ka thusa teng go ba how tola o sheba ha o fitla go hle mo ha o wa bua taba tsa tsela hona mo jwa le mme yo ke maka tlile wa go go dikatuwe ke mo rata o fetsa bekeng e tla ya le bua ba tsa jaka
3: ke le bula holo mhlomphei e ntatela sa tsuka rabela fela di maikutlo le dipotso tse hleileng tsa ba mamedi ho o ka rabela fela di nthlentseo
4: ke me ke batla fela ho i Peter ena tswarelo ena ya easy pay mhlomong ke Peter hape bane ke batla ho bula mamedi ba rona hore o na le fafa ha rena banka e re sebedisanang le yona e re nang le signature le yona ke ya rona motho o mong le o mong a tlang a tlo apply-a for SASSA o na le boitukelo ba hae gore o batla go kgetha gore o batla go gola kae ga o batla go gola easy pay ko wena a batlang go gola moo ga o batla go gola ko bank b ko wena a batlang go gola moo ga gona motho o motlhomong a sebeletsang SASSA a tlamehileng a o diretse go tlamehile go gole tšhelete ya gago ko wena o le motho a kopang gore o batla go gola kae so ke a gola setšhaba a se mametse se tla utlwosisa gore ga ona banka e re tlamehileng go kgethele yona ko wena o nkang diqeto tsa gore o batla go le gola tšhelete ya gago kae
3: mhlomphei go na le momamedi a le a tlhalosa taba ya gore maqheku a ya sokola e bang a le ba dikantorong tsa SASSA o ka tlhalosa polelo eo mhlomphei
4: ga ke tsebe a sokola ka mokgwa o jwa mme empa mohlomong a ke utlwisise potso ba sokola ga batla ko dikantorong tsa rona ga o na le mathata ko dikantorong tsa rona mohlomong o utlwa gore ga ba o thuse gantle wa gona gore o batle le manager wa office motho o mongwe le mongwe o na le ditokelo tsa gae gore ga setla ko officing ya SASSA a thole gore a kgotsofala o tlamehile a batle manager kapa a batle supervisor ifa sa kgotsofala o na le ditokelo tsa gore a complaine gore a ba fitlhe a o complaina go minister ga ona motho tla o thibela ditokelo tsa gago ga o sa thaba ga o tlile di-officing tsa SASSA
3: mhlomphei nna mokgwa o ne o se o qadile diporofenseng tse ding mme le fumane karabelo efe go tswa setšhabeng
4: ntse re kona re ntse re e tsamaisa country kaofela mme re na le bonnete ba

0: Everybody sa mamari mo tla watse wa Siri FM la bone begeng sense go watla di quarter to weekend 10 to weekend e mo mamari ha mo natla khala di papa di mona se everybody sa kae ka pakae mo metseng le teng busumbona le na le kena ha jole ke latsa di papa di la bone begeng manta o fitlhela bo tlhano he mamari ga bona go tsena ga kena mo yengweso re o neletsa tso hletse boleng tse tshisang tse fresh tse tswanelang tse betsa ha o le bitsola ka ke se video le effecting ka tsena di tapo ga itse ka tsietse mo haladi ba se betsi mo bo tlhle ba keneng ka morao yena tshipikile le sebediza bana beso re mathaletsona hemo mamedi hora e o re lebang ho yona bosumbona ke ya borobedi ke sa tsamaye ke le monhle ke tsa male mohlophisi wa lena latsa dipapadi eleng thabiso aizo motlounga ke yana hemo mohlophisi wa ka tsatsi lena ga nyolwa le yena le ba mane ho reng ya borobedi ha o monate re khale sentse ke shebile mamedi ke sempheti ke o fete weso bohle ba bone se tlopa so mo kwetlisi go brusi a se tsibisitseng ka nete se sansaneng chess tlo khutsufatswa nakong ena e ho lukisetswang ho le ba papading tsa mohope wa lefatshe ke sentse ke go fetetle re ka hla thabela ho utlwa maikutlo a hao atlas di fm facebook le x hashtag rena le wena ntsha maikutlo re utlo re na wena sena se hlopha o bona ihle se tla hle se gone o phetha mosebetsi na ne ke shebile mamedi hle boholo ba dinaha hantse ditsebisa di bapadi tse tla le ba papading tsa mohope wa lefatshe go wa bona hore motsotsi ona na na hentse ding ha se papadi weso ibile ba etsa le dikgatiso ke buella ho lwa ne sa koreng la Brazil wa opola ma ba mona Neymar la na ba dikotsi ne neng yaka ile ha ona kutlwana pakeng tsa ha ile mokwetlisi batho ba bangata ne ba shebile ha holo seng hanyana hore na ebe getlong lena na Neymar o tla gona ho iphumana a kene le obitswa setlopheng se tla emela Brazil mme tsela e bona thabile ka bona mamedi ana le mogatuwa wa ha e ka nnete ba letsa ho etsuwa di video call go mmona ho yena e ka ga golo ha kholwe ke sena se etsalang a sena so wa se shebile ka nnete ke le ka o gata holo motsotso ono ka fumana gore ei ka nnete se ka o ka fana ka morolo ho ba bang di hlophentse ding e se se bolong fela mona wa tsaka na go tsedi la o ka ba tseba gore ha wena o kotse holo kae ho ntse o hloka hala gore ka mehle o hlo nono be le boikokobetso ha metsotso e ka nyenwe e fihla o thabe o lebohe ka mogokileng ka bona ka nnete bone ima ba le bua ka teng di gatisong tsena tsetletsetletse marangrang re shebile se hlopha sa Brazil ke nto lwana mamedi FIFA World Cup 26 ha ke sho jolo sentse ke he ha go tlwa maikutlo ha o ntleng ya mokwetlisi go Bruce ka se hlopha sena se wa setsibisitseng se santsaneng se tlo khutsufatsa gore na o khotsofetse lo kae ho rena la tsadi papa di suma na mamedi se fetwe hle re tlo kena ka mona ka fezile dabi mafelong a beke no nyana di dula batho di tlhodisano ke tse kgolo tsa dikolo papa di nya bolo re tlo tla re kena fezile dabi ke la bone beke bo suma na mamedi go buisana le mo ka u bere re kete ka bahale le trompisi bua ka mang hae sena ka kapa pollen ndlanya atlas di fm facebook le x hashtag ntsama ikutlo rena le wena
1: afrika borwa lentso la ha o le bohlokwa komishini e ikemetseng ya dikgetho e leng iec e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026 local government elections ka kopanelo le sabc education mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa sabc mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno kgetho ya hao ke lentswe la hao etsa bonnete ba hore wa e sebedisa ingodisetse dikgetho tsa selemong sena lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke sabc education ka kopanelo le electoral commission eleng iec sabc education enriching minds enriching lives
2: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa het clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetseng. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
4: Tsadi papadi, ho lesedi FM.

mamela tshwantse sa botsa utse le hore na ile munyaka ya ke jeno khaulo ya diketse tharo ma go latsetse le mashu ba hlanong tsimihlanong le mongoli kgatlong lena ine le molele kwa marumo.

0: wa tsaba ha ke tsebe na ke manye mohale ha ke tsebe na ke manye na ya utlwa ditseng nna hore ebe o tla fihla o itahlela fela tje ka tlong ya ka o sa ntherisa le go thirisa mohale e nna le wena ha re metswalle ebile ha re na tlhola re ba yona
1: o tsaba bomokwena kore ha ke tsebe ke manyenwa ya ntshentseng lebitso ga kana wena mosadimogolo mpa wa tseba gore nna ke o rata ka pelo ya ka
0: kaofelaleshano o tlo ya pela ka mona ka leshano ga ke na nako ya baikaketsi o tseba gantle ga o mpatle ba nthatang ke a ba tseba mme wena ga o ye mongwe wa bona
1: mme mamokwena batho bana kaofela ba goreng ba o rata ke manyakileng ya re a le toropong a ntse a tsamaya toropong a ba gopola gore a o tlele diphasaphasa tsena tsa maria o tlo kwaela maoto ke nna fela malome baby a o naganama nka o itekanyebatho
0: wa morena o ye ka se ka tlhamagolo kampa ka tshela fatshe gobaneng ga o bue empa wa phoa o reketse nna dieta
1: ke o rata o fitlha moo e mme waka o di bona jwang bona ditshwanetse ja
0: tsona dintle mpa o se ka ba nagana gore nkwala molomo nkwala kelelo nkwala le matlho ka dimphonyana tsena tse o reng wa nthata go fitlha o dilatlhela go nna mona jalo ka batho bana ba bangwe ba ereng ga o batla go ba laela o bo ba rekela dimpo
1: gore nna wa mmakatsa a ko utlwa fela ntho tse o di buang ga o tlameile o re fela ke a leboga mogale
0: mogale we ke mang a neng a re ithuta wee ke a o tseba mogale ko o tseba gantle ka kotlologo ga o na motho a ka ba nthuta wena ohak wa tseba lepuleng ke mmoleletse ke sa pote kwana ka pokwana gore kolo e nyana-nyana ena ena yo rong o mofile yona ke le rrapolo reng a
1: iphasekalonamankwena o ka seetse ntho tse jalo
0: manna o bua le mang
1: o tsaga ke a lebelela wena ga re batho kao fela o ka tsamayo tse o bua ntho tse je go bopuleng wena ko tshepile je
0: e le eng moga e ka nthibang gore ke bue nnete
1: mme bona ke a kopa ke kopa le re fe monyetla nna le puleng re lokise diphapang tsa rona o tlhola o re ntwa ke ya madula mmogo a kere mme ebile o tlhola o re motse go agwa wa morapedi jale nna ke ya jwang
0: mogale tseo tsotlhe kapa poene o buang ka yona gona jala maele ana ka ofela a bue ke mmo empa mogale ka nako eo dinthone di se ka tsela ene di leng ka yona gona jale gona jaletse wa sebedisa botlhaswa maele ao ke ne ke sa bue ke lebisitse taba tsena nthong tsena tse o seng o di etsa puleng gona
1: jwaewa
0: tseba o beile puleng wa modimo tsietsingkanakoeee
1: re ko joetse go bua nnete fela nna le puleng re etseditswe go phela mmogo go ya go ile o utlwa le ga re aroga jwang kapa jwang re dula re fumana monyetla wa o boela re gutlelanaga mme mankwena e ketle ke a tseba ke diphosophoso ke le tjenang ke na le go gapjwa pelo ka nako tse ding ntho tse ke di etsang le tlanana gore ga ke rate puleng ke motlhoile empa pelo yaka e tseba gantle mo e fumanang kgotso mme ke kopuleng waka mmetle se ka ke anataba tsa batho ba babedi tena
0: mmemaonnamogale mogale ka ba o etsetsang sono ka ngwene wa bathong o tseba ga o tla o lebile puleng helang o ipete ka fatshe jalo ka phokojwe wa bona ga e ba puleng ga mmamela o mametse tshomonyana tse tsontsong mo etsetsa tsona tse tsa gale tse ileng tsa re godisa rona re le bomamokwena re le tse tšhabe e le gore ke moiketsi ya salleleng ke rata go uetsa
1: mamankwe nna a sore go tlo ba bonolo empa le wena wa bona wa bona ke a leka go lokisa lenyalo la ka lepuleng ke batla mosadi wa ka bophelong baka mmetlhe ke a motlhoka ebile e seng ke a mo batla ke motlhoka bophelong baka
0: jo nna basadi tsonna mogaleweng o tseba ga ke tutubana ga ke sheba ga ke nagana ko utlwa gantle ntho yeo e habileng wa tseba o leshano se ore o batla puleng ngwanake
1: batla puleng o batla gore
0: o sa gopola ona puleng o itseng gore le ga one o batla eng o batla eng o batla eng o sa gopola
1: ke tseba gantle tsenoeke
0: ke yona ntho yeo kao fela e etsang gore o ne ore o rata puleng o sireletsa tsona ntho tseo tsa
1: mamokwena mamokwena o motho wa mogolo fela jale ebanna ebile ke tla tloa ke go tlhotha diselepaganyana tse ntsha tšhelete aka dikenya sekere gona jaloe mokatapei ke wena ke tla tloa ke dikenya sekere gona
0: jaloe
1: mokatapei ke wena bona gona jale o ne le ntho e kgolo sekolong kwana empa gona jale o emetse pei ya maqheko ya government ga o re tankiotsetse diselepaga
0: moo mpolelela meputo mo mogale ke wena o tla sebetsa o boye lebitleng gobane wena tse e leng tsa gao ke tsa
1: bolotsamabonbon ebile se ke bule nako e telele lwena ke re tswa tabeng tsa ka le puleng ga e be o santsaneng o batla go ema tswa tabeng tsa ka le puleng
0: matswatabeng
1: tsa ka le puleng ma
0: ee gwa le toe o alamang mahe a sa bewang ke wena
1: tswaatoamang ke a tsamaya lejale salae banna
0: basadi ngwana eo go nna ngwanenwa he la bona mošanyana e o nkutlwa ba nkutlwisise nna ga ke emela pei ya maqheko ke itshebeleditse nna diki ee ke le ka kenya gantle mohuma temeng gore tle re gagole tsena ke be ke ja mofuputso wa phatlha yaka ba tla ikutlwa ba pula mantsa ba matlha ka moraga mmola itoe
2: gao sipate mosadi nka e tsama lebaleba a makana-kana gore re kopane e bontse o jeka-jeka keng o ntse kwa te sentho a ne a rona a maoba kwa aa ga ke re fete moo mosadi re batho ba bagolo a re le tsena
3: a sa lerato a se taba engwe ke na le ntho sengata tse e tsanang bophelong baka nkile wa bona jale e se ka batho ba bangwe banka leo ka e ka motlho mong he o ferekane bophelong baka mara he
2: okayoka empa wa seba gore ga kere ga o tlhoka thuso go nna sa go fela ko go mpotsa fela o nke founu gore nanka o thusa
3: jo nna ga ke bone gabedi o suaka nka se tlhotse ke o tshepile ka makunutu a bophelo ba ka ko o bolele le ya lelapa laka wena
2: bathosepadintho
3: kentsenyoe
2: wa bona go sa tsebe o tshwarela bophelong o ka se age lelapa ko jetse
3: ee ga ke na maikemisetso o aga lelapa le wena lerato ke kgotsofetse ka lena leo ke nang le lone o tlompolelela o aga lelapa o batla go aga lelapa le nna
2: sepat ga o kgona go tshwarela ga bofane ka ntho e kana-kana ya o latlheletseng yona o tlholwa ke eng go ntshwarela nna ga ke ile ka phonyegelwa ka qoqa taba tsaka le wena le monna wa ka se ka itisa pelo jena sepati ka fela re tse diphoso re batho gao
3: lerato ga ona monkileng kare go wena nna le ga bofane e kapa nna ke tshwaretse ga bofane
2: ntshwarele he
3: seka le ka oang kenya mantswe ka leganong
2: sheba a ke rena ke buisa kore ke bona go santse o dutse ka ga lenyalo le legao le ga bofane o thabile ausi
3: e bathong he o ditaba wa tseba lerato o tletse ditaba go wena ebile ga o tsebe le gore na ntho e ntudisitseng moo ke eng ga fane ebile o ka seka ba wa tlhotse o tsebile jalo a ko tloele o bua taba tsa lelapa
2: lakaaretsego yona ngwana he o mokisanene e sale ke lokisa ka more wa tseba kere ngwana o atla
3: bathong taba ya ngwana le yone o kena ka gaga yona o ka se ka tlontatisa ka ngwana ka lerato
2: ele
3: jwa nna mosadi o gadilo tse o kena-kena taba tsa bophelo bakae
2: ke wena sepisitseng moeketsi gore o tlo lokolola ngwana o segale ga
3: kerewa nnete ke dumelelane le moeketsi e seng wena lerato ke kopa se ka le ka wa kena tabeng tsa ka le moeketsi keng ka wena
2: he
3: mosadi o
2: wena sepati o ema mo sena ontse ore
3: ke ikutlwa gantle
2: o bua le nna gore ke seke kena taba tsa gago le monna waka
3: e ntse ke ikutlwa gorena kerato le ka ba monna gago ga ke ya phonyogela ntse ke ikutlwa gorena kereng ba tsa ga moeketsi a nkutlwile ebile a sena bothata ga ke a lebelela mang kapa mang a tlo tlotisana ditlhokwa le nna mona
2: sepat o etsa phose golo
3: ka eng
2: ga e ba o tlo fa nna attitude ne ompha yona
3: o
2: o ka setlo fa mosadi a tlo dula le ngwana wa gago attitudeng ganye bodileng jalo ka yone e ne ompha yonaa
3: yona wa tseba ke o fa yona ene bona mo na lerato ke ne ke sa lokolela moeketsi ngwana gobane a sena mo wa dulang teng ngwana ka o na gantle le maa dulang teng ko o bolelele ke ya pele eo ebile ke ya botlhokwa ko o jetsa ga ebene ga o tsebe o ka seka wa leka wa naganang gore ke etsetsa moeketsi favor ga ke moetsetse favor mona he ebile bona ka go tla senya monyetla o ne ke batlang go fa moeketsi a ke se bona o kena ka ditabeng tsa bophelo ba ka le ba lelapa laka kore ebile o kene le ngwaneng waka o ko o tswa go poulo
2: ao senyana
3: ke
2: batla go fa picture ena gantle e betlile o e bone
3: a komphe yona ke e bone
2: gore na o na le ngwana le moeketsi ga kae ga le tlhogolo ga kae moeketsi ke monna wa ka se nna mosadi wa ke se buang ene ngwanenwa wa gago o lo dula le mmeiti ka re lelapa laka le monna wa ka so atshuti ena like ke tshwake ga o tlompha yona os ebile ga ke tle eng
3: o tlo yena ke itseng ga ke bua le wena ge tlala
2: bona
3: ke itse ngwana eo waka o ntse a na le madulang teng
2: ngwanao
3: tlwaetseka ngwana ka ga
2: namaa dula teng
3: ayahakontataye
2: ntatae
3: matlhelerato empa o tsebe ngwane waka o ye go moeketsi gae wena moeketsi e leng tatae ande eo o e kenya ka mona ka tlhong e thopotele e dule oswaka
2: ke gona gore o na le bofolishinyana bo itseng
3: ee wena o na le botlheleba bo itseng
2: ke ne ke nane gore motlho mongwe go dulela ga bofane go o tshwaeditse ka something empa he o tla ithuta ga tsela e ntse e ya
3: oe kuba e allright os babae ba lerato mare o tsebe ngwana ka gatla mogatle wena o tla go ntatae moeketsi sharp kubae

0: Silas, a true image kiki di bitla e kana kana. Se fetu ke gaolo e latelang. Ka moso.
1: Bumamputi, babela nan tsetsengata. O setlela. Boikemisetso, tjantjello. Baba mbona, ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Dumela, ke mehleka. Ke bona ka moo o kgathetseng ka teng, o hlobaela ebile o fokola. Hobaneng o sa nwe hleka ya hao, hobane e aha masole a mmele. Boitshireletso bo botla ba mmele, bo etsa hore o be le matla, o phele hantle. Iphumanele hleka chemisting ka jeno, ha ke batle ho bona o shebala tjena o ponne. Hleka, tshepa eo e leng yona. Letsetsa 079-909-1909.
3: O tloa ka matjeke, o fihla le inne nkomobu, Lesedi FM le kgema le wena. Ke molelwa.
4: Ngwanaka, ke a tseba wa tshwenya nako tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana. E se kampa ya ba mme o sa hlahetswe ke lethwa le ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le Karabo ha le na sala le sotleha. Ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC, hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le Karabo.
5: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
6: Afrika Borwa, matsatsi a ntse a fokotseha, mme SABC 3 ke lehae la ho la semmuso la FIFA World Cup 2026. Ho tloha ka la 11 June ho fihlela ka la 19 July. Ke nnete, dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3, lo SABC Plus, lo hasa ka kotloloho dipapadi tsena diteisheneng tsohle tsa radio naka bophara. Ho tloha moketeng wa pulo ho ya papading e kgolohadi ya pele pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico. Hena ha se papadi ya bolo feela, ke nako ya rona, kaofela Harona, Remo, Kaofela, o se fetele ke motsotswana fela ho SABC, mohasi wa semmuso wa papadi ya FIFA World Cup 2026.

Sebeletse ke ratenga le sedi Julio Iglesias ore now that love is on our side again. Ho solo na motho a ka rena re sebe sebe sa joana le wena ho ya pele. Ba di sebe se se ke ba shume ama betana ngale mesirobong pele re kena horeng ya borobong. E bangwe sa tsokena nna ke dikeledi magesene e ke motengwa ha molete. Ke motswelle wa ha o fitlele hore yana ya le shumele metso e medi. Ka labone the king. Me ke a sepa hore la ha o letsatsi e bile le monate. Ke a tshepa gore o tlotse hantle tsotlhe tsa gago di letsa ka tsa mago ya ka mo o labalabelang ka teng ka mo o thagaselelang ka teng mme e bangwe se jwale go tlotsa bonete bang gore re kwala lena letsatsi ka noto e godimo ee e se ka nna qeaqea se ka nna ba le tikatiko ya letho mokgotsi gorenyana le shumele mesemmedi re tlo ya mono tlhathelele ke sa tsebe ebile le mesifa e otlologile ka nnete gobane ke batla go tloa mahetleng mona ke those jalo ka ditshutshu fetheke mane ka dipoto mane go etswa monaneng wa leoto wa o qetela ke ne ko ketse fela bela tears nazo kone sebeletse ka lesedi le ena ga monatule mokalo wa balagathong Bateng bo Kelikumalo, Molingobo, Bateng bo Trey Songs, Toto, Tulani, Matamanteng le Putuma, ebile le ngwe dipina tsa bona ba rendi no hambo. Ke ngwe dipina tsa tempo ke letsong ya rona bosung bona. Fela hantle le mono, re tlo lekola mathata a kelello hle, a sitisang motho ka ithuta kapa ho ba le kutlwisiso e batsi. Ha holo holo jwang re sebile baneng mo tla fumana hore bile e ha ba le dikolong mona ba tle ba lokela hore ba lebe dikolong tsa bana bana le ditlhoko tse ikgethang fela ho nka nako etelela ha holo hore ba ma ba batswadi ba nke qeto ya hore atshe ke yana hana ngwana ka o sa lokela hore a kene sekolo se ikgethileng se tla tsepamisa maikutlo ho ditlhoko tsa hae ka kotloloho Jwale atamela bosung bona nanong la rona la thuto dithutong tsa rona tsa selegae hantle ke mora gore e boropong re tlo tsepamisa maikutlo gana mono gore e kutlwisiso ya ngwana e monyebe o kapa motlhomong go tlhoka kutlwisiso ka o phethagala e be seno se reng le gore ke thuso efe o ka iphumanang o le motshwadi le gore o ka thusa jwa ngwana wa gago jele atamela gantle metsotseng e metlhano ka morago gore ya borobong kone sebeletseng ya lesedi go SABC Education o tlo ikutlwela dintlha tsena tse tlokolosi ka leko tse dingwe ga re tlhokomele gore e be bana ba rona ba tlhoka ditlhoko ba na le ditlhoko tse batlang di ikgethile e be re ba isa dikolong tse tlwaeleileng a thi hee o tlhoka tlhokomelo e batlang e ikgethile mme ga o na letho ebile le phoso ebile ga wa tlameha go be le sekgobo sefe kapa sefe jela atamelela metsotsong yane metlhano ka morago gore a ye borobong o tlo utlwa gore na ke eng ka nnete e lokelang gore o ka e ela tlhoko ya pele o le motswadi le gore ngwana gao ke matshwao a fe a ka o bontshang gore motlhomong o tlhoka tlhokomelo e batlang e ikgethile sena se bolela gore le sekolo se a se kenang ngwana ba le tsena se mo gotlisetsa morago gona le gore a tswele pele jale nanong la rona la tshotlwana sa rona sa thuto se ikgethileng dithuto tsa selegae re tabe re tshwere tabe e na le moeto wa rona bosung bona kwane tshebeletsong ya lesedi sebametsotse ke 20 le betse tsheletseng pele re kena goreng yane ya borobong fela he o tlotse jwang Ya ho beke e bile tswang. Tsibile molaetsa wa hao X Facebook Instagram @LadyCityFM @LadySoulsky. Tsibile molaetsa wa hao ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066. O ka ntetsetsa nomora mohala ke 086-3403084. Ya ho beke e bile tswang. La haule sa silena la kajeno ibile lejwang ha re jele kuma mkhosi

Male ka pina monate a re skelang tsia metsotso ke robong re fogaletse gore ena ya robong ke o amohela e bile ke o dumedisa mamedi ke lena no la re moho lena ke la thuto la samahlale a ke ni the gele civic education thuto tsa le haye mo ile ngore ka jeno mamedi hle re tlo buisana le wena ka taba ya bohloko wa tseba e bile re kena ka metseng ya rona re kena dikolong tsa rona re kena malapeng a rona ka jeno re tlo sheba hore na hantle ntle taba e etsang hore ho be thata bakeng sa hore bana ba nang leng ditlhoko tse ikgethileng ba ye dikolong tsena na ke bofeng hobane mame ntho ke e hlokometseng hape ke ya gore ba ithuti kapa nka re ba rutwana ba nang le ditlhoko tsa ho ithuta ho sa kgathale hore na ke tsa mmele ke tsa maikutlo kapa ke tsa ntshetsopele e etsang gore ho be thata ho bona hore motho a atle ka phaposing ya hae ya thupelo jolo ka bana ba bang jolo ke batla ho bona hore na ka nnete batswadi matitjhere le setjhaba ba ka tsa qeto jwang hore bana bana ba ye sekolong se kgetheileng bakeng sa hore ngwana a tsebe ho sebetsa mosebetsi o dumelanang le yena ka nako tse di motho tla tshwara ke ni the gele ngwana ka ha re sheba dibuka e hlile ka re o tsamaya a wa bona empa ha ke mofatsa matsokini ngone no khona go a itse nthwena ka pelenyana empa kae kae re fumana go makationing a rona batswadi ba bang ba tshaba bang dikolo tsena tse kgetheileng re ya dinyefola re ya dinyatsa re di bitse ka mabiso a itseng go bana ba kena dikolong tsena ke bana ba jwang ba jwang ba jwang empa go se jwalo mamedi a jo o polo go kolong tsena hona le matishere lengwe a tswa sekolong bakeng sa otlo ruta bana bana ba mofuta ona hobane ka nako tsedingwe ka fumana go ngwana yenwa o na le bothata ba pono ka mantswe mo sekolong seo le di chokbotong tsane tsa bona tsane ke tsane tse golo ba sebedisa di sebediso tse lengwe ngwana o tlo gona go bona hantle ha le ka phaposing ya thupelo o fumane mong hore o na le bothata ba kutlo dikolong tse kgetheileng hona le disebediswa bakeng sa bana ba jwalo bana ba nang le bo autism spectrum disorder hona le matitjhere a gonang ho ba thusa hona le bana ba ileng hore ho hang mamedi ha gone ho utlwisisa empa tataiso yona e teng bakeng sa hae mohlomo ke ngwana ileng ho tletse papadi haholo se re tswa mahlokong a kelello dingakeng tsa teng re fumana hore atshe o hloka hore na re nne re motataise hore atle hantle jwalo ka thuto tsa hae jwa re batla utlwa wena motswadi go mohlomong na le ngwana jwalo lapeng o somisitse sekolong sena sa bana ba kgetheileng re batla utlwa gona e le go wena gatlo la pele ha o no bua le matitjhere ka taba ena le le la bua ka yona jwang ke maela tla ka yona ke wena kapa ke titjhere wa hae kapa wena o la hlamong ka fela wa misa sekolong sena go bona le mong ileng go kena kolotse hantle tsa bana ba ileng gore ditlwaelehile a ke re mamete o fumane mongwane ona bala grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 empa ha a tle ithutong tsa hae ke mane mo matishaga bona gore o ngwane no hloka gore a ye sekolong sane sa bana ba kgetheileng jole ke mane mo ileng gore ha e fitla mo boemong bo hona le batswadi ba hanang mamete hona le motswadi a hanang a re nna ha ke batle ke ni the gelo hobane a utlwile mamang a re dikolong tsa bana ba jwalo hona le eng a e mamedi a e sebetse ka jeno re batla o ruta go kolo tsena di tlo gona o thusa ngwana hao re batla wena mohlomo motswadi ke leng a feta boemong bona o re hlalosetse gona o ile wa qoqela ngwana hao gona o baneng a tshentsha dikolo go ba ke re velopolo tshentsha sekolo o tshentsha metswalle o tshentsha ntho engwe lengwe lengwe jole re batla utlwa gona e le wena tsela ya hao ya bophelo ebile efe lo re na re ka etsa jwang hore metseng ya rona re thibele nthwena ya o nyefola lo gesa dikolo tsa mofuta ona 0797585066 0797585066 ruto rena ebe wena o reng la ntso sina ngwana kwadile mamedi ka pantsana le bothata ona mothata nthumele voice note nomorong ena ruto rena ebe wena o reng ka taba ena lena lenane o letlisetswa ka motlotlo ke SABC education ho le sedi FM kana nelo motlo e ke yena mohlophisi nna ka lebiso ke ke neilwe Nkamani, SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives. A ke nete mamedi le sedi FM ke molelo ha metsotso ke le shomela metso e meraro re fogaletse hore ena ya borobong ke ne ke re fela bakeng sa ba a ba Bloemfontein province ya Free State dikolo tsa mohlalatsong ka etsang ka di bolela ke sekolo sena sa Pholoho special school gena le seseng hape sa tswellang special school hona le tseding tshetse re di bonang tsa private hona le tseding hape tse re di bonang tsa bana ba nang le bo autism beretse bang hore bana bona mo mamedi ba lokela go ba kopane le matitjhere a tswa nthupelong ya gore ba tlo gona ba tataisa bana bana wa e bona mamedi bona ha ngwana jwa la ka iphumana sekolong se itseng
a ka tshwagisa matitshere a tshwagisa batswadi le yena ba le bothata ha go le ho le bile re tseba go dikolong tsa rona hona le bana ba hlogisang ba bang o fumane mohlomong ka phapusing hona le mosebetsi o thweng ona kwa mpukanele ha go hetseng ka ofela ba tlo mogesa ba montsetse ka thoko ba tlo mo ha ba tlo batla wa pale yena ba bang e tlo ba nthotse ka ofela ngwana qetelle ana le gatello maikutlo ngwana a ba nna ipolaye tshole re le ka mona ho bua le wena motswadi e leng go mohlomong ka nna ba ha o utlwisise rona ho baneng ha ngwana a lokela tswa sekolong sena a iswa sekolong sane se kgetheileng fela he re kutlo rena mamedi o reng ka mona ke ya bona voice note ikene 0797585066 ha re kutlo rena even tata o reng ka mona yena re shebile yona taba ena.

0: Ei, o mamedi hle ka gona le bothata. Ka pa ke voice note ntate banna. O skani e sa hlaeng hantle. Ka pa ke voice note ntate sa hlaeng hantle fela he re ke bone. Se ke wa tshwenya mamedi wa ka. E re ke bone hore nna taba di tsa majwang ka mona.
1: Ho jo skining le ga. Ke nda di mahapi sa kwana. Ubeke. Ke na le ngwana. Ha ga ba nemo. Kwa 2010 hiragam school in Sahai on a dual suitu whatever mass. Yeah, but the school in Munanaka and it was a woman of the mass. Hiragaba Gulella, one of my whatever mass for an empty. Marabata Henti, good evening, Elizazi. E ba ba re ba moisa di classing tse ba ba kgethile man pisa ba ngetsa no mo ba ngetsa mo ho hloka ya psychology me le ba mpole ho psychologist mo no ho la tela le mo tsa hae ha ba sa mo mo le be ho ke le mpise mo no na e nga e te ba mo mo bo ba no ha sa se mo na performance le sekolo.
0: Ke a utlwa ntate wa ka, ke a utlwa hle ke thabile haholo, ke thabetse ho fumana molaetsa wa hao. E re kutlwa go mamedi monyana mamedi o reng ka taba ena.
2: Mela o jong mana ka ho shape. O bua le nkgono Maphuka ka mona ka Sharpeville. Nna setloro sa ka se teng se jwalo. Se seng hantle for sekolo tsena tse raete tsena. Mohlangana qala ho ya sekolo. Ke ne ke tsamaya le mme wa hae ka re ngwanaka e re ko eme nokeng re ye le wena re fitlha moo ka nnete ga bua le matitšhere gore na sa tshwere lengolo le ne le sa sekolong sa na kenang sona pele mona ba re yone ga o tshwanela ke sekolo seno o tshwanetswe ke sena ona mona forenage ya ba re ya ka lengolo le omo a re fitlha ee batswadi ga tlhola sa ntse a lebeleletse gore ngwana ke utlotla a kena sekolo seno ka nnete ba kena e sa dilemo mo magae wa tseba ke re modimo ga o file ngwana jalo ga ona ntho o tla bo ese itse ga qeta mono bana ba sekolo seno ba mo chifte ba re o tshwanelwa ko gokoka o a goka gona jalo ke o a goka se dikgetho samese theogang o a goka ebile ka shoko motsheyane ke bua lena ke re ke batlang go kele sekete se setso fela se ke tlaya ka sona ke re ke tate modimo ga o file ngwane se o tshwanetse o amogele ke a leboa
0: ke lebuile gagolo mme wa katlhe ke lebuile gagolo wa tsa mamedi ke gotlela mane mo kileng ka tsho teng ka re ka nako tse dingwe morutwana eno o tla ba le teng ka mona ka phaposing ya thupelo ga a na boqhwala ga a na letho o gantle empa ga tišhaga ema ka pele dibuka e be tsena o fumana gore ka nnete ga a utlwisise go sa kgathale gona o tlhalosetswa ka mora makgetlo a makae empa yena ga a tlo utlwisisa mo fe ntho tsa matso o tlo bone mo ne ntho tsa matsogo o mojetse go tshwara mona o tshware mona o tlo bone ga motho enwa a kgone etsa mosebetsi ona ka mantswe a mangwe o lokeya sekolong sa batho ba tlo kgona go mo thusa gore a etse mosebetsi ona a kgonang go etsa. Jale mamedi ke mane mo re batlang gore re buisane le wena teng mona ga re bue ka boqhwala ba bommeleng gore tšhe go na le karolo tse itseng kapa ae re batla fela go bua le bana ba re tsebang gore ga ba fitlha ka phaposing ka nnete ga ba kgone go utlwisisa ke mane ba ba tlhokang ba ye dikolong tsena mo ba tlo kgone go rutwa se seng se ba tlo kgonang go se utlwisisa fela mamedi ga e re ke bone gona ke mang gape ke mo tshwereng ka mone.
3: Dumela Sekini ke nna Mpho Motaung mona Harrismith Ntabazwe. Ke na le ena ngwana jwalo wa autism ha tshware dibukeng le puena ha ya sotho ha kgone le ho itlwisisa fela ntho ya kgonang ke bonang o ya e kgona ke dipalo ke ngwana a e reng ga o mo fa mosebetsi wa matsoo ona o etsa ka bogabane o tseba mosebetsi wa matsoo o feta dithuto tsa gae gape o rata le bolo ke motho wa bolo ke motho wa
0: mosebetsi ke labuile gagolo osiwa ka gang ka o botsa diposo tse dingwe gore na batho ba mo phelang teng ba utlwisisa nna go etsagala eng ka dikolo tsa mofuto o jalo nna ba ke ba o botse kapa go koetsa le e mo philanteng jole ke bona go nthumeletse voice note impa ke kopa o nthumele ngwe hape o ntjetse hore na ebe mo philanteng tsietso yona e jwang go bona ke go tsama kana go tseni batho ba re philan le bona e ba ka bua puo tseleng ntlo utlusa botloka ngwana wa hao jole ga ke go utlwa gona ebe wena o reng ka taba ena mo philanteng fela mamedi metsotso empe ile mona e re ke tla ka mabenkeleng ke ya gutla
4: Bosuko ba lahlelwa ke mrati wa hase papa het. Clientele e khutsisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plan tsa rona tsa lepato di le fa kontane na konya ho ratse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plan e nngwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Libiso la ka ke Joselia di tlhagise jeng ke dilemo tse 39 e se ile dilemo ke na le bomadi mabe ho nna ka mogaletsa tsile le lelele ha ke le ka o phumola ka mora mosebetsi o thata maoto a ka a opa motswalle wa ka o ile ntsebisa ka thoba o thobe busu bo bon le bo bong ke thoba maoto a ka ho seng ke hlokisa ntlo ya ka ka yona itswa pele ke a leboha thoba o thobe letsetsa 079 909 1909
0: Akin nete mamedi le sedi FM ke molelo wa metsotso ke mashoma mabedi le motsole mong ka morao gore ena ya borobong ke hlalositse ka kakolotse ka mbopholoho a special school it's well lang special school ke sona tsoka di fumana blue fountain backing sabana bana ba re buang ka bona ho banke ke bone kana go tsedi metse nya wana mamedi bo taba ya gore bana ba mfuta ona ke bana ba ikareng ba tsena ka mona ka hlohong ha ke tlo ibitsa ka lebika lentso ka molomo ka ke lentso le lebe ke lentso le lebe o ke wa ngwana motho jwalo empa ha ngata ke re utlo re le bana ba bana ba banyana ba ba ruta hore ah dikolo so ke tsa ke tsa batho ba tsena ha ha hantle empe fela ha re batla utlo gore na ebe wena mo philang teng ka pa ha ba mohlomongwe motswadi yana le ngwana tsena hola ha ba jwang le don la hao o la utlwisisa gatlo la pele hana ya sekolong gona ho hetsa hala jwang ka fa mohlomo go bulelela ka tsa bophelo ba yore yena o gona kae le kae ha sa gone ka moka dibukeng
2: yo ke ne hey na go nala bo thata mo wana sense a ya sekolong mo la di ntwa sekolong ga ba ga hape di ntwa o ka ga sa batla sekolo jwa ke tsena ke tse jwang ka tla ka sa batla sekolo thutsa se ntho fela e tla mbusiu hey se le pompa ba sa mo tsheke mo tsheba sekolo o ba o sa le jang jang fela so tshintshwe ntwe mo lengwa ha go pa tshuso ke
0: a u swa ka ya utlwa molaetsa wa hao ke utlwa e re ketse fela go nomoro tsa go kidibe ka thoko ka mona wa tseba kana go tseding batswa di hasore ngwana e se bantho fela kana go tseding e hloka mane motlo kopana le dinga ka tsa mahloko a kelello kana go tseding o fumana go ngaka yo tsone ke gona o tseba hore e ha le tsena o hloka tsena empa ha le tsena tshwanetse o etse tsena jwale e ka re o ka leka go ikopanya wa ya spetlele modulang teng wa ya spetlele modulang teng wa ba hlalosetsa bothata wa batla kopana le dinga ka tsa mahloko a kelello ba shebe gore na bothata ke eng ho bane kana go tseding a ka ba le gatello ya maikutlo ebe ha o bolelle o bone ka ke ngwana tshwilentse leng ganthe ha o jwalo hona le ntho ka ha re sebetsanang le yena jole ka nnete ne ke re pele ho senya ho feta mona pele ho senya ya ho feta mona etsa bonnete ba go usho ka mmatlela thuso o bone gona bothata ke bofile ha e bokile mo isa ngakeng e itseng motlose ho ye o mo ise ho ye nngwe o fumane ntho ne reng ke second opinion wa bona
2: hi kini ke se makala shopping ka mo ka thinezele ke na le ngwana nna ke junior ka mona ka sekolong sa Udiba le yena ke na le problem ya hae ke le ho sa sekolong sa Orion kwana Telkom taba ya hae sebetsana le di social worker e ke wa sukudisa motho wa tsuba wa tsuba mathata ha ke mo di class
0: me wa ka ke utlwisisa ke ka ga bo ke e file mme a fitileng ke re kana go tseding e be le bothata bo itseng

0: ka ga se letho a qale a sukudisa ka lapeng engwe hape ke batlang luwa le batswadi ka yona ke ya gore sekolo matitshere ha qala a belela taba mofuta ona ka ba o hlalosetsa go mme ke ne we ngwana hao o sasa sebetse hantle ka magatwa magago jwale gene re re monke sekolong sena re moise sekolong sana sa bana ba getheileng bakeng sa go gona fumana tataiso ya ka yena ka tsela ye a bupueng ka yona ke tla be ke se ke batla lo qosa ntho tse ka thoko e ke nthe ba sotho mamedi ha ke batlola go hanana le yona re ba sotho re phela ntho tsa sesotho empa kana go tseding ha re ke re le ke re shebe taba tjena re shebe e motla ba sa re mona lapeng re a re tjena bo malome ka ofela ha ba tjena ngone no tjena fela o la nna a nkgellwa ke eng ka pa ha hla eng ya fitla mo ha hlamela ke etla mo yetsa tjena mo batlele thuso mo tswadi wa ka mo batlele thuso ho bane ha ile go ka nete jwa le re tloetsa jwa ke mana mo ile ngwe o tla ba sa qala etsa eng a etsa ntho tse seng hantle e wo fitla go he ke bana ka nete jwa le ba ntshenyeditse ngwana taba tse botlhoko ka ofela jele mamedi ke a kopa hletswetswe ha re bua ka yona taba ena hantle fela nkgone maphoka ke a leboa nkgone ke mo ratang jwang ke a rata nkgone maphoka hle nkgone a na le tshehetso ha se batswadi ka bongata ba jwetsang bana ba bona gore o hantle wena ngwanaka ebile ke a o rata e mongwe o tla mo bontsha empa o jwetsa ngwana o matlhong gore ke a o rata tjhe e etsa go bong bophelong ba gae
1: Saski dumela, dumela. Ke na le ena ngwana ngwanana. O kena sona special school se mona. O na le 18 years. Saski, ha o ka re dibuka? A ka ba o hloya ngwana. Ha hona next ya ikwa, next. Ke hola ke last ke selomo sa sa o qetela. Sin, ke hola ke selomo sa sa o qetela. O tla ba buisa go buisa wa tsheletsa sekolo ga ke so bone le nne ke se a tsheleditse o ke ba ba ha ke pele ha ntla sa pele ha ntla pele ha ntla no mona ka ona ntwe tswe ka buto go buisa o mo jetsa ntwa ne tsene ka mo ga 2 minutes e tshela e tsile 8 ha sa tsiba le gona no itse
2: ke ni de gel mo zimi limpe pa molong ha o file hene mane wata ba botlhokwa ngone so go ha le batswadi ga tshwantse ga moele seo bana ba rona ba leng sona o skini ka ntate modimo a ka refa bohlale a refa le kutlo le kutlwisiso le go tseba gore bana kapa ngwana ke ka tsela yo modimo a ratileng ka yona gona a re a rata ga tshwantse ga moele ha gona ga ka qala pele ka o amohela ka ntle ha ono ba le bothata jwale iqala tseleng di qala ka tlung jwale ha di ya ka ntle di be di ba ka tsela e mpe ke lebohile
0: ai e utlwagala ntate wa ka abuti ganye ka tiso a re hae au skinny zero ke mametse lenano lena ke a leboa abuti wa ka hle ke a leboa ka nnete mamedi mongwe nthumeletse molaetsa mona a re hi ke nete girl sorry for typing phone ya ka ya sukudisa le nna ke ena le bana beso ba jwalo ha ba tsebe le thongwaneso go bala le ngola ba baholo ba dilemontsane tse le shomele metsi supileng 17 years sebile ho itse sekolong ba dule hae ne ba balla Clarence Combined School ene bona ntho ya bone bohloko matitshere ana ba kenella sekolong jwale ha ile tsena ikhutlela mane mamedi sechabeng le matitshereng hore taba ya ne ya tlhogiswe ntse le teng o hloko hlogiswa ha holo holo ile go batho ba o gesollo go wena o jwang o se mabi mona nna e ibitsa antle ke moyeng empa bona mamedi mantso ba jwetsang a bohloko o tsena mantso leng go a bohloko bakeng sa hore o ka jwetsa mothimo jwena hana ha ile matitshere jwale ntse bohloko go bona se ke buile le ona sekolo seo ke sefeng matitshere ke kopa fela look center ba yo ka mo le principal mosuwe hlolo ke santaba yo ka mo ha se taba tse hantle sa go sekolo sa lona se hlale moyeng khatola pele ka tabatse tjena fela he ha e bona le phoso re kopa tshwarelo ho bana bana le motswadi wa bona mo ntumeletse molaetsa mona ke a bona empa re kenke enwa ntumeletse voice note
3: hello askini na e sunga na nhlahla mangwane so nhlahla mang u tsile grade 4 a itse grade 4 ha ke sa opala ntle gona ona pasitse ho ba tshe ke khale ke ha tsebo bala ha tsebo ngola le di WhatsApp mo mona tla mo etsa hore ka khota so nna ke ipotsa bana ba thata ene leng ho bona pasa ke le ke ipotsa bana o te motho a ka fihla grade 4 be ha tsebo bala ha tsebo ngola

0: ka bo madimabe batswadi ba gona ba ile ba tlhokala. Ha a ka ba ile ya bo dikolong tseno tse kgethehileng. Jwale o no sena batho ba re thusang ke go yo. Hello, hello, Askini. Na heso ngwana a ntlhatlhamang, ngwaneso a ntlhatlhamang. O tswile grade 4. A etsa grade 4. Ha ke sa opala hantle gona o ne a pasitse ho ba cheke kgale. Ha tsebe ho bala, ha tsebe ho ngola. Le di-WhatsApp mona o tla o jwetsa hore record-a. So nna ke a ipotsa hore na bothata e ne le eng ho ba ona pasa. Jwale ke ipotsa hore na o teng motho a ka fihlang grade 4 ebe ha tsebe ho bala, ha tsebe ho ngola. Ka bo madimabe batswadi ba rona ba ile ba hlokahala. Ha a ka ba ile ya bo dikolong tseno tse kgethehileng. Jwale o no sena batho ba re thusang ke go yo.
1: Nna ke opola ngwaneso. Makoti weso a sa tsebe ho ngola, a sa tsebe ho bala. Monna hae, a se monna a sebetsa Gauteng kwana. So ha a motho a tlile lengolo, o tlamehile re mo balle, re be re mo ngolle. Mme tlileng wa lengolo ka be ke ngola hore ke yena, e ka reng ke yena hore ke monna o tseba ho ngola. Be ke ngola hore a ntle le dieta. Ha dieta se di teng, jo o ye se ka ba ntwa. Ya botua ka la usua ka balwana a usua ka rena dieta ke tsa mangaga ke go itseketele mpho dieta yo yo a re nna ke ya ngola ya ke re o tle mpho dieta je le nna ka bodomo ha ke ya bua wa botua ka pati dieta tseo ke se ke tshwile je dieta tsa rekiswa makoti e rekisa ka sala ke sna tsona.
2: Ke ne ke Thabo Maputla ka mona ka petsana ritse. Nna ngwana ka mantana ba mteme ba bitse mmohae ba ratle sekolong. Ba ngwana ba hlwae e thata. And Mr. se na mtebela sekolong. Ke ipotsa bothata ke. Ke ipotsa bothata ke ntlamele a hlalosetse rona hantle go etsahalang kene. Ke dula ka mona ka petsana ritse ke ne ke Thabo Maputla. Thank you.
3: Ai ke le buile ha holo hlabutu wa ka ke le buile ha holo ba mamedi ba ka ba gonne ngwe kena le ba sa gona ngwe kena ka nete ka jeno re ne re shebile yona taba ena e matla e weleng hore re thusa ba rutwana re thusa batjha re thusa le batswadi hore ba fumane thuso e felletseng le thuto e felletseng ho ya ka bothata bo bana le mbona re hlalositse gore ba bang bana le bothata ba kutlo ba pono ba ditshitiso tse matla tsa ho ithuta ke mane mo ke ne ke tshokere o ka mofa buka mamedi empa ke ya utlwisisa empa ha o mofa se itseng wa gona ho utlwisisa ke bana ba re re bana le body autism spectrum disorder le bona ba ntse ba le teng bakeng sa dikolo tsa ho ba thusa e mong wa tshware ke ne the gele nna ke na le ditlhoko tse ding hape tse kgethehileng jwale ge batla ho bona hore na ka nnete SGB ya dikolo tsena matitjhere mesuwe hlo ba etsa jwang ho netefatsa hore bana bana ba fumana thupello e nepahetseng mmoho le batswadi re ntse re fedisa le yona taba ena ya tlhoriso dikolong matitjhere a rona hle ha re sebetseng hantle ka nako tse di motho ma ka tshware ke ne the gele ke be ke swaswa fela ke be ke swaswa ke re wena menwana ya hao e metelele ka pahlo ya hao e kgolo wa ikwa gore ka nete le nna eng putlwisa botlhoko ke a tseba nna ke a tseba empa he ha re lekeng fela bona rona re lokisa jwang lena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education Holacity FM ka nanelo motlo ikena mahlophisi.

0: mokwabo wa setso le puo ya Sesotho. Re mmoho ka labone go le sedi FM le dikeledi magazine. Mwana mwanana.
1: Mo rotloza poqo ka hlanaka.
0: Ke molele. Re mmoho le dikeledi magazine.

0: the Bee Gees. How deep is your love? Pala bona ka mkanla kugore abo shake you down ba le tshebe metso se ke le tshebe le metso me hlano pe re pirele tso gora ya le shome onzo le tsile ngwana ngwanana tso bele tsenge gato ngale sedi ke dikele di magazine re mo tsalo fetela gore nyana le shome le metso e medi how deep is your love me ke tabile ha ho lo tsheka nete ha ho khetlo mamela ena tsebe le etso ebile re le metswalle o fitlhela gore nyane ya go qetela ebile ke setswa bapalela ena pina ya the Bee Gees ba re how deep is your love o bone nakong ena re felang go yona mogopolo wa lerato le ka moo go fetisang ka teng ga o shebile gore na bona go ka ratwa jwang e se batla le ntho e leng gore ke puo e molomong wa mang le mang gore ai nna ke rata motho o ka kanthata tsena ke rata hanka ratwa tsena ke rata hanka mme le montsena tsa morang ona go tswa dikgokaganong dipuisanong tsa di-podcast tsa batho ba marato go tswa go batho ba seng ba nyalane di-therapy sessioneng bogolo ba batho bana ba re jena ba se ba sebedisa puo ya lerato go ka ntlafatsa kutlwisiso ya bona gore na ba fana jwang ka lona ebile ba le amogela jwang fela ga se kaofela ga rona ba e leng gore re boemong ba gore ka tlame gore di-therapy sessioneng gore o tlwise gona motho wa gago o tlhoka gore o mo rate jwang le gore le wena o batla o rate jwang Joale, la ho le joalo. Hona ntshatsang a ta ha ho le tso hlatswa ndi bohloko ha ho la ho le tswang ha ho bua ka puo ya lerato. Ho tho e tla ba mantswe o wa sebedi sang. E tla ba nako o e behelang ka thoko ba ke nsa moratuo wa hao. O tlo mong ha e bang o le motho wa dimpho ho bontsha hore na motho na morata le ho mo ananela ho le ho kae. Le ho o ka bontsha hore na morata ho lokae ka diketso e bang o tseba hore jo wa tseba mohala wa hae ke lokela hore o tla bo chajuwe pele ho seng motho na ke motho a ratang dintho tse itseng ke dintho tse moeketsetsang tsona mo re bua ka lerato la diketso e be he le mane la ho tshwara o mo tshwara mo ratang teng ke re wa tsebentse re tshwara tshwara mo ratang mona re re tshwara mo ratang tshwara mo a ratang teng hotho di tlhano ntho tsena ke mantswe a monetefaletsang go fela o mo rata ke nako eo mo fang yona ke dimpho motlhomong ba ile motho a ratang wa bola dimpho kapa le wena ba ngwe le motho a ratang o fana ka dimpho ke diketso o ba ngwe tse ba go jo a e putle pele motho ka rata ha ke etsa tsena le tsena le tsena go yena ke puo ya lerato yone ya bontsho ga a ha ke tlo kumo rekela dimpho fela ha ke mo etseditse sena go yena ke puo ya lerato ba bang he ba rata o tshwawa jalo tla tswa fela ne di tsebidi ya tshodi re o tlamela ho ithuta rona puo ya hao ya lerato ke fe e motho hao ya ithabelang le yena a ithute ya hao e wena o ithabelang re di tsebi di re bogolo ba dikamano di ka ntlafalang haholo ga o ka ba le puisano e phatlhalatseng puisano e pepeneneng ebile e le puoneng ya gore nna ke rata sena le sena ke rata ga o etsa sena le sena ke rata ga o ntshwara mo namenoneng ya maoto ke rata go ntshwara mo natsebeng ke rata ga o ntshwara monaneng wa ka wa o qetela ona wa letsogo go tswa fela ke go tla tswa fela gona ena o thabelang fela go tsho puisano yona e botlhokwa go fetisisa tsotlhe bale botsa ka bosimbo na mabedi motla wa tsebeletswa le sediki ya hore jolo ka ha re bua ka taba ya lerato ke ya hore wena na o go iphe na go ka utlwisisa gona puo ka papuisano ya motho wa ho ya lerato ke efe e bang o soka utlwisisa ka pa motho mong so qale o rerile ho etsa eng 086-3003-084 Haga tsohle tse ileng ka dihlalosa tse hlano dipuo tsa lerato tse ke ileng ka re ka dikolla. O nana ho wena ke efe e sebetsang mme o e bua jwang le motho wa hao? Haga tsamaya retla.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: O di metso tseke mashume ama bedi le metso o le mong refreletse hora ya le shume ena tsabele tsoke ga thwanga ya le sedi wana puo ya ha ya la gato ke fe na ke mantswe a nete falletse ya hore o felwa o ratwa na ke ha o fuwa nako o na hana ng hore ho wena e bohlokwa ke ena ng le boleng ka ba ke ha o amohela dimpho ka ba mohlomong ke diketso ka ba mohlomong ke ho tswa wa fela Puo ya hao ya lerato ke efe? 086-000-3084 086-000-3084 Ya hao puo ya lerato ke efe? Mantswe? Nako? E wifuang? Mme mona ha ke kgethe nku ka pere. Ke bua ka mahlokore ka bobedi. O le ntate, o le mme. O le ausi, o le abuti. Puo ya hao ya lerato ke efe? Na ke mantswe bolelwa ka mehla go joo wa tseba ke o kgathalela jwa motho wa ka wa tseba o bohlokwa ga ka kang bophelong ba ka wa tseba ke o rata jwang ko vetse le ga o le makgenefatse ka nako tse ding ka ba mohlomong ke nako ya gore ga ke gane ke mosebetsing ke maphatephate fela he go na le motsotso botlhokwa bakeng sa motho wa ka ke gore ke mo romelele molaetsa a kabo ke mo letsetse kapa ke gore kere re ke nke nako itseng ke lo e qeta le ena kapa ke dimpho mohlomong kapa ke diketso gore motho wa ka ke a tseba gana baletse le diaparo tsena tse re sa di anegang ka tlong ka mona ga nka di anega ka ntlha tswa ke di anegile kore motho wa ka ga ka tswa ke pheile ha ka tswa ke ntse le ha ka ba ke ntse mo sidile maoto ke mo sidile diphakats ena kore mona re bua ka diketso e be le yane ya o tswa gona batho ba ratang o tswa go akere motho ga ba sana motho ka la ntswa go lo ntswa ga batho ba modimo na ke tsebe gona ke tlo bona ke ntse jwa ya o puo ya la gato ke efe 086-000-3084 086-000-3084 tsebele se ke ratwang a ya le sedi Je suis

0: thabela motho ya nhlomphang, ke thabela motho ya senang lerata, ke thabela motho ya buang ha hona le bothata empa a bua a sa kwata. Bana ha motho a kwatile o etsa diqeto tse fosahetseng, o bua mantswe a hlohlontshang ditsebe, a babe le qeto a tla ikwahlaya ka yona ka morao. Ke rata motho ya tshepahalang, ke rata motho ya mphang lerato. Ha ke batle diketso, ha ke batle dintho tse tshwarehang, ke batla hlompho, ke batla motho a ikokobeditseng, ke batla motho ya fanang ka lerato, ke batla motho ya fanang ka botshepehi. Mme ha a fana ka ntho tseo kaofela le nako, ke tlo mo fa ho feta ka mokgwa oo yena a tla ba mpha ka ona le disoski.
1: Koko, kgotsa hle DK. Wa nkeketsa bosibu ngwana lapeng. Tso nna ke kgatha dipolelo se monate. Dipolelo se monate. Waka. Mme wa bana ba ka. Kore ke wa gao isa lefumo. Wa utlwa di monate. Bonana we. Ke kgatha dipolelo hle. Kwang haka ke a foka. Moriana o lekane bana. Ke mase obela potsane wa le jang.

0: metsotso ke mashome a mabedi le metso robedi pele re kena horeng yane ya leshome le motso le mong sa baletse ke ratiwang ya lesedi ke la bona bekeng mme mabedi ena nako ke ya gore na le ona re je lekomo ke re qoqe ke se le ngwanangwanana ke dikeledi magesene re mesa le o fitlhela goreng ya leshome le metso e medi mme ora ena e re leng go yona ke bo e leng gore re tshwere taba tsa lerato. Jole re bua ka taba tsa poelerato go wena gore na ke efe e e sebetsang go wena ke efe o tlwang gore a ena yona chekannete a motho a ka kaetsa ke ikutlwe a nkotlile botshekeng fela tlamehile o tlwisise gape gore ditsebi di a tlhalosang gore puo ya gago ya lerato ga o sa e tlhalose go motho wa gago ga no e tseba jolo o tla bo o lebeletse ntho o seneng go ka e fumana o tla bo o lebeletse ntho o kekebeng wa e fumana gobaene ga wa ka wa tloa o e tlhalositse ga o ne kopana le motho yona watsaba motho o ka jerata ga o ntshwaga jena ka mokgwang wa ka teng tlogo mona ka mokgwang borosolang ka teng tlogo mona ke kutlwile e kere le tsotlhe tse ke utlwang gore ke re ke di jere lefatshe mona ke re ka nnete a ke re ke nna Hercules ke dintho tse o tlamehile o di buele motho wa gago ya ka ditsebi seno gobane motho wa gago ga se senoge a ka senoge gore na wena o rata ga o tshwarwa jwang o rata gore a reng go wena o rata a etse dintho ka tsela efeng ee ke ntho o tlamehile o e tlhalose go yena o mmontsha le ka diketso ke rata ga o etsa tsena ke rata ga o ke rata ga o jale dipuo ditlhano tsa lerato go ya ka helang se e seng sa dingodi e mongwe wa bangodi ke Gary Chapman o ile ngwela buka e bitswang The Five Love Languages go ya ka tsebo ya gae check a net wane mang le mang o na le tsebo ya gae fela he ka tsebo ya gae o ile ngwela buka ena e bitsang ka gore ke The Five Languages of Love Gary Chapman mme ga a tlhalosa mekgwa ena e metlhano o ne a bua ka tsela ya mantswe gona go rata ga motho wa bo a kareng go wena o tlo o futhumetse o tletse lerato kore le tuka malakabe ka fa motlho mongwe le ga ka bua mantswana motho mongwe ga le ka bua mantswana latlhe o bona ga qete nako le nna atšhe seno se bolelelang gore o kgeta go wena ntho ya botlhokwa ke ga qeta nako le wena go feta ga a bua mantswe lerato ke bongwe ga ga tse ba qeta nako le nna fela dimpho a diyo go bolele go na le motho e mong ya tshong ga ne ke kgetha dimpho go na le nako ka ba mantswe a tlhaloseng gona go nthata go le go kae go bele ena a fumanang dimpho he a re fela atšhe ga ntshware le o ntshwara wa tseba le ga dimpho tsona di teng fela ga ntshware le o ntshware sena se bolelang go na le motho e mong ya tshong ga le ga dimpho di ka ba teng fela nna go nna puo ya ka lerato ke ya ka ntshwara ee dimpho ke tsena check a di bona di kgolo ga di ga kana fela go nna ntho e botlhokwa ke ga ana ka ntshwara chekanete le ga e ka baka letsoge o mongwe ra a wa tseba go ntshwara ba ntshwara le dimpho ke a di bona le nako ke a e bona le mantswe ke a bona fela ga diketso tsa gae ga di bontse e kareketsa motho ya nthatang so ke motho ya tshong ra nna diketso go nna di botlhokwa go feta mantswe di botlhokwa go feta ga o ka dula mona le nna go dutse le nna gobane atšhe ga o sa tse ntho ke ratang le ga o dutse le nna go bolela gore atšhe ga o fitlhelele sena seo ke se ratang jale ditsebe ditsho di re go botlhokwa go kakang gore baratani ba tlhalosetsane gore na ke eng se botlhokwa bakeng sa bona jale go ya ka Gary Chapman ore puo ditlhano ke ya mantswe ke ya nako ke ya dimpho ke ya diketso ke ya o tshwara jale wena puo ya gago ke efe 086-000-3084 086-000-3084 mme ka o fetisisa puong ena ya gago na motho wa gago wa utlwisisa gore na puo ya gago ke efe na le wena wa utlwisisa gore na ya gae puo ke efe 079-758-5066 ke nomoro ya WhatsApp mo ka nthetsetsang teng mo ka sebula molaetsa wa gago teng X Facebook Instagram at Lesedi FM at Lady Soski Lesedi FM dumela hi elapalong ena yona elapalong ke se bile melaisa ka ella ka mongwa o mong da joan fela mehala ya sutusana mona le se FM dimela hai
1: na so so
0: dimela weso
1: na nna ke rata nako ke nako
0: o go fwe nako
1: ke tswe kampo go tsisa le mo ke rata ng a ntsha ke e
0: e wa tse ba di ntho tse ka ofela wa di buisana le yena hore ai nna motho ka tsagata ho ntshe re mona wa se bana ke motho a rata nako wa itse ba ntho tse na ka ofela wa di tsiba ka ofela
1: Nkota. Oh. Oh, yeah, I'm trying to move to that entity. John, I got it. It's his angle.
0: Mm-hmm.
1: Ke
0: le bula ho le so ha le jalo ho jwalo man o di metso se ha ha mala ho ima e ba shume a mabedi pele na lona ke na ho renyane ya ye le shume le motso le bom
2: ya le di soski
0: dumela weso
2: ke rata ho sunwa ke rata ho khotswa ke rata ho bapadiswa ke rata ho jeswa
0: oh okay
2: ha o le motho wa ka ke o tsebisa dintho tseo maola le bothata bo boholo batho bana ha ba se ba ratwaetse ha ba sa etsa dintho tseo ha ba se ba ratwaetse ka le taba yo e re tlisa mohatsela motho bo tswa o lo bala ka ntle
0: hela Crazy de go hlaisa engwe. Ai, crazy de go hlaisa engwe. O di hlalusisa ka ofela yena tse bo yena di ratang. Fela engwe ene ke sa hlokomela ke na ya hlalosa ngore ha motho se o tloetse magulo. Fumana hore ntho tse ding o se ding ka hanyane ga ya like sa yetsa ke motho wa ka mos. Ntse le motho wa ka like sa yetsa mos. O ka ndato re ngwa. O bane vela ha di sa yetsa. Jo go bale ke tla tula drat. O tshojwalo. Ke yena tshojwalo. Ha go tlwe ka mona.
3: Hey lady so ske ho po shapo swaka.
0: Hello hi.
3: Ach, se mona tse show ka nnete ya. Ke go tsofala ka mona ka Johannesburg ka Cosmo City. Ah. Bo ile ga. Ei. Nna ke Engeng ke mo ya rimpo swa ka wa ntola ke re.
0: Okay.
3: Ke mo ya rimpo ga tshitla fela ka nnete. Ke go tle motho ka mokotla wa di kwadi da no no wa di chocolate. Sa go go o ke ka malomo. Sa go go o ke ka skipa mono. Ke nna yeno, ke nna yeno. Hape ke mo ne ba ka go tena go eng a da golo le ga tola pelo. Ka nnete go be monate re dule re shebane ka matlhong re bapale man re pepane go tshewa go be monate ai ke nna ka nnete eno ai ke leboga golo osiwa katlhe ai be bosif ke na le wena phela manogong ya leshome le metso mmedi Lady Soski a Dikeledi Magazine
0: ao kgaisedaka ke utlwile ao wa tsebe ke utlwile weso 086-3003-084 Are leke le bapale mane ho be monate leke le tsikinyetsane he leke le bapale jole kae ka le bana ba banyane fela le se bana ba banyane fela he ke sona se le thabisang seno he Fela he wana puo ya ho ile ga tuke feng 086-3003-084
4: so mala tsake ga tonga le sedi sa pretend le gay ham na tsamatsi wa re nontando ka mona ka nya ka long nna ke hlokwa ho ratwa ho tsotwellwa ke hloka le nako le nna ke mo fe nako ke mo tsotelle ke mo rate ke tsona ntho tse ke di hlokang tseo
0: ee ya hle e bile ha e hloke le hore toloko e hlakile mme tse ke le sebele me tse se pile mme re kana hore nge ya le sebele mo selemong tsela se ke ratang le sedi hashtag re moho re jalo komo wena po ya ha o ile ga to keeping nna ke dimpho nna ke ho tshwarwa nna ke mantswe po ya ha o ile ga to ke eng
5: allo dear sister dk ha monnate nat nat ha monnate a nna ke go se o dey go to keta yane di nokotse o di le hlano jalo dey go to keta ya di go tikete ho vele le gato le no le tletse bo le hlele be mo futhung e tlo ka hailo re le gato ha rena bo ikhomoso ka nete ha lena tsino tsohle tse jwalo e le jwalo le le piu le le gato le le jwalo ke se tsaba just tsi mampa mangwe ya from masegole so thumatsing ha mo foka in the village of mampa ya ne ya the legend a kapi ha monnati nati nati my dear ya di nokotse di lihla ya ke kuisa go ke letso go fella e ke letso ka go fela ya ne they go together di le jolo ka go fela ka nete gore ka nete gore ka nete
6: hi soski soski ke rata ho sunwa ke rata ho bapadiswa ke rata motho a magete a clean masoso
0: mmm o metsi mwanana ehe
6: yo ase
0: ehe ehe
7: disaster le mari panfa di tla re tsikela 20 nna ke ratsa motho a mfana ko a mphane ratlo gore ho le monate gore
0: gore
7: e le di mpho jwalo mara holo holo nako
0: a holo holo nako le di mphodintse di sa salle morao fela a holo holo nako all right
8: aw so so skei aw dk aw ngwana ngwana na o tshehla na o ba nna yo bona khitse di aka he yo mna twa lagato wa tsa mna twa lagato hish u bitswa ka mabitswa monate la vie bo baby bo sweetie ko ke da bona ho le monate a tsa re ko bulele bo thata ba le gato bulang le le babedi tlo bone thotsane tse di di monate bile go ntse mo jetsa ga mose a tsa ba ke ha o ntshwere mo ka bo swina mo ka bo o etsa 1 2 3 yo ke utlwa monate o dulane le babedi utlo bone di a tšhintšha
0: ga
8: o sotlile mona o se go tshwara mona hai se o thola di-complain ga o go etsang ka khisi yano o ne o ntse o e tlwaetse gore ga o ka nswina fela ka di-lipsy fela ao e se ba mathata ngwaneso yo tloko ba lerato mara he le monate a le sa dule dula mmogo tlo bone Ich bin der Lars von der Alpagania Gassasso.
0: Au, kannst du dir gar keine Bühne holen, Mann? Jetzt haben wir uns gerade alle Sedi, aber ich habe mir so zu kämen, in der Pille, ich kann auch rein, dass ich mir noch so lange. Ah, auch hat er so lange. Ich habe mir noch so kämen. Ich habe mir noch so lange, ich habe mir noch so lange, ich habe mir noch so lange, ich habe mir noch so lange, ich habe mir noch so lange, ich habe mir noch so lange, ich habe mir noch so lange,

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Lesedi FM ke molemo.

sehla seo go leng go sona ga se sane se leng go re lokela go utlwa gore ga o ntse go tlhola fela go utlwa re nane gore motlhomong aa ntho ngwe lengwe e lokile gobane a oa bata ya o lo itlhola ga o ntse go tlhola mono ga golo jang ga utlwa o le botlhoko ka sefubeng ka mona le kgokgotho ya gago le yona e file e sa iketla go na le maswamangata e leng gore re tlatlhe re a utlwe a etsang gore motho o tlo utlwa ga mona teng ga ka lokela gore ke tle ke mamelele se ka iketla ga golo jwang re se re na le mafu a mangata a sa tsebisa galeng jole se ka iketla mo gotsi wa ka fela ga se nka kgothaletsang sona ke gore o tlo apare ka mofuthu o je dijo tse mofuthu mme le ga o utlwang gore go na le ntho e kang ga ya loka se ka nna re e ka nna bae ke mogotlhane fela o ikhelang kwana a ko lebe sebekeng sa gago sa bookelo ba ke ba lo sheba gore na e be ke sefubanyana fela kapa motlhomong go na le go itseng thetse dinge ga na boletsena re sa lokela gore re nke ntho engwe lengwe ganyane aa go gang go tu jele le wena ke sentse ke o kgothaletsa mogotsi gore nakong ena selemo jale ka ga o se o phodile ga kanakana re kene setlheng sa maria ro se ka iketla go feta tekano ore ke tlang ka lengala dikeledi ke nke dikgokolonyana tsa pudu ke re ai e ne di rate mogotsi ga e sa sebeetsana fele tsena golo jang se re kopana le mafu a fapaneng a lefuba e re sa tsebeng jele e yang a teng ga o se utlwa ore ebile o se o tsieleha jale ebile ke mono sefuba sa go se botlhoko o se kwaleha le dinkwe ke tsheno a sa kgona o hema ha le kgale bataung le bana tle go di na re leng go yone ya motsheanong tlhoetse gape gore re ke re tlhokomele bana le bana sefuba ga e sa le sefuba fela na fele tsena tlamehile o etse bonnete bang gore ga se sefuba se kotsing ga se sefuba se e ka begang bophelo ba ngwana gao kotsing jele he ha re se bona re ba go ra ba hlokomela hle bo dilo ba futhumetse letsela leng hore le ha ba futhumetse ka yona ke e bolokehileng

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao. O tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Like, I love you.
1: Michael Jackson a re speechless ke go di gene fetileng ya mesa ha re ne re bona ho ntshwa filimi ya ha e bontshang tsa bophelo ba hae mme ho fitlhela ha kana di baesekopong filimi ena sa le dula bo emong ba pele mme ha se ho fela hona le engwe dipina tsa hae ene bitswang ka hore ke a pele chain e du tsebo emong ba pele mme kgweding e nagileng go yona Michael Jackson la sa ithobaletse boroko ba gae ba o qetela ke sephini sa pele se e leng gore pina ya gae dula boemong ba pele mme pina ya gale pele jan le filimi ya gae selemong sena sa 2026 kgweding e nagileng go yona a ke ya motsheanong e dula boemong ba pele di-charteng. Kore le marobetseng teng ka nnete ke a nagana gore ha ebe o bona se etsagalang gana fa le tsena o motlotlo a golo ka mosebetsi wa gae wa kgotsako mabodipule bonate a gore ba le yona sebeletsweng e na le sedi ga re tena gape o sano hashtag party time go tla goreng ya borobedi fitlhela gorenyane ya lesome le metsemedi ke le kankelelo yiso a re is on me phila dlozi a re ikhandlela ga ke tsa kwano teng ga itsedi aka ke tsholo le go ka go ka qhopsulela go tlhela gorenyana bobedi nna ke dikele dimakesene ke motang wa gamolete ke motho wa madifala nako ena ofane ke onetefaletse gore le na lentswe le nkuweng ke nteremane le tlabe le phefa gape ba le bosibo botle go tlhela ga diana gape go sane go seka phena monate ya heo tsamaya le Daniel Caesar mara the best part le nna the best part ke oba le wena bosibo bonle bo bone.

Ena ke le ira tshebeletso ya lesedi. Wa mpaleha mabene metsotso ke na dula hantle ho etseletseng ka mora hora ya leshamela metsomedi RQB le monga pfofotsulo le o ka o ke dumela hle. Ke se ke le teng a tshebeletsong ena eo e ratang o tswile he Lady Soski. Jwale se di tshwere ke nna taba tsena he mabedi nna le wena re ya horeng ya bobedi ke tlabe ke o sia matsonga e motso moratuwa. Lenaneo e le la ditheoha dikalaneng. Lenaneo ditheoha dikalaneng. Go tlatle go be monate. Kgwedi ntse le yona ya basebetsi mabedi bile ke yona kgwedi ya Afrika. Re ntse re ya le yona hanyane ka jene tlhola matsatsi a mashome a mabedi a metso e mmedi tshola ke re. Go sane ke la mashome a mabedi a metso e raro ke dipapadi. O tla boela ho shwa hape mo mamedi pakeng tsa Orlando Pirates le Orbit College. Hobaneng hobane Orlando Pirates hlo ka ntlha tse tharo re hape leaky hosane. Orbit College le yona ha e batla e saema ha monate, loko mane dutse bemo ba leshome le metso e mehlano. Bemo ba leshome le metso e tsheletseng ke Magesi FC. Ati hlopa sa Maruma Gallants se dutse bemo ba leshome le metso e meraro. E tlo bana hala e tlo somana tinyana mo no bo ba demo number 12 mo no ke bua ka Chipa United mero bone nyao la mokwetlisi ma bo bona elata ntate Brandon Truta u gila kwetsa hlopa sa bo Moroka Salosi jwa jwa la potula hlopa tsenga da bo Richards Bay me ba molati le ba ntate papa di ya ukatela re batla fela o etse ka mogabane o etse mosebitsi o motle hlopa sa rona se ske sa rengwa ke selepe kapa se ske tsa yane asina o rengwa ke selepe ba batla fela se tlohelle ho ya mane ho di playoffs ba di ala ba sa tshepa ba tsi borna magesi tla ba pala jwa Maruma Gallants tla ba pala jwa Orbit College tla ba pala jwa bela ka tla mona henda de Brandon Druta orna nto di tlahle di tsamatsama e jwang hlopeng sa Achipa United ke la bohlano ka jeno hemo ba meri e mafela be ke a qadile ho tla ba monate ke mafelo a beke a bobedi a eteletseng pele a o katela kgweding ena ya bohlano selemong re tla kena kgweding yane ya batjha bekeng e tlang ka sonta a tlabe re kena felo menyei kgweding ya batjha seaya le mosena tlabe re dula gantle mpeng ya sona re dula mafureng mona re fitlha re dule ga monate ka nnete re dula ga magareng a selemo ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he mabele ke sa ke le teng wa tseba ka nnete ruri nna ke monga phofo ntse re shebile komiti mane parlamenteng e tla ke e tlotla e dula fatshe e sheba taba tsane tse amanang le ntate Cyril Ramaphosa tsa ileng tsa tlhaela mane tsa phalaphala tle ba batla gore na le megato e mengate ore e gantshiwe jale ae re tla e bona gore na go tlatlhe o tsamai ba bangwe ba ga ae ga ona ma yang teng ke moporesidente wa rona mekgatlho e mmedi e morago ba ga gona mo a yang teng le letho re tla di bona taba tseno he mo mamedi tshebeletsong ya lesedi gore na di tlatlhe di tsamaye jwang mabele metsotso ke leshome a tsholo e robong mošhanaka ka morago ra ya leshome le metso e mmedi o tla ba monate ke tshwere tabanyana tsengata ka jeno tjena tle ke tshwere taba tsengata nnete ya sala o tla ba monandere ga nnete go tla ba monate wa tsea

0: Arlebile mabucha rlebogile mabucha feel nothing le shebele msimhlano mabedi kamara hora ya le sheme le metsumedi ho setse matsatsi a makaitsolo magolo a mabedi mashume a mabedi a msimraro epele selemo sena sa 2026 se fela empa pele re fitla Christmas man ho setse matsatsi a magolo a mabedi le sheme le metso e supileng empa ha ho re se fela mane ka di 31 tsa December re saletswe ke matsatsi ya 223 a re sheba dipapadi tsa mohopa lefatshe mabedi ho setse matsatsi a mashome a mabedi a motsomong a pele re fitla dipapadi tseno hobane di tla kala kgweding e tlang ka la leshome le motsomong di bapala Mexico, Canada le USA ke dipapadi tsa mohope wa lefatshe papading ya bolo mona banneng ho setse matsatsi a mashome a mabedi a motsomong a pele re fitla mono hemo mamedi tla cha gongwe sala mologa mono ho tla phetisela hey o tla phetisela mo mamedi ho tla ba ho bia holo maobane mamedi kibile mantso ya reng ho thabisa bophelo bo botle ha holo bo a thabisa ha motho a dula a thabile ho ho tla re bophelo mona motho a dule a thabile empa ho ka ba hotle ka ho fetisisa ha motho a ka thabisa batho ba bang. Ho ka ba hotle ka ho fetisisa ha motho a ka thabisa batho ba bang. Ya ba ke re ho wena sefate sa ditholwana ha se je ditholwana tsa sona. Mme kajeno ke tlo re ho wena noka ha e nwe metsi a yona. Empa metsi a noka eo. Metsi a letamo leo a nwa ke batho. Noka ha e nwe metsi a yona. Empa metsi ao a nwa ke batho. Letsatsi ha le tshaba mo mamedi, ha le tshabe le lona. Empa letsatsi leo ha le tshaba, le tshabela rona, le tshabela dimela, le tshabela tsohle. Ya khola wa nkutlwa letsatsi ha le tshabele lona e le tshabela dimela le tshabela batho le tshabela tsohle o mamedi noka ha enwe metsi a yona empa metsi ao anwa ke batho ya khola wa nkutlwa bophelo bojwalo bophelo bo botle bulukile bona pahetse hore motho a dule a thabile empa bophelo bona wo ka ba monate ka ho fetisisa ha batho ba bang ba dula ba thabile ka lebaka la hao tho tsohle ha re di etsetse rona mo mamedi re di etsetsa batho wa nkutlwa kere noka ha e nwe metsi a yona empa metsi ao a nwa ke rona sefate sa ditholwana ha se je ditholwana tsa sona tholwana tseo di jewa ke rona letsatsi ha le tshabe le lona empa letsatsi leo le tshabela rona le tshabela dimela jwalo jwalo ke a gola o nkutlwile e dula hantle mo mabedi metsotsong e leshome le metso robong bo sekeng ka mora hora ya leshome le metso e mmedi molaetsa o ko fetisa mona bobabele ke gore ha motho e mong le mong ke tlhonolofatso mothong e mong ha motho e mong a ile a kgetshemela wa monyolla wa mphahamisa ngwaneso ha re thusaneng bophelong ha re jaralaneng mefokolo re tsheetsaneng re rataneng fela go na le batho ba sa e rateng pheno re tla etsa jwang taba eo fela re tla bua gore bophelo bo batla gore bona bo tlameya gore botle bo tsamaye jwang mana mo re phelang teng mo re tsamayang teng mo re jang teng mo re etsang tsotlhe e ra olo tjena he nke ke pote ka mona ka mashilishili nka mona ko utlwa na ntho di eme jwang mashilishili
1: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046 ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-arias dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

0: o ka manyakeng hola versus rona hoteletsweng he bana ba mokanaka e re ke tle ka mona ke bona gore na taba di tsamajwanga ke kopa go tsosa bana ba latelang Madisebo Pinkwane Matube Pinkwane ke qetelele ka hori Gwele bona ba Kronstata ba tsoswa ke Mampi Molatudi o ka kutlwanong hola Ordinal Sres le gare ka mane ka dithapong ka mane ga ke bone ke kopa go tsosa ausi wa ka kana Mahadi Frankfurt ke ma molekani wa ka ke Mpikeledi Mcina o ka Orangeville ba tsoswa ke Nkuta o ka Orangeville ka re motho teng ka bona ka male re kutla dumela tle
1: o tlo
0: ndade
1: ha ke tere e se ba tatse di tsikamana ka best groom ka mane ke khutle ke re khatebe ka mane ka nyaka lengwalang go itse ba kopola ke thabang ka mala ka mang ka lengwalang go itse ke ya le bonta
0: marana ka ke le bile ha holo hle motho ke na hore o tsosa Palacios o Ismail Palacios wa le Sandawana o tsosa ntate Mahlatsi le ntate Phala ka dinoheng o di baby le jwalo re ke tle hape ka kwano ke bona nthodi tsa majwang ke kopa o tsosa buti hlongwane ka Harry Smith le ntate Blackberry ka Stilfontein ke katele ka ntate Malefetsane sello ka Lesotho ba kopela ke Mamloyi ka Medal Corp ke mme Mamloyi ye ne a fuleng ditaba tsene he mo mamedi re re bona motho ke yona mona ka 31 seconds re utlwa rena yena o bea ditaba tsa hae jwa
2: Melon that it's solo.
0: Me.
2: Kiko pa tu sabana bala telang, kim newaka, kim zwaki, ma pili gamanga batli isti. Lingwane sutabang, ma pili lena gamanga batli isti. Leo suaka, kin sidi sin, ma pili lena gamanga batli isti. Yale wanda tetsulo, kipuseli tu gamanga houting ka flag funding.
0: Re bile hlempuse re bile ha holo ka nete
3: tate tsholo dumela yo ka utlwa o bua mantswa bohlokwa a ho jarellana mefokolo ke le bona tate tsholo ha re perfect re a leka ka nete re a leka ke kopa o tsusa tate tankiso moqwasho ka dinweng ke tsuse mejinet chabatsane ka dinweng ke qetelle ka o tsusa tate senkira matlape maraba state ba tsoswa ke morutile le kate mara ba state moshate kuruo state
0: ntate bruti
4: yeyo ntate tsoro khotso anke ke tso anke ke khoba bosiwe ntate mogana ga ntho ba ka mona ka Kimpali motho ana jam breakfast le lunch hle tsa bosiwe ha di ke le ntate nka e kae ka mona ka kusa sale tlhoka le tone feel ke wa ke khoba bosiwe me mama fupu matela ka mona ka bibi botabuti ba ko ba bo siule ntate le bese ka mona ka pamri je kuna ne gauteng ba bone ke le wa ntate
0: ntate le bese ntate le bese
2: ke tsolo
0: mme
2: ko pa o tsa ausman machine o rits ke tso se aus shalot machangasi ena o ka versus bone ke ke tetela ka mmeng mamogaina sfuti o respect bana go tsapa tsa ke Maria Majang ka respect ke le bona te tsholo
0: mme ke le bile a holo hle
5: la de tsholo ri mela
0: da te we
5: ke go pa ke tsose da tsa ma fa pim pt ya o sim bo ye pt ya o sim no ta mai ba tsosa ke na dim pt o ke to go nda te ya le go
0: ho le bile nna nda twa ka
6: go tsonda te tsholo ke tsholo fela se di ke lo mona mo tsetha bon bel go mo qubula 89.4 ke tu santa te stone o botch stream ke re ntate sabata tekisi o versus brown ke le telega ntate ramohumane o par o kopisi ntate tsholo ke a leboa khotso
0: ntate ke le buile a holo hle morenaka
7: e ntate tsholo ntate tsholo
0: ntate we
7: ke nna mo tsamaya marumo ka mona ka kutlwanong Ordinal Sres e re ke kene le wona ke tsose mono Thabang Khumalo ka moo ka viene maplasing a Ordinal ke tsose moleleki yona mo no vieneng maplasing a o rendala ke tsose lehlonono marumo ka mona ka o rendala ka K9 tangu
0: ntate ke a lebohle
8: kgotso o motsholo ke le motlatsedišin madibu ka mona ka bokamfoto ka mona ke kopa go tsosa bana e leng famili ya ka e ntlammeng ke tsose sophie go thatso madibu ka mane ka gola virginia ka mane le diboda bodas veleme gona ka moo ka virginia ka moo ke fetele ka mane ka botshabelo ka mane ka section u line ke tsose gordon sekwai sunny boy gona ka moo ka botshabelo ka moo ba tsosa ke motlatsedišin madibu ka mona ka bokamfoto ka mona tankoso
0: motshologa ke omtsholo ho hang ga ke omtsholo nix ke tsholo lo ka go kampa re ntate e seng om re ke tle ka mona
2: dumela se ntate tsholo o ko ke tsose bana ba latelang ke re thato ditshwane ena o ka mane ka ho pause ke re mojalofa ditshwane yena o ka mane ka sosolbeke ke boetse ke kopele gape le modi e kortmane yena o ka mane ka thabantsho ba tsoswa ke masa ba tamalenge ka ruo lepoto ke a lewa sentetsholo
0: ga re lebohle bata

Vautwa, kia ona taba, kia ona taba hemo mamedi, ina yonze mwe mametse kasena sebaka. Mabeda hara sheba ditabaze ya manangale mru warf manaha bana ba kampani ya patko ya di besi. Batalu sitore, batanyo la di presente zabon, batanyo la di chewa zabon aza di tikiti, itza maeto. Ka di presente etzele shume, otlo akala pele kwe di nyetlang. Kama baka anama be a dizile pa ming habo shuku ya mumamidi. Mesena ba halalo sa resetla tisa khatelo itze ngoba palami bayona impa. Habana bi khatelo nto di batla di pa ming, nto yola di batla di lima nyoka. Muruo kio wa ubona mumamidi unyo tobezi habo shuku ubona bahay sali. Kika hohe babi hang dita batzabona jualo. E bana ba patko bus services. Harsheba tabatse ba nang le thuto le sechaba re fumana hore mogatlo o tsa maisang bana University ya Cape Town o hlokomedisitse hore mo bana ba dulang teng mona ho bua ka di accommodation cost ditotla dinyoloa mme mathata ke yana tobane le bona ka lebaka la obane jale NSFAS le yona e santsane e na le dikgaelo tse ding tse itseng ga o futlwa tabeng tsa ditšhelete e batla e sile ntho disalo ke gantle mono NSFAS ya momamedi e motle fela ge ba se ba beile gore ei ka nna e tsala jala mo bana bana ba dulang teng go tlo go nyollwe go tlo go nyollwe ntho ya petrol e nyolwang le diesel ketle kere mafura e ama dintho tsotlhe tse teng lefatsheng ka bophara. Tengwe le nngwe ya nyoloa ntate ntho e nngwe le e nngwe ya nyoloa wa rata kapa ga o rate ya nyoloa. Ke tsona taba tseo ke neng kere nke ke o tsipa-tsipele tsona hemo mamedi re shebile tsa thuto re le ra sheba tsa eng gape tsholo re ile ra sheba le tse amanang le moruo re tsipa-tsipa fela re se re sa buina ko etelele. Ke ga mkhohe go leng ga teng ba pele metse o sukele shome bo sekeng ka mora hora ya pele o ntso mametse a tshebeletso ya lesedi ntwe na ke tlatlame o bele ke tle ke ge ka mokgwanyana o mongwe itseng wa jwa langa ka etlwella mona e tla nketsetsa mpipetsi e tla mpakela goshane wa utlwa ha ga re shebe rona se hlo sa rona se emi jwang ka jeno